0: khimetele ibitara rsimo ntsako se famsela kathina statumza ka rsimrere ro ntomba nchana ya down the bush back ridge amsertara mixer ba mantari bien eshka ngoma kere nkwa kona mixer kona sibekana ka khomer tot mena tsai bele onzela wa rally ya naru eno ka pikira kathi mixer ka ngona komeng bezner ka mesho se kurana montla ha u suka madodza rambi ra kathi it's tuesday boss I choose basketela amsertara mixer ba mantari bien eshka ngoma kere nkwa kona mixer ba komeng mer kwe kume kwi eba kona ngona ngisela kathi ba mtiru ni kwa ba ramara ka yona mwana mamkele ka ngona kona ka mesho se kurana montla mesho kusonga nje namhla 15 ka bangwana se ingenile and leswi ni vulavula kala va yi nga nghena namuntlha van'wana already se va ri kusungula nga ku hlayelela tintiwu ku mara loko yo kota ku fikisa ti-17 mali ya mehe no ni ta va ni yi lwile sham ubat 15 na ku saseka wa tiva hi swaku na makwayikwayi ma voma ku va fanela nje wa tiva hi swaku network su ta voti va tshama swin'wana swa mukhuva na mihlolo ni vula lava ti-15 lava and then at the Felix let the menem feel like I don't know about the 15 he let the attack me that's straight and low spot you I'm sure that mixer rumak pire like suka ndawon ta kama mara la men kuma kamer koi kama shots gram tsaba kora bongo mara kuma kamer la kama goro ka holo fana mora kama pambe makuma kama fana le gandana jerom men jan la roze is na bona gandana na bona la rakash galo la jerom men jan bara ela basan kam pakat kachkona le kanyaman ka phone kan simba fana no mashkundu gona na gomana salema matiani bosha o kuma jan bara ver ela kama kule kule bokai dina si bokona kan kamer kan kes mar kama kas ka bokash bangwa kama don sim jan la green formula and bora kachkona mixer la kan kuban kan gom gom bokona nda hotel ka be vula bakore kama shops am jarmar la ka bangona la na bora ka gov ka pengo tsaka ke jamande kam chibis kam tsaka ka maram le hala hala marva a marva b ile sa sala bakore bangona ku baka tlabar la lo mbadla am jarmar vele la planjela and ke zwina ngongomene ku baka merla nyo nyo only sala bakore bangona batla ku baka the aming sir me bar la ndawle ta tele jilongo am jarla i think am yesha bakore kam tlabar vele kam ninga se block 23 bakore la ka thoma ka khala ka gaula ka tlamela ka ndinda am jarmar vele la ka mahlatsila bora ka sela down tele bi hehle bakore ka mo futhi na ibina si bakore la ka ngwa khwana min jarmar vele ka mapayela adobe regera ni mbrebala ni bora ka tlala bele viona bora ka makoshika shiku kana ka mabalana ka bongwana ka mbatsa shibulana min jarmar vele ka ngwa dzekudzeku e bakore bongwa ni kisela ka tlhwara la ka mphambara bakore ka shigamana bolwini ka mlamuna e bakore bongwa ni kuma ka rala ka mdabula mbasa balana mbalati ena la san dakara la bakore vuwa bakore gumbara bakore ka papazela ka mkhoma jim jones min jarmar vele ka moni sela ni bora ka tlala ka mswana la bakore ka shosana bakore ka nobela ka jim galalo me ka ngur ka tom sadamas fa song min jarmar vele ka mapubela ni bora ka tlala ka sianda na bora ka dzingi dzinga bode bakore bongwana ni kuma ka tlhwara la ka mswanganya ka hlanika basani e bakore la gandlana ni bakona ka gongongo min jarmar vele la babangura and mara ka tlhara ka ngazana mara ka pikela ka bala ka majosi bokona ka ngoma tatana ka chabana ka nkuzani la la ka bokota la hala ka mohon wash match hala e bokona la shedi la ile tana na shingo over ka derko ba ka bangona mara ka tlhara la ndawu tele tele ka book is munjana mara vela ka bungeni ka njaka njaka bokona la basan ka mjetweni bokona ka shibangwa ka wayeni ka mashamba valdizia bokona la ndawu tele ilimla e bokona mangoma ka mara la ribungwa la munjana mara vela ka mahatana ka ntushi ka magoro olifans huko ro tarta blank father no blue hu ne ka shimausa e bokona mangoma ka tlhara la ka mapalela bokona ka ngoma nkena la jamela la bakona la ka skhunyana min jarmar vele la ka la bambeni ka shamfana and then ka mbebune shawela block 7 ka tarin bakit and la ka shimangela na bora ka tlhongomeni sala ka tlhemerela ndawu le ka maphata ba njana ka magebala la ka ndambela na bora ka mphagana na bora ka hlera ka ngoma ranga ka khashana ka hlakati ka selwana ka matsotsela ka makhuba mbaula shawela block 23 bakona la ka skhumba bakona ka sablani bakona la phala ben phala bora ngoma a b no c bakona la ka ngobela ka shina ka ngomeni ka ka tlhemerela ndawu le ya tele nkuwa nkuwa le tsetele min jarmar vele la ka mhlabala maribeni ka ngoma mitho ka jobe ka vandla ka zimlati ne le zangoma and mbona ka tlhongomeni sala ka tlhemerela ndawule tiya tele ka shihoko minjani marvele engomeni kuma ka audio streaming ka www.gsrfm.co.za imela ndawu tele pulukwane lava ku ri bongo kuma ka tlhavara la Johannesburg Alexander athembisa minjani marvele la PTA and ka shinani ngomeni kuma ka mera la Centurion and ten ba mandani biya lele ka ngomeni kuma ka mera la Soshanguve sasana fm ekubam tinga rona mhlawu tichanga xa xhanda nkarwa ko uyi vekela ka kota rtimela ta ibele unzela wa rally ya yana resh mena o xendlaka endele ka mishoso ro hlabi xikomishi ka dexela ta wa rally na ro tsere mena na wena ba kunwe kusuka ela ka wa rally na ro konza fikele ka wa rally ya yantsi buta tsunga mixer ko kuma kumena ro tsimela ta wa rally ya na ro ibele ela mena wenga ta ba khare sunga kula bla la kunwe la ka number 060 8875942 ba karam dzela kuwe eka mishoso ro mhlawu kuma ka hleru kuwe lava swi tiva ka ba ri xi nyenyele xi ubota ka xi da swivungu swo no se mina na wena mixer yo ubotile ka mishoso ro mhlawu ka ro dzela kuwe swivungu swo no na bonjusela uri ku ithela ro ko ivi ngwana ba go tlhare bya mangele e ku hubuta hile swina mina na wena nga swendla eka vambirhi wa siku ra namuhla ka swi yale swi ni swendla ka swisme and tutuma ni gerela no ku nyika ta risimu kusuka ka Felix Jackson risimu ra ku ri thwe kahle hello bona ndzaka swa swo hi mina na wena mixer la riqingweni ka number 060 8875942 mara swiswo hinkwaswo ni swendla ndzaka loko ni ta vona hindzi ni xavisa nyana ka tsongo la sweswi ni nghena la na xavisa me
1: Ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Hi plan ta hina ti katsa standard plan R170, u tsarisa 15 wa vanhu, u kuma na caskete. Dignified plan hi R270, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi R450, u kuma caskete ya mabungubungu ni mobile fridge, kumbe VIP toilet, kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani valoyi atelis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Rich Nechawero. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukele na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka xiyimo. Ladumadwe Giyani Malamulele ya tinyungubyisa hi ku vei ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka Ladumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kur gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2,500 liters Africa Water Tank hi 2,299, kuma 100 liters Solar Gisa hi 4,999.90. Swipecial leswi swi kumeka eladuma Giyani Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. Laduma, where you save and score. Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto, naswona a va tluriwi. Va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko bora ku tlula kwalomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na tangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation. Ku ku borhela mati hi mitara i R300, 3 meters per casing i R2,500, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma R2,500. U nga hi fonela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318, 062-792-4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
0: Hello, Felix Jackson, ako lobola. Abshin.

0: ringeteni ku ku jeranyana loko swi nga hi swi vulaka ku ni ta tekanyana katsongonyana ni ta hindzanyana hi kun'wanyana laya ni zama ku xavisanyana ivi va xithekiniki va langutanyana ku ku nga va ku ri na ku biha kwihi kwala nga ku na mabihani nyana laha moyeni laya mi ta ni khomela swinene eka n'we mi ni twaka kambe mi ni twela ku ri kumbe mi nga ni twi kahle no tshemba na ku pfumela mingiso rome leswaku nkarhi lowu nga teka mbiri swi ta va swi karhi swi tshamiseka u ni ringeta ku teka lava Jesu R FM ni vamamukerile
1: vutsizeka Richard Rikhotso laya Robin ka xiyoka a va pfuki mananeo ka manghena na vona a va pfuki ni ta hetele mhana basei laya ka mapfulo a va pfuxa hi Elis Milan i vinyi va moya kwala Johanin redio yona yi pfa yi ndla swin'wanyana swo pfa yi pfa yi twayela kule yi pfa yi nga khomi swona
0: mara
1: sweswi yi twala kahle a ku na lexi bistebaku
0: a wu xem ku ndleka yini mara kwala ta khongela swinene ni xingungumana lexi nga va ku xi nghenela tintambini la a ni tshembi kahle a ni kumba ni swi tivi kahle ku nga va ku ri yini mara no tshemba ku loko hi te ku tsumela le ka xiyenge xa vambuli xa Facebook va ta va karhi va ni langutela xona ivi loko swi koteka no tshemba ku loko ni veyale ka Facebook leyi ni ta va ni viye swilo swi tshamisekile kambe ke hambi swi ri tano ni pfumele ni teka lava Jesu R FM vamukerile
2: tlhava
0: ku tlhava sweswi
2: loko mi heta kutisa mhakaedeni mathevuya hi nkarhi lowu swi nga vuya sireti radio
0: a wu xem
2: se yi kahle sweswiwani moi va pfuxa va ri vanharhu
0: a hi vatsutseni papa
2: ene moi ni tsutsuma ni ya le aka mukhomi leyi ni ku va kona kokwani mihandzi ni ka vapfuki eve ni ku kona kwalaha ka laha ka maswanganyi laha ni ku va kona mhandzeni mathevuya ni ku na vona vapfuki eve ni ya siku mekara ni ku va kona maxokoxoko siwa ya information ni ku na vona vapfuki hinkwaro a va pfuxa hi jaha ra mihlengo Thomas Chakula ka xikhumba ku na un'wana danki
0: ni khensa swi na ni hlayisekani
2: danki
0: papa tabelela
3: loko a nga ri Elis Milan ka makoxa na mina radio ni nga yi twi no ze ni swi ta ku hayi ka runguliwa la Elis Milan ka makoxa ko ka ri nga reza ka xikundzu ka xifaxani ni hetela hosi mahlohlwana ai thank you Mr. Tlemy bye bye
0: thank you nikhesa swinene nhlayisekani Jesu R FM tlhavelela
4: Tlhavi.
0: Tlhavi ku tlhava sweswi.
4: Mo hina hi va pfuxa. Ni pfuxa mase wa mina salati. Ni ri pfukani mase veni. Ivi ni yi tani manana kanye ni na vona vapfuki. Ivi ni hetelela hi kokwani Dala wa nga lava le ka tihomu leyi. Woman fish a groundini ni khensile.
0: Ni khensa swinene woman fish la groundini la.
4: Danku.
0: It's exactly 25 minutes past the hour, 4 o'clock at the door. Mako na mwana tukungwena, Jesu R FM tlhavelela.
5: Inga ka, sama wa masuma wa mingeni ili ima na mingena na kwa. Kashi kena na ya kama mwana mkate kwa haba kukiri shile. Isu kani ya li, ababa, kani sani ki, ya gongo, ka gongo. Una bagania, sinias, haba kukiri shile. Isu kuma ikarli, kuna kushokoshoko papana suweya iko mati aba fuki lishile kushuwa iswa baba makashe ya mbukirika mnigini maisho mina lo mene
0: mingi sero melo ranzeka
5: mina ni good and bye
0: it's a good and bye
5: ina kwa inkomo
0: danki baba shayisaka
5: kom
0: kubana rungurungwa baku sisu antanyana sa vanhu rungurungu va ku sweswi swantswanyana swa twalanyana ku nandzikanyana Jesu R FM ni vamukerile.

0: sweswi va twa ku hi simile pro ku rhandzu ra nandzika va tshama twa ku nandzika ka rona xem hamiseri ta rimingiseri yi teka ri yivekana ka makumbe muna mi ritimi ta yibele hundzela awarangu leyi hayiya muna ni khe swi na rimingiseri wa me ku va u yahlweni va u karhi wa yingisela xitii xa xirhandzu etsumela ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook kumbe ku loko fambele kun'wana siku laha hi lava nga react tanihi ntolovelo lava nga tirhisa love van'wana va tirhise blue sam van'wana va tirhisa care va kona malani vona mali laya exigome xa mantsena ni vona kahle max njina ni ngoveni ni vona masindi madzivandela ni vona kahle richirivisa ni vona kokona ntoto ni vona kahle sadam sadam ni vona kahle na mata ifisa ni ngwayila lava ni vona wise man social ni sinesi ni vonile mana bomba rosti nyiki ni vonile n'wina ni vona na kahle na leyi ni vona mina mavasa ni vonile ni khesa swinene xem ni vona lava ni n'wana nga kona laha isinki dzakani wa harambani ni vonile hi hlanhla wo tshama luleke masekani ni vona kahle ku sanje makamala ni vona ramafalo lucente nkateko ni khesa swinene xem va kona eri kutarimbeni lava kona mali layi nyiko michael maxiyemze ni vona kahle amukela xinangani kenny kent ni vonile na n'wina ni vona lava ni n'wana nga kona laha itembi tembi ni vona kahle luxiya chao kelu gawu muchidzi ni vonile na n'wina ni khesa swinene kenny dyson beza ni vona kahle na tsikani filoma leka nkura zama ni va kona mali carven makananisa ni vona na mani inos stole katapila lava kona mani vorasta makumela ni khesini leri ka n'wina patrikezwa masitamunyayi ndi ri va nga mandla thingo na miyanga va kona mani ku tlhavakana kambela i branda murimi la karhi va la kusuhuna le khorweni va xa dyabambilo ni vonile na n'wina ni va kahle ngwa ks hlongwane ni vona kahle na mama kensi laha ri singa viewla manarisana ri loko na ringano i mana triple a ri lava kusuka laha stylop kaya ku ri laha ka makoxa lava kona mani laha i lc milan muti wa van'wanyani emmanuel makhuvela emmanuel machubias kusukana ka makoxa la ni khe swinene le ka n'wina vo david ndambukwana ni vonile na n'wina tembi maluleke ni vonile xibajwani maxisela maxele ni vonile na n'wina masavala la green farm la na vona hano ndivisa muchavi ni vona kahle mani laha i roni manganyi la ka bokisi laha walt samukati ni vonile soni mongwe na vona na n'wina kwalaha ni vona kahle na mani n'wana nga kona laha i gian baloyi ni khe swinene vo gian baloyi kusuka lava yehlela va kona vani ku tlhavakana kambela i denis hlongwane sifa sonke tichara pondo mani yari mathebula va kona khasi zekari xa tirikhonzo la ropeni ka xihoko ku va landzela hi mani la kenneth khanbani lava nga kombaka loko fambeni kun'we i kona mani laha i khasi va yisati linda maluleke rikhonzo ni khe swinene ri ka n'wina lindi va leyi gwevani ni vonile na n'wina kheni mbetsa marungani mk mbetsa wa xigubu na bolo ni khe sine ri ka n'wina maringana ka dzingidzingi na mbona ni vona kahle na likingomeni kusuka lava yehlela ni khe sine ri ka n'wina kasike kona mani nga kona nga hoxa xandle ku tirhisa xenge xa mburi xa facebook twa masimu dingwana swivambu ni vona na mafacem lamtela ni vona na mani ni n'wana nga kona laha i petrus matonsi ni vona kahle na mukhachana erik mathebula i swa namuntlha ntsena kasike hamiswiri ta rimikisera tsumela ku tala va nga tsala kunene laha ka facebook laya i mana nga n'wana nga tsala kunene laha allright va ri ku na ku biyanyana elamoyeni laha ku na ku biyaka tsongonyana ku nga kona ku ndla ka yini ka sikwala na ane network ya koho yi biye ku biya sham network yi bile ni vona ku nghene rungula lava ni komba ku hayi khona mani ku na swin'wana swi tshamiseka ngopfu kahle ngopfu la ka network a yi loko twaleni kahle hi ndlela leyo radio a ni tivi mani ku nga va ku ngheneleleyi loko swi koteka moni hindzanyana hi laha ni mi nyiketa risimu kusuka ka mani laha u ni vona ku ni nga ku nyiketa risimu ra mani ivi ni zama ku tlhela ni khotlhakhotlha kambe nyana laha ni zama khoma laha ni khome koho kambe ke sweswo hinkwaswo ta swi endla ndzhaka loko ni ta va ni hindze ni xavisa nyana ka tsongo laha swi njume ngopfu mativa
1: Chacha technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito rixaka Jaba tot sokomela sereka gcrfm hi rito rixaka Ro bakanya nkuba Tseneka Morning Beats hi 326 ya mahlamba ndlopfu Morning Beats Tseneka GCRFM rito rixaka na dumadwe gena malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe u nga titsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala swona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
0: hele risimu kusuka ka nkulu wa munhu khonge mihlanganyi risimu ra ko ri titiwe kahle hi tele ntsako tiphine loko ni vuyela ni va na ku tshembela ku pfumela leswaku ni ta vuya se swi tshamisekile tiphine mikiseri avuxeni

0: tisa hiku me kutisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la Dumo Hardware. U nga ti tsarisela rona namuntlha, ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona, kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2,500 liters Africa Water Tank hi 2,299. Kuma 100 liters solar geyser hi 4,999.90. Swipecial leswi swi kumeka eladuma gian na Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma, where you save and score.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito ra xilamuko.
2: Amsirtaro pinyigere semo mingsaro mekusuka ka khongi mhlanganye risemo rakuri chwe kahle hi tile ntsako watwa hiswaku tinsimu tin'wana loko u nga tshama n'wi rhandziwa a na ku ti na timeaning wo swi twa hi van'wana kambeke loko ku ri ku tshame u rhandziwa ku na risimu leri ya ra ku na loko ri ba u tlhela swi twa na wena kahlekahle ku noman akanene ntsako wa bilonga ka rirhandzu. Amsirtaro mingisara hi langutula va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook lava nga kombaka loko fanele ku n'wena va kona vana rigomichizi va ku vamaneni rirotshondo lowu nga mandla xin'wana miyanga kennedy hi swona betsa va ku swin'wana ri kona ka xikokwana stadium ni ku ri ku antswa mbetsa wa xigubu na bolo ni kha swinene mbetsa wa xigubu na bolo va kona mafasi mlambya va ku ni loko fambela wena hi tlembe ra DJ ni kha swinene ka n'wina va kona malava koka ku ri makhapeni ra ka xikokwana lava kurisile hi tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa jara mhlengo xa masitau kusukela xikumba xa dzovolana mafasi mlambya la binaila na swo kala didas maluleke kusukela ka mlengenisi block 3 ni kombela ku tlhelela loko happy birthday aka vanhu lava landzelaka happy birthday ka vangana maluleke laka bongwana la mhluri ngoveni laka bongwana la vanhu lava pfuxa kahle no navelero kahle koka ri makhapule kusukela ka xikokwana ni kha swinene koka ri makhapule kusukela ndhawu ta ka xikokwana la kona manin'wana vo rasta makumere va ku u ba swin'wana ri kula gwenani ya timeri kha jamaica street ndoliwa nga mandla xin'we na miyanga sinki dzakani wa rambari va kona na vona va ku hi swin'we kwala kondze ya fikale ka wara leya ya ntsevu awuxem swi ni heta mandla swi ni heta chukele swi tikomekaka hi loko twaleni kahle radio ni

0: Chavani chava, ni teka fana wale magoda ka mkhoma pfuki, ni teka mana advice a n'wankhuwana wena vapfuki, ta hetela hi se tinyiko malekele ka ngova jamela 2 hinkwavo vanhu lava pfuxa hi 4 stars thole ka ndindani. Thank you.
1: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi, ni pfuxa kokwani Mangi ka mukhomi, vaswa va va tiveka makhahlele ka mininginisa block 3, va mukachani wili rigidi kwale ka mininginisa block 3, a va pfuxa hi mani Flora Makuvela ma wa block 9.
2: Ku rhula DJ Tlhavantlhava, DJ Tlemi, ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa Man Grace Makamu laha ka Ngove laha i nkata ndhuna laha. Ni pfuxa Sesibasani lavan'wana Man Phosa kona kwalaha ka Ngove. Ni ta ni ta hetisela hi mani Mavundza hi mina kona kwalaha ka Ngove. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapulo. Na Nkhensa papa ntsongo wa Swihlangu.
3: Tlemi wa DJ Moyi va pfuxa va ri vanharhu. Moyi ndzi tsutsuma ni ya le aka dzingidzingi ni ku va kona manes kuna ni ka vapfuki. Ndzi tsutsuma ni ya le ka sikhunyani leyi ni ku va kona manhlewela ku tsaka ni ku na vona vapfuki. Ndzi tsutsuma ni ya le a sikumekaka ni ku va kona maseve xokoxoko siweya ni ku na vona vapfuki. Nkwala wa pfuxa hi jaha ra Mhlengwe Thomas Chawukula ka xikhumba ku na un'wana dake
4: eka Vula. Ni kombela ku va pfuxa mfana wa mina ne a ku pfuki kokwana wa Holeni ka Thomo va ta hi komba kaya ka hina timbeveni le ka mandle leswi va bede ya ku pfukani n'wana sesirixini ivi ni jika ni ya ka Mbatlo ni fika ni pfuxa ti-generali Patson Khosa. Loko va pfula fasitere va vonaka le ka n'wadzikudziki ka vakokwani ka Masiya pfukani jaha ra n'wina ra bebe ya mi ta hi rhangela ndlela ka ivi ni jika ni nghena ka Siya Ndhani ni ku n'wa mavona ni omisa pfuka doctor pfuka kun'wana nga hi famba hi kongoma ya le a ka rivombo le swi va ka van'wina va bebe ya ka n'wana sesi pfuka n'wana nga hi famba mi pfuxa hi kokwani gaveni ni la ka makoxa mino danko tlhava ni tlhava. Baya.
5: Si a ku pfuki n'wana dzi tshama hlangana hlaya timbe ti nga hlangana ta ti hemorrhoid drive ku pfuka n'wamakhuvela vo duma le mugangeni wa rivoniwi ta kombela ku hetisela mana wo anakanya cheka wa makasani laha 14a a vona mukacani wu loko rigeti u tshuka fika lati danke papa u mama kutsotsora goja papa
6: ku rhula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa vatsaka lava ni va pfuxaku ka kokwani Khosa malume wa mina pfukani nyamuntlha kwala ka Hlanika mugangeni wa ka Mpenyesi ku ri siku ra n'wina mi tsaka havu na n'wina hi siku ra n'wina mani makhuvela vo duma misava hinkwayo jikeleleni kwele Giyani pfukana n'wina ni ta endla ni mi teka hi le ku hlangane na Gaza BV famba hi ya Dani ya ba mukulungwani wa ntukulu wa ka makhuvele yo wee mhanisani rivombo n'wa mavona na n'wina ma nga pfuka kwala mi nga kona kwalano ni le ku teni kwala kaya kwalano n'wana wa n'wina wa fika i mburi ya ntshava hlangana ni ta we ncipi laha ni kumeka kona DJ Tlemi tlhava van'wana tlhava tsitsi
7: Kesa swinene shem
8: mese phati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana ku phonyoka makhuva a tikatareni a block 7 pfukani ku na tatana MT makhuvele ka xigamani na n'wina pfukani ni ta hetelela hi masewu wa mina wa nkoka i mhani maxindzi kokwani wa ku hlula a gan section a i mhani u nga tsakisa lava pfukani ka 7 vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mariya masangeni mina ni kwala ka masangeni kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa maxangu wa mpatso laha vukatini bya mina mbuya kwala ndhangu
9: enkomu khazitana we my name bra rich richard mate Wena asika tshava thotoka pfukani gajini na hey mburi ya tshava mani Maria wa James ehlanganane township pfukani vazala na hey sesi ma brr Brenda murimi la ka rivala pfukani swa mina lava hinkwavo abari na papa muhlori mina ni sizeka Richard Ricotto ni kwala 7 dilam erubini ka shoko inkomu khaze
10: Absien, tlema DJ Master Pat, ma vula vula mpukeni na. Mo va pusha pfahla, kuri kwalo ko teka vanaru. Eh, nta pusha da duet se stingi ko maleka ka ngobe. Ah, jamela tu inkomu aba pfuki. Kasi kuna papa shitwana va fana va kavalo tete, la mugangeni wa itikala mchavu ka sikunyana aba pfuki. Nta itela ku pusha nwana nwa inkwana wa jiwale papa remote mchilo popa medzi amawo aba pfuki. Vandla va hinkwavo pfuxa tlhalahlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lowu pampa henhla ka madavulo mbuyi a mina ve le na khatsa
11: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka la ka nhombelani ku na botlaki chavalala kukani malume wa vana ni ya le ka mapuvi leyi ku na sesi vhiji ndlovu a ndzhaka chamando kukani sesi boti wa mina mfana wa goxa gani buti ava pushwa hi koko a rekela ka nhombelani tanke
3: ngomu ka pfuxa lava landzelaku i kona Agnes Ndobwana mwana a ri tini wa mponisi a pfuki ku pfuka na mhana nhleko la ka mavalani hi hetelela makaburu na ngamu kwala ka xikokwani a va pfuka wa vona ku yini yini a va na xipudun'wa xa pareta mukala vuponisi dilonswi
12: botleni xo sungula meno rhandza ku ya ni ya ni ya khense xikwembani ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa mama mhluri erobeni ka xihoko i nkata boti lava pfukani hi squeeze a ni ni pfuxa papa mhluri kwalaha robeni ka xihoko i boti wa mehe pfukani n'wana mhanani ni hetisela hi boti wa mehe hi rich rivisi le lulekani matikoxikaya pfukani n'wana mhanani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvele va ta boti richi ka ndhambi ni khensile muhaxani
13: ita hi manexikatizingi na matima ndlovu matsonga kathongeka ka 48 hi ozi masanga kazizingi xitumani so
4: ahee DJ Tlemi ni pfuxa hi mfundhisi ivhelevhele ka ngove mhani Julia erimbambi ra ka Mageza mhana anakanya a 14A va pfuxa hi mhana Khavisa ka ngove inkomu
14: avuxeni avuxeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kokwani Maria Maswangani ku le ka Maswangani pfuxa malume Morris Maswangani ku ri ka Maswangani na hetelela hi boti average yaku ku ri ka Maswangani a pfuxa mhani wa xitichagisi a rila ka ngoma
15: rixile tlema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Richard Mathe le a thothoka le a hansi ka ntshava a va pfuki ku na mhani Aneki Mhlanga makheloni wa xitichi xa jisara le ka siyandani le ku na mhani Xihluke sisting komaleke ka ngove jamela tsu valava nkuva va pfuxileki ngobeni a yihehle danke brami
16: a va pfuki hani la hiza va makheke ka hosi ngove wa vintlhanu ivi ku pfuka mana TBZ tinyiko maluleke a jamela 2 kuya pfuka mana Queen Matevula ka Maswanganyi va pfuxiwa hi Ponyoka Makova a kaya Xawula block 7 at Catherine vanamuzana vulavala mani kese guruguru magaria
17: DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa messages swi na nhlongwani ka xihosani ni pfuxa leni n'wana Omeni Mavasa ka Mdavula ni pfuxa Mlongo Ntima ka Mhlavhele lava pfuxa ku rhani mali ka nkuri hlayisekani DJ
18: ku rhula Mr. Party munhu ku ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhana Xihlovo a tikweni ra le kule ra le France ni ku pfukani mhana mina ivi ni ku mhani Gale Mathevula aka Maswanganyi ni ku pfukani mhani ni hetelela hi papa bomba mzayoni maluleke aka mininginiti block 3 ni ku pfuka ni papa mina hinkwenu ka n'wina ampuxwa yo rhula nchavalala danko
19: ahe mavulavala ni kombela ku va pfuxa n'wana nga ni pfuxa mhani makhuvele ama wa block 9 mhani nhlekani wa manyonyo ka papazela botiwile ri gidi ka mininginisi va pfuxa hi mhani rozobyani ka nkuzani danke n'wana
20: ahe digitlay mi kombela ku pfuxa vana vanharhu lava landzelaka ntaya leri singa view ku na mama nkhesi n'wa holela mhoti ya mona a va pfuki va ta dya khekhe ni heta ni ya le ka makoxa ku na sesitana tinhlongwani n'wa zinjiva nka ta n'wanati lava ku swileva ntlhantlhaka zondzwana ku rhandziwa ka vona i xilo xin'we a va tivihlo va ta dya khekhe ni heta ni ya le ka xoko ku na papa mhluri botizeka records a rodisa 70 line a va pfuki na va va tiva ta dya khekhe vandlava a va pfuxa hi mavona ediso na rivehli inkomu Mr. Tlemi until 6 o'clock
21: ahe kombela ku pfuxa swi sungula ni ta pfuxa sesinharhu sigezi Mr. Tlemi self mangeli mathevula ka maswana lava pfuxaka n'wa milandzu na mdokoni kwala ka gym inkomu
18: DJ Tlemi ni pfuxa papa mhluri sizeka Richard Records a Robin ka xihoko ni pfuxa kokwani Goveza ka xikundzu ka xifaxani ni hetelela hi malume xikwembu xikona ka nkomo wa Boxani ni khesa vanhu hinkwavo lava nga ni navelerisa birthday ya tata wa mina mani boy 7 Zatolo na n'wana wa vona na ntukulu wa vona ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla mani tlhela kwala ka mapayeni danko
22: rexile mahaxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka papa Khazamula mpa Bokwani ka mapo mana siku na Sithembile ka mapo na gogo Ndlamini ka N'wamakene a va pfuxa hi mhani Rose tiva ta wena mathosi na ri kwala ka mpura asibasonke inkomu
23: rixile tlemini wa DJ a ku pfuki kokwani wa the junior leyi a Jilongo pfukani ximumundiya xitekete pfukani ku pfuka bonga ni mbeta le ka xikukwani kaya ku ri le ka nkomo 22A ni hetelele ku pfuxa mhani hulu i mhani Maria va ka Bilankulu le ka minginini xa block 3 vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa i mhani machinci kokwani wa ku hlula kusukala gan section a inkomo the DJ ahe
24: avuxeni ka bote ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhani Rivombo n'wa ma vona lunghizani khekhe tateni le kutini ku ya pfuka mfundzi sikhosa ku eka nhlaniki le kutini ta mama teleli mhani ledi ya mahlawulo kwala ka siyandana ngo pfuka hi ta ka nhlaniki ni le ka gym vanhu lava pfuxi n'wama vona ka siyandana danke
25: DJ Tlemi mo hi va pfuxa vanharhu mo ni pfuxa mhani ladies machine le ka thomo leyi a va pfuki va hi swekela tihove ni pfuxa na mhani nhlekani wa manyunyu va kumeka ka papazela le ni tisela hi mhani Grace Makamu va kumeka ka Ngove a va pfuki masewu wa mina va pfuxi va kokwani Maria Magagangu kusuka la Gumbana a hlayisekani maxi danku
9: Tlemi lowa DJ ku na Julia Chavala Mafumari laha ka makoxa laha ka tiva kona mhani Magoda driver ya teretere laha ka mapuve laha ku na Sizeka Richard wa ka Rikhotso laha ka xihoko laha hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi mensa makati ku erilaka ku ni kesile Tlemini wa DJ hosi ya mina ne boboy
15: ahe Mr. Mavon ahe DJ Tlemi hawa hi mixo lowunene n'waxi mo ni pfuxa vanharhu ntsena ku sungula ni ta pfuxa emavona edisoni vanhu va kumeka le a vuhihli ya va pfuki va lunghiza tikhekhe ra ngamu hi le kutini bava mavona ni ta ni ta pfuxa nceka wa makasani pelu kokwana wa anakanyo vona va kumeka le 14A le calegrat bananeni le na vona hawa a va pfuki ta ni ta hetelela wa mbilu na moya vona musi wa hosi vona va kumeka le ka nsavulan block 25 le muganga wa tana kahle a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa ya xilahla Richard Zambuke ni ri laha va sadana lonje ntirhweni va kaya ku ri ka nsavulan block 25 le muganga wa tana kahle DJ Tlemi tlhavani mi ya mahlweni hi ta va swin'wana until 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye DJ Tlemi.

0: tsamisa re tla re bekisa re se bekela ka comments boto te mere thai bele o ndzela wera li ya yanthlanu ni ta mi ta ni khomela swinene ka n'we mintwelela ku hansi ni khomeleni swinene lava nga kona hala ka audio streaming aka www.srfm.co.za va ni kuma kahle swinene kambe ke ni khomeleni swinene ka n'we ni mi kavanyetelekaku kumbe mi ni kumaku ku vavanyana kumbe ku vava swinene ni karhi na switwa na karhi na tikuma tiqingolana na karhi na tikuma na timessage ta ku va ti karhi ta ni kombisa ku ni twalela hansi swinene radio yilo ku twalelena hansi ngopfu van'wani va vuye va ni kombisana ku hambi ti-voice note leti a ni ti ri ku ti tlangelenyana sweswinyana hi timere tiimiri ti nga hundza a ti ngo va ku twaleni kahle kambe ke hambi swi ri ta ra mikiseri ni pfumeleli ni ku ni khensa swinene ka n'we mi nga kota ku va mi tiyiselanyana ni nga ha ku fambeni swin'we mina na n'wina na sweswi kasi ke a hi tlheleleni laya okay van'wani va va ni rhumele sms la aka nambar ya xitichi va ku i ntiyiso maxi mi pfa mi twalela hansi mi pfa mi nga twali xem swa vava ma swi twamara swa vava xem mara hambi swi ri tano ka lava va ni twaka a hi khenseni xem a hi tekeni lava nga kona ra qingweni la hi zama ku pfanganyisa loko swi ku a endli swo tika kambe la swi vula ku mina na n'wina ta zi ya hlangana kahle mundzuku ni ta va ni karhi ni huma hi mhaka ya ku a swi nge pfuni nchumu ngopfu ku vanhu lava navela ku va ni twa va nga ni twi ivi mara still na ha ri ku endleni ka leswi ni swi endlaka se ni pfumeleleni ni tsutumela riqingweni la ka nambara 0608 75942 ni teka lava GSRFM mo sungula ka mpfanganyiso la
1: imateko kanye babu na laka ndengeza mawasi wa mina
0: na mitwala ka ndengeza la
1: hi nga va rhwala
0: a hi va rhwaleni vana
1: ni ta sungula hi kokwani nga fanele Maria Maswanganyi kwalaya ka Maswanganyi ni landza mabulandlela swimatani khisa mahlaleni va ha tshama ni ta hetelela hi kokwani nga cicana Elias Mahangi leya ka mikhulu i mateko kale mavu na laka ndengeza mawasi wa mina
0: kesa swinene hlayisa ka swinene laka ndengeza la aw shop ti tlhavelela
2: ni pfuxa lowun'wa vurhongo hinkwavo lava nga tlela ni pfuxa na tingaza la ka xikwanamanaswaerikulu tangi ma DJ
0: ni kesa swinene hlayisekani thank you baba hi sweswa ke va ku ri pfuxa ku va ngomero hinkwana va nga tlela laha na king gaza la ka xikukwana laya GSRFM tlhaveli la a ku na munhu la aiko a ku na munhu la ndzeri mahlweni tsutsumelanyana la ka WhatsApp la hi twa lava nga kona va nga kandziyisa kunene le ka swiyenge xa maburi xa WhatsApp hi laha van'wanyana va kandziyisile la va ri
3: hello ma hi va pfuxa a ku pfuki papa xigodo xa mondo miyila ka basani ka hlaniki va pfuka hi ya le ka vuyehli nsati wa Edison va birthday ya namuntlha tsakani ngoveni pfukani xigodo miyila ku pfuka mase wa mina mase mataleni pfukani mase mataleni hi ya le ka va xibudunga munhu wa vutswaka vatukulu va yena va birthday ya vongani va birthday ya vongani kwele na mhluri kwele ka bon'wani kwele a yi ta dyana namuntlha makhekhe a katsa na majenje xibudunga munhu wa vutswaka pfukani mase wa mina mataleni ku pfuka papa wile rigidi aka mninginisi va pfuka hi ya kwele ka mavona Edison ka ta mavona Edison va birthday yaku namuntlha mantsakani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensin'wa hulelan'wa muti ya mona kusuka la ri singa view
4: mase mama Albi ka xikokwani mi ngo minenge mimbirhi mi teka xigubu xa mbetso wa xigubu heyi u tselekiwe gigi ya maxango haleni papa va ndyangu va birthday na boti Fundis Khosa ivi ni pfuxa maseve lava hi nga tekela na vana maseve ni vula mhana n'wingi wa hina Neli na n'wina khandziya ni taxi yaleyo ya xigubu xa mbetso mi tsutsumela haleni ku na birthday mase wa n'wina va birthday haleni na Mfundisi Khosa me ni ya hetisela hi mani ni ya hetisela hi maseve la ka gym Mr. Clean himself loko mi vuya xinkweni mi nga ha tshami ku na ntirho wukulu kumba laha maseve va birthday na Mfundisi Khosa i mhani ri vomba n'wa mavona ni nga lasberg danke
0: khesa swina ni hlayisa karhi xa mayeni mahlweni mi ngisela ka nambara 0608 75942 swi vekela ka 21 minutes past the hour 5 o'clock at the dot tsi ni tlhavelela ku na munhu
5: ahe mjani
0: i pfukile minjani
5: i pfuke ni kombela wa tsana
0: ha ai batekeni baba
5: ndi sikhosa hapukani mina xava cake la ngari vari mshava na masi endla ti
0: eh
5: ta kwala kaya ka gongongo kwala Patrick Govani uka na wena ni ya xava cake la ntata ita mama la ka gongongo
0: ya
5: ni tisela le ni pelar ta venya ka mapuwe mfana wa gosha pukani ya la ka mfundisi khosi ya mama Pet ndaba ngwa ku xa tsine ku tsela tsela kala ka gongongo danko
0: kase swi nendla isa ka baba danko isa soke ya mahlweni mingisa ro mekhani koko jela ka tsonga tsongo ku ta lunga xema a hi tshembeni vana ku pfumela sweswo nje va kona vanwana la riqingweni la va ku hetlema a hi vulavulanyana la tsi tlhavile la
6: tlhava
0: tlhave ku tlhava sweswo
6: i maswa swa ora ku na mhana mina ku na n'watsa ku smatutwani kwala ka maswafa hinkwayo ku landzela mfundhisi wa mina wa kereke a ZCC ku nga ngulele simo etela hi mhana ni overeka na kwala ka mangele maswa swa
0: ni khesa swinene maswa swa nhlayisekani
6: khesa mina n'wana mani
0: danke danke baba isa swa kemikisari ya kari ya mahlweri va ku a swi antswanyana swa betterenyana lana layana ku swola va ripfumelo swin'wana ta ku yini jesar fam tlhavelela
7: djetleme
0: aye papa
7: kokwa ximomo ndzi ya la jilonga vapfuki
0: ya
7: kokwa nkaveni la ka makwexa vapfuki ngetelela hi manana kani la 14 na vapfuki a va pfuxa xikomba hi dya hi makilasi ka kodjetleme
0: kheswo swinene papa hlayisekani
7: danke bada
0: danko tabelela e kuna muri kwala aye aw sham network e ichande mpahla endlela le ntsumela nyana la ka WhatsApp la ntwana vanga kona vanga kandisa kunene e la ka WhatsApp la hila
8: minjani Mr. Tlemi na ipukini ne pusha kokwani ngoveza aka xikundu ka xipashani pukani kokwani ne pusha na ni pfuxa na mhani Maria va ka hayi sweswo kwale ka nhlaniki ni hetisela hi ku pfuxa nse wa mina mhani Maria Magagane a Gumbani lava va pfuxaka lava i mhani Burisa va ri vaka mapayeni laka magezi wa njhini la inkomo
0: danke rikhesa swinene rikhesa swinene laka magezi wa njhini la jesar fam tlhavelela ku na mula
6: tleni
0: ayi papa
6: ku na mhani Ndaheni kusuka le ka zingizinga khonweni a vapfuki kuna mhani Jajani kusuka le ka Mchipisi le na vona vapfuki
0: ya
6: hetelela hi Elis Milani ka Makoxa na yena a pfuki va pfuxa hi mofa ya mathusi kusuka tikweri ka Mavuza sweswi va pfuxa ri laka ma 14 b ntirho a Sunset Liqua Restaurant next to Maurele Complex vula sekile
0: it's more fire
6: hi ta siya ka Mavuza hi ndlela ni buruku da kun'wana mhani
0: kesa swinene va va hlayiseka tabelela
9: kombela ko badudza vanla
0: ai badudza ene vanla
9: hallo
0: ai e papa
9: kombela ko badudza
0: ai badudze
9: ntsa tukanya la ka chuti la va kona general tabala la va futhi singena le ka mbathu le va kona general pastor khosa na bona va futhi tana etelela le ka xikumba xa dzovo le va kona masebe yaramhlekwe Thomas xava ku na un'wana a va ri na vuxokoxoko information tiwe yo kusuka kwala siku mekana kesini wejejitlemei
0: khesa mina va va hlayisekani
9: danke
0: baba iswa swa mingiseri vanhu kuma kahle va ri la siku mekari la i vuxokoxoko information suweyo swi veka lama kamakumembirhi na ntlhanu timela ta yibele hundzela wa rali ya yantlhanu lexi endlaka mingiseri mina na wana loko i kuma kumenharu timela ta yibele wa rali ya ntlhanu ta va ka ri cica magiya ya ka xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko tanihiloko swi tivaku sweswi le ka wari ya ku hetelela hetelela ya nongonoko morning bets na mina tlemi ro tijiya mafulafala mester party loko ni fika ro pfula ni pfula nghena maxi ni nga gongondzangi ni ri ka mixo sikana mina na wena hilakari ha pfulapfula hi pfula hi pfala tsi tlhavelela
9: kuna ba gumba gumba le ka josan le emngano wa mina ngo nikiwa evenita na ka dzingi dzingi la kuna mhana mina e manda yini ngo nikiwa one hetelela hi mani wa laki na one hetelela hi tisemba maxindzi la ka mavalana emngano wa mina ngo nikiwa vanhu lava hinkwavo tlemi a va pfuxa yin'wana buto wa tixindlovo a nga masilo a ri la ka mavalana famba hlayiseka mngano wa mina
0: kesa swinene bra van ak
9: Thank you,
0: Baba.
4: lexin ndzi jetleme ni pfuxa mhani Miss Nkuna ka dzingidzinga xitomanini, ni pfuxa mhani Jaji ra Mafalo ka dzingidzingi mhana mina lawa, ni pfuxa nuna wa mina Vincent Mathebula ka homu 14 A mhana ri kata khalanga kwala ka homu 14 A Nkuna.
0: Mana ri kata khalanga ni khensa swinene xiya mihlayisekana swinene ri va mandzari biyale la ka sikeva ka ri van'wana la riqingweni laha Jesu ri fa mitlhaveli la akura muri kwala aw shep kura mula ele soba kona bar kona network ile bi ai ba shantaram pa sam sor tar ba kor ba kona jisar fam thabi kura mula
10: ai eko na tatal
0: ka senje
10: oh ai mane wa kusha akupoki mani dlawula vutsaka kwala ka xikhunyani mhana switi yena maladi vana vambirhi ntsena ku ya puka xibhisko ntukulu wa n'wapheni i ntukulu wa bilisi yin'wana nqambi leyikulu aka mkhotani makhuvele puka eka bava ni ya pfuxa mana ni ya kwale aman'wambe ras ni ya pfuxa maseve wa mina wa thavula ndhovukazi Lipopo kwini Lipopo Kukavula, ndhovukazi, Lipopo, kwini Lipopo. Kukani ka maseve ni mi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo ni ta vona.

0: Abutan
1: nung agamamu.
0: Ina papu. Abisa tal mo iba dud.
1: Ay ba dudzi.
0: Ah, botu mo fa matos ni mitun ba min. Ni buya la kama bala ni la. Ni ku bot masilo na mwana ni mitun ba ba min. Ni a eti selim ma, ni a eti selim kwelwa e. Magoda kamko, mipilo kufukane ka papo. Banda nungwa wafushu umanda yenda hako. Nene, nene na matimba na mungu.
1: Akuta lunga, shia mshai sekan.
0: Akuta.
1: Thank you.
2: Shini mwashi, nikombe lako tuza wanaru. Block 2 kam ninginese kuna man maria blanco ava puki laya kam ninginese kuna man manwa wana ti mailin ava puki yatelela emfundisi khosa kanhlaneki ava puki ta mama amthaku mamwara wana keke vanla wana vanavela nkuzana la ka siandani baye
1: kesa swinene nkuzana kusuka ka siandani la hi mahlweni mingisari khari languta van'wana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp va kandziyisa kunene lavan'wana
3: ri xile dj tlem ku na mukhachana wa leri gede ka mlengenesi ta block 3 ane a va pfuki ivi laka makoxo laha ku na swimatani chisaka maxale laha tshama ni a va pfuki na vona kombela ku hetelela hi phonyo ka makhuva a xawela leyi a block 7 a tikatarini ni ku pfuka ni Grootman ni vona ku yini yini hinkwavo lava DJ Tlema ni a wu pfuxa hi Pitus Mathonsi lowu n'wana Jerry Mathonsi maxi wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni inkomu DJ Tlema
1: kesa swinene hlayisekana a misetana mingisaro swi vekelaka makume na ra timinete yibele yi hundzele ya wara liya ya ntlhanu ni pfumeleli mingisaro ve ni ku byela sweswi mina na wena se hila
4: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felicia Spontaneous
5: Ikopiani Shariza, aga wanda wala ndela hapa.
6: Salvation Utia.
1: Sasa ile kashi ngisa kuba hi na belela la batlanga siku ra ra kubele kwa lokura longi tiba kami ngisa romanga beri kwa isinga rofana ka ra mhlaku ngati 15 tangwe ya September lembera mkinde mbera makume mbera ntsebo kulo chicha lemetsene ka besiku i rona nthabile kana ba 0608875942 ikari ba dzela ku gratis buffet dresa do again sumlan tsara ku happy birthday sasa eri tura ra Sweden se kusuka ra Sweden le it's a gratis buffet dresa do again lokura longi tiba katanga siku ra ra kubele kwa mhlaku nthabile mikzoro mani me kulunga kana ba 0608875942 kesunan ka ngungu namga kota kwa mkarmo sha santa ka ngoro kusuka ka wara le yana ro konta tafka la inga ko nga ka xenga xa ku hetelela letelela e xa nongonoko morning beds tse mo sungula ku va navelelela
7: gratis buffet there is a dog gate
1: ye
7: ka fosta vahlawuri ka vavalani ka mfundhisi khosa ka tlaniki ka papa simondi bombo ka jim ka mandledis makhuvele ka thomo ni le ka hinkwavo gratis buffet there is a dog gate vana va la ndlovu ka sikulo vozo ni le ka ntikulo wa mhani makhuvele i mosimo tungwani le nkongowa le heyi a ni rivele ku ya nkonkowa
1: ahiyeni i sweswo ke loko yimingisa ri nga swi kota ka jatari ku va ni tlhavelekana va ri 0608875942 loko ri loko tiva ka tlanga siku ra ra kuvelekiwa hi ni byela gratis i mari gratis kamala network yi endle ku rhandza ka yona hambi swi ri tana mikiseri ya mahlweni kha nongonoko is morning beds a xem ni le ku tikeriweni mativa swa ku na karhi na tiyisela mara a hi pfumeleli ku swi ta lunga xem mary gratis ka manla aye ku na munla
8: Hola.
1: Ay, my totui.
8: Chosho boys.

0: hlasi la ku karhala na swa xikwembu swa valungu.
1: Haleluya.
0: Amen. Ya, mani ku dya xi sofe ka kokwani Khosa. Dya xi kokwani kula ni kula mfundisi wa hina eka hi khongelela vutomi hi ya mahlweni na ku hanya. Kutya loko vafundhisi va vula swo karhi ivi i swi teka i pfumela wa hola ka hinkwaswo.
1: Amen.
0: Xikwembu ximeze tintswana. Ivi ni ku grash ka ntukulu wa vukati bya mativula ya mina. Yo, papa le babedza ka gym i ntukulu a diva ndzhaka ya muti lowuya wa ka mapimani hinkwawo. Kulani Mr. Vombo xikwembu ximeza hi tintswalo. Ku kula ka n'wina ndyangu walowo wu le ku kuleni. Hlayisanani na vamalume vava. Xikwembu xi mi katekisi gracious aka n'wina. Ni ku gracious for fair ka ntukulu wa mani makhuvele. Kula ntukulu ka wa hina ku hala nkuwa nkuwa. Ni ku gracious. Na ri kona.
1: Ni mutho kahle ngopfu.
0: Okay. Na mina ni right ngopfu. Aka mhani Bradis. Mashinji kaya ka mina lani nga tswariwa kona la ka Thomo a timbeveni. Gracious aka n'wina mhani. Ni ku gracious for fair aka malume baloyi. Vate i malume baloyi mhani Shelly aka Nkomo B. Va ku malume wa mina ve le Gauteng. A na ha ri twangi vito. A va kuli malume wa n'wina mhani Shelly nkuna. Xikwembu xi va katekisi va kula ni ta kota ku hlayisana mi ya mahlweni na vutomi. Gracious for fair ka malume wa n'wina mhani Shelly. Yi tiva ku na laha ka mavalani ka mapengo. Nakona gracious. Ku na van'wani va nga vula se ni humini a ni va twanga mbi te ntukulu swi ku yini. A ni twanga vito. Na vona gracious aka vona a ni khetangi munhu. Va navelela hi kokwani gaveni. Ni le ka makoxa hi le ku pfumeleni.

0: Tsa technology se go tsena e go swina hina hi seven go yo jikelela digital ega audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimbemba ribeni.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi hi xipano xa 3-6 Mahungu iya awara ya ndzevu ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri. Rishile ku languteka ungunguleka wera leyi meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandisitha va simekile mitlangu yo hambanahambana ya mayelo ya vhiki erivaleni ra mitlangu ra Giyani Section A. Ya mayelo ya vhiki hi laha ku ri na swipano swo hambanahambana leswi nga phikizana erivaleni ra mitlangu ra Giyani Section A. Meyara Thandisitha hi lava va ri karhi va yisa emahlweni na vutiolori eka vaaki va masipala wa Greater Giyani. Mphikizano hi lowu nghenelerile vanhu vo hambanahambana ku katsa khale ka mutlangu wa bolo ya milenge ya xipano xa Kaizer Chiefs na Bafana Bafana Sipho Chabalala. Chabalala hi loyi a endzerile na van'wana va khale ka vatlangi va bolo laha a va komba ku va va ri karhi va seketela eka tindhawu ta Greater Giyani kun'we no va va ri karhi va kombisa leswaku va tekela ngopfu tindhawu ta masipala wa Greater Giyani kun'we no yisa emahlweni na hlwe na ku va va ri karhi va seketela timhaka ta mitlangu. Mo ehleketeleriwa wa mudlayi wa swiharhi u kandziyiwile hi ntlhambi wa tindlopfu endzhaka loko ku ehliwa leswaku u ngheneleni ntangeni wa Kruger swi nga ri ki enawini eka ndhawu ya Phafuri. Ku ya hi va Sanparks, Rangers va amukerile vuxokoxoko hi mugqivela hi siku ra vukhumembirhi eka n'hweti leyi mayelana na vahloti vambirhi lava ehleketeleriwaka ku va va nghenele ephakeni swi nga ri ki enawini hi ra vuntlhanu hi siku ra vukhumen'we eka n'hweti leyi. Rungula ro sungula ri kombisa leswaku vaehleketeleriwa lavambirhi va hlanganile na ntlhambi wa tindlopfu loko va ri ndzeni ka ni nga ku loko va ri endzeni ka ntanga kutani va baleke hi matlhelo mo hambana laha va lahlekelaka ku va va hlanganeteleriwe endzhaku tlhelerile kaya kutani a vika leswaku mutirhikulobye wu lahlekile u vula leswaku n'wi twile loko a ri karhi a welela hi

0: teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe Ladumadwe Giano Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka Ladumadwe u nga titsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters Solar Gisa hi 4999.90 swipexal leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
1: Rishaka Funeral simi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
0: xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lowu swi ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters 22,200 45 meters 24,650 50 meters 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loko borha ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters per casing i 2500 rand transport i mahala loko u yimika custom u kuma 2500 unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
2: Kokolo Funeral Services hiku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika hi plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu ni mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi a tenis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo hi kumeke giya Malamulele, Bushback Ridge, Nechawero Tisanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amukele na vaaki va le matikweni mambe Kokolo Funerals hi kokono eka swiyimo

0: tshamisekile. Tshamisekile. All right, ndzi sivula kona swa kahle ka risenga twantse leswaku romantic ra vumbirhi ra ku saseka mingiselo wa mina ra Xikwembu eka mixo wa suku ra 49 after the hour 8 o'clock. Mr. X nga yima yima vhete ya ka
1: xokomaka.
0: Va ta yi khomela va yingiseli. Se swi tshamisekile.
1: Ana ha ri ku vutiseni ku na twala na wa fika ku ba nhlokomhaka vanhu va nga twi chumu kahle kahle loko veka ri langutisa mutsutsumanyana langutisa lexiwani xa matsongo wa kona ku ri nhlokomhaka ya kona eka siku ra namuntlha xikwi gazi na xi ngwi nyamalala xa kona na xikwini na
0: xi nga nyamalala loko hi nga xi lavi xa kumeka swo xi lavaka xa lafeka
1: loko hi xi lava xi suka xitsutsuma. Alright, okay, se ni kumini nhlokomhaka ya kona vhele eka siku ra namuntlha ku ri la a ni yi hlayisi kona ni yi hlayisi ku yiki hi leyi nhlokomhaka ya kona vhele eka siku ra namuntlha xana mhaka ya ku yisa xana mhaka ya ku yisa tata wa n'wana ka maintenance yi kahle kumbe a yi kahle ke advantage na the disadvantages ta kona loko mi yisi papa n'wana ka maintenance ku nga va ku ri tiki a ni swi endleka mi kuma ku papa n'wana va hlangana na n'wana a patwini a fika xibaya pame mhaku wa xi maintain ti-disadvantage na disadvantages ta kona ti ta to taniya kumbexana mi twa ku siku rin'wana n'wana wu nyamalalini ku papa n'wana va kwatisiwe hi ku va xi maintain se va pfa va xi teka xi ya tumbelanyana mi le moyeni ma mikerini
0: avuxeni
2: ahe
0: upfukile upfukile moya mitu
2: hayi mina ni vona swi ri kahle ku ri n'wana loko a vhela a va misaveni i nyimpi ya Xikwembu a yi tivi nchumu ku holova ka mhani na papa a maintain-iwa ku nga va mhani a n'wi maintain-aku papa a nga tirhi ku nga va papa a n'wi maintain-aku mhani a nga tirhi leswiya hinkwaswo swa misele ya ku ba hi mpama ya ku n'wi yiva hi ta n'wi kuma ta bolela a jele hi hela kwalano yebo
0: yebo mkhulu wesitishi rumbela kahle voice loud ka nambara 060 875 942 la ku twa wena mingiseri ku ri u ri yini vhele eka siku ra namuntlha ka 060 875 942 ku na mingiseri la Mr. X.
1: Alright, okay, mi lavo yini ma mikerile
3: a xitichi ni makani ma hlayiseka mixolo
0: hlayisekile bishop mi hlayisekile
3: hi hlayiseke u tlula nari ti ku hlayiseka mpela
0: kasa ku twa sweswo bishop
3: hayi a swi kahle leswiya a ni loko hi ze mina na wehe hlangana ku va na n'wana loyi a ku ri ku hi la ku hanya swin'we hi aka muti se kantswa ku lunghisiwa leswiya swi nga ku hi lwiseni hi tlhe hi tlhe hi tshama swin'we hi hlayisa n'wana loyi
0: loko hi nga twanani
3: hayi se loko hi nga twanani swi ya ta kota ku na nghozi phela hi mhaka ku a ni ni nge pfumeli mali ya mina ya xavela vavanuna byala hi yona and swoswo ni ku endlela yin'wani pulani ku i vaviseka danki
1: danki 060 875 942 ya mahlweni teka qingho ta n'wina.
0: Alright, 060 875 942 ku na mingiseri laniwa Mr. X la
1: ahe
4: jarando Mr. X
1: ahe botistarek
4: mi nghene kona risinga village under the man risinga
1: hi mi twa kahle bo tixitereka
4: a hi twela milandzu ra wutsweni
1: se n'we mi ri yini
4: a ma ku sapotisiwa n'wana yi kahle
1: a ni i n'wana wa n'wina na
4: i n'wana wa mina mara a ni nan'wimina na n'wi xavela swimbalo n'wi xavela swakudya mara wa khensa a ni sapotisa maswona a swi kahle sweswo
1: loko va ze va mi teka va mi yisa ka maintenance swi va ta vula ku a ku na chumu lexi mi nge le ku xi endleni loko mi kha mi n'wi endlela swi n'wi endlela va nge mi yisi ka maintenance
4: a phese ni nge ka ni kha ni n'wi xavela swimbalo ni n'wi nyika na maridi xikulu mara ni kha ni sapotisiwa hi mhana kona hi mhaka ku va hi hambanile
0: i mi twile bota xitereko
4: i mhaka yo sapotisela hi kahle hi ku vana va hina a hlangana na vona hi vanika timali to dya exikolweni
0: i mi twile
4: a swi jara valandzi
0: inkomo omo po the strike
1: yeah
0: ke se swinene ngopfu la mo yi twela
5: e vaxi va mina imbotisi yo timkhono hala Pretoria mani vona swi ri kahle mani swi ya hi ku ri papa n'wana wu endla yini minkarhi yin'wani va va mhani lava mi ta kuma va kwe hi maintenisa hi mhaka ya ku ri va lava swin'wana swa for vona mara munhu wa kha ri endlela n'wana minkarhi yin'wani hi hetelela i loser leswiteki papa n'wana u nyika 3000 wena n'wi yisa ka maintenance va hetelela ku u ta humesa 1.5 swa tika minkarhi yin'wani mara ku na vapapa van'wani va hlayisi vana va vona sweswi kahle ku ri va yisiwa ku ri va ta kota ku hlayisa vana va vona mikhensini vonisenisiwa timikhona la Pretoria danki
0: nkomo
6: rixile va buti wa mina kwala xitichini na vaxumi. Mina ni vona swi fanerile ku mutswari a yisiwa ka maintenance a maintaina n'wana wa yena. A swi na mhaka ku i mutswari wa xisati i mutswari wa xinuna. Loko ku va ku ri na loyi a tirhaka a nga hlayiseki n'wana wa boheka ku a yisiwa ka maintenance. Hi ku n'wana ko va nyiki yo huma ka Xikwembu n'wana a nga tivi nchumu swa ku holova ka vatswari vambirhi n'wana a nga ngheneleli. N'wana i fanele a hlayisiwa i mavonelo ya mama Albiwa ka xikukwana inkomu.
7: Maintenance yi xapu ngopfu ene a swi hi ku yi tirha ntirho wa njhani. Xikulu i ku leyi i yi kumaka mali va ri tisa mara loko wo tirhela mali leyinene ha le thakeni swinene va rhwala hambi ri Northwest ta vuya laha kaya hambi ri Cape Town hambi ri tikwere le kwi ta vuya laha kaya ta cincana tivhene ti famba ti khe ti ku deliver laha i nghena i huma i ngheni hume zi ta fika laha.
0: Alright, 060
8: 8 7 5 9 4 2 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ni vona swi ri kahle ngopfu mara leyo ni ya ni ya n'wi maintainisa hikuva ni ku i fanele n'wi maintainihikani a yi kahle ya onhela swinene se hi nga fosterile va nga swi lava ku va hlayisa va va
1: ene mi tlhe mi hi tshika loko hi ku hi la ku vona vana va hina hi ta hi ta vona vana va hina
8: ni nge vi na problem loko mi la ku va un'wana wa n'wina ka basa
0: inkomu
8: problem yi nge vi yi nge vi kona thanks
0: inkomu smart alright Afrika-Dzonga ku ri mingiselo wa hina wa ku hetelela smart xa Tonga hi nga se famba hi ku ningeta kahle life read kusuka kahle ka va time bank life read 1 yi hlayeka hi ndlela leyi mingiselo wa mina 56 after 8 4 minutes before the hour 9 o'clock time bank life read 1 xitiviso xa nkoka eka vatirhisi va go time bank app ya khale ya time bank yi humesiwile naswona yi cinciwile hi app leyintshwa ya go time bank download app leyintshwa eka app store ya wena kutani u nghena hi vuxokoxoko bya wena bya khale tsundzuka akhawunti ya wena mali ya wena na khadi ra wena ra le bank a swi cinci naswona u nga endla mahakelo muhakelo wa xihatla wa mahala ku fika eka 5000 eka app leyintshwa u lava mpfuno fonela 0860-999-119 kumbe u endzela Go Time Bank kiosk kumbe customer hub ya le kusuhi na wena Go Time Bank as it should be right ku nyika kahle na Time Bank Life Read 2 Mr. X but u hava smartphone a ku na nkingha wa ha kota ku banga na Go Time Bank hi USSD dial ntsena *120*543# eka nomboro ya cellphone leyi nga ti tsarisela yona akhawunti ya wena u kota ku vona balance ya wena ku xava airtime kumbe gezi na ku rhumela mali u nga ri na smartphone
1: ya
0: u tirhisa app ku banga hi kombela u tekela enhlokweni leswaku app ya khale ya time bank yi humesiwile download leyintshwa namuntlha Go Time Bank banking it should be ya iyo life read leyi khomela yona vayingiseli va hina va ku saseka eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya ka sukela ngisaka nkarhi wa kona vhele 0858 sukela tsena swa ku ri 2 minutes before 9 o'clock ka ta va kha nghena kahle n'wana didi merlin wa ka xirindza ntswalo yin u suka awara ya leya nkaye ku fika kahle awara ya 12 loko ri hina sweswiwani mi va hi karhi yimilela ka hi rimini hina ya hina ndzima ka a swi nga olovi mara hayi vurito loko hi hambana ku ri mo hi famba hi ya teka matimba mantshwa ana vhele se a hi vuyile na matimba mantshwa eka siku ra namuntlha mo hina hi famba ka mina na n'wina kumbexani hina na n'wina ka hina ya hlangana kahle mundzuku lerixaka same time same place la ka BBZ
0: alright i vula swona Mr. X ku hayi khona mana se u famba na Mr. X man u famba hi ndlela leyo famba swa sweswo Elias Chauke ndza amukela i famba

0: umthwalo umthwalo
1: eyi ya elisimbra kathi kusuka kahle ka Zahara nguna bangiserwa mina vakuranteka ri xena ku mamukela kusuka tindawo ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni yingisela miri kona nguna bangiserwa mina vakuranteka it's only 18 minutes past 9 loko ku ma ku yi joina mi endle swona ena mamukela ka nangena ku mid morning live ka leka station changu xa xirhandza xa GCR FM The voice of the nation, nguna bangiserwa mina bakuranteka nakutshama nakupfumela ku siku ri xe kahle swilo swa ha ri ku fambeni hi nongonoko kwala mi nga kona otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe famba swin'we ka mpundzu ra siku ra namuntlha nguna bangiserwa mina bakuranteka ku ri Tuesday choose mani n'wina kwala ka station xa hina xa xirhandzo xa GCR FM rito ra rixaka n'wina bayingiseriwa mina vakuranteka ni rhandza ku tata khensa swinene ka vatirhikuloni ku va vaniserile nkarhi ka nongonoko BBZ u sungule kahle le eka awara liya ya ntsevu ta yi gimeta kahle ka awara ya nkaye jara valandzwa hi khensa swinene mani Mr. Jiki Jela khensa swinene hi malume X loko mi va mi khe mi yiniserile nkarhi kasi ke ni rhandza ku tata khensa swinene department of news ta va khe famba kahle na remember ngobeni n'wina bayingiseriwa mina vakuranteka Nini ya tiphina eka mpondo wa siku ra namuntlha hi nongonoko wa mid morning life mke mfamba na ntswalo yin'we ntombi ya bava n'wamahumani wentsena eku ni ta fikani ka mudisangi mahlanhla chuzeu black mafia a ku Tuesday ni chuza Marilyn ni khensa swinene black mafia otherwise ke nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya languta ku ri nongonoko u tshamise kwini eka mpondo wa siku ra namuntlha loko ku ma kwini joina mi endle swona awara yo sungula hi ta va khe hi tiphina kahle hi ti-top stories nguna vayingiseri va mina va ku rhandzeka leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelana awara ya vumbirhi mina na n'wina hi ta kuma kahle nhlokomhaka exactly like a quarter past 10 hi ta va khe hi tiphina swinene nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi vuya na ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma leswiya swa le khixini le eka 10 past 11 le ya kuma kahle chef wa chef Francois eka mpundzu wa siku ra namuntlha hi ta va hi khe fambisana kahle na yena ya kuma kahle timhaka ta le khixini and then hi balekisa sweswo ya kuma kahle ti-birthday wishes loko ko fika ku va na swin'wana swi fika swi nghenela exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi hlamiseta ni khe ni mi byela ku se ya hi cinca magiya se hi hala mara ka nkarhi wa sweswiwani hayi nongonoko wu tshamise sweswo teke ka mana mahlave va ku khe famba kahle nena eka mpundzu wa siku ra namuntlha 0608875942 i nomboro ya hina leyi mina u nga ta va khe famba kahle hi yoho www.gcrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi tlhe mi ni kuma kahle le ka 106.0 i gandlati rero i xihondzo le ka grand form leyi na ku tshama na kume swaku mina n'wi ta va

0: ndlebe ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
1: ngiya nhluvukisi ya Afrika-Dzonga yi rhekhodile mbuyelo wo tiya swinene ka lembe ximali ka lembe ra 2026 va ri xinxanela vumbirhi leyi nga tiyisisiweka xifundzhantsongo xa Capricorn mahungu xitalo le ka awara ya khume rixini.

kahle ne hayi khona ya ba ri nyoka vitra risimu ya va ku I nyoka va ku hayi vavanuna vo tala na vo lava va matimba ane loko mi twa ingaku va na matimba ngopfu mo va nyika nyoka mi ta swi vona ku hayi a ku na nchumu hambi luya Samson wa le bibeleni loyi a phatulangala hi nomo hayi ku lo na fika Delilah. So I don't understand what are you saying kahle kahle yini kasi a ya ha vulavuli hi nyoka se ku ngo nghenisiwa na Delilah. Otherwise ke i risimu ra kahle n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kusuka kahle eka jaleriya ra kusuka le eka mphambu n'wina vayingiseri va mina Tsonga Prince in the building ni si a yini ni ya hi ya languta ku ku humelela yini etikweni ra Afrika-Dzonga n'wina vayingiseri va hina ne le ka matiko akelani eka siku ra namuntlha. All right, vayingiseri va mina va kurhandzeka, it's only 18 minutes to 10. A yini ni ya twa ku ri ti-top stories ti ri yini ya tiko ra Afrika-Dzonga va le ku vilerisiweni swinene hi rate kumbe nhlayo ya vavasati lava nge le ku hundzeni emisaveni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka vandyangu wa ka va Elizabeth kumbe Tsotso va vuye va ya va ya endla va ya va ya cheka ku confirm-a ku ku nga va ku ri ye Elizabeth na ka mintsumbu leyi nga kumeka ya 4 n'wina vayingiseri va mi va kurhandzeka unfortunately va fike va kuma ku ri lwa wu nga kumeka hi Sunday a ku ri yehe Tsotso moya wa yehe wu hi siyile a ku lo sala masalela ntsene moya wa yena a wu etlele ku rula and then va kombise timhaka ta ku ri a ku hundzeni emisaveni ka yehe I n'wana wa yehe a nga endla call a fonela leyi a tirhaka kona a hlamuseta ku mama a nga se vuya ya ku a vuya ntirhweni a yi fikini so va kombise timhaka ta ku ri most of the time loko a vuya it's either a vuya hi movha or a vuya hi milenge a va a kha a tijogela so n'wana luya wa 8 years u hlamarini ku ba nkarhi wo karhi mama na yena va nga vuyi loko a va fonela a nga va kumi ta fonela ntirhweni a va byela ku mama a nge le ku vuyeni mama a ni swi tivi ku I kwini that's when they realize ku ri no ku na swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi and then ku yisa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ku kumeke another body etindhawini ta ekurhurheni kwa Thema a Springs n'wina vayingiseri va mika ku na ntsumbu wun'wana wa xisati wu nga kumeka ka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka etlhelo ka tliliniki leswiwani va kombise timhaka ta ku ri se swi endla ntsevu wa mintsumbu ya vavasati lava va nga kumeka etindhawini ta le ekurhuleni for the last 2 months n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va kombise timhaka ta ku ri lowun'wana wu kumeke ti ekurhuleni and then lowun'wanyana wuya wuya kumeka etindhawini ta le Olifantsfontein lowun'wana wu kumeke etindhawini ta le Ikempton Park and then va kombise timhaka ta ku ri a va swi twisisi ku ku humelela yini and then the other one lowu nga kumeka namuntlha nampundzu wu kumeke kahle etindhawini ta le a Springs mimoya ya voho a yi etlele ku rula hi yisa mahlweni hi va hi khe hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ku na mabazi lama ma nga fika etindhawini ta le eDurban va le ku tekeni kahle ka vahlampfa lava pfumalaka maphepha na vahlampfa lava va nga le ku yini a kaya willingly n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka so va kombise timhaka ta ku ri ku fike ku va na ntlu va bvanga cause a ku ri na ku kwetlembetana kumbe ku lwisana and then va ku leswi swi vangiwa hi mhaka ku ri vanhu va na mindzwalo yo tala and va fositela ku famba na mindzwalo liya hinkwayo and which is highly impossible so va le ku ejeni ka vahlampfa lava va lavaka ku ya emakaya ku ri a va xavisi some of the things leswi va nga na swona and then va nga fika va xava loko va fika ekaya especially swilo leswi nga ta ka swi nga fit ku va swi nghena a bazini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kasi ke Kempton Park taxi operators stepping up va khe va patrola na ku va khe ku discoveriwa kahle tipolisi ta vanhu emisaveni the chairperson Adolf Rusinga u hlamuseta timhaka ta ku ri va ta va

0: I yini lexi nga ndla ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Lexi n'wi xi nga ndla ku mi tshika ku kombela ku pfuniwa i yini? Loko hi ku a mi se tshika ku kombela ku pfuniwa, i yini lexi n'wina xi nga ha endlaku ku mi tikuma mi tshikile ku kombela ku pfuniwa? 060-887-5942. I yini lexi nga ndla ku mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Kumbe i yini lexi xi nga ha endlaku ku n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa? 060, mingiseri wa mina wo sungula, mi le moyeni?
1: Amerlin.
0: Ahee, buti xitereko.
1: Hayi, nge kona risinga village, endla hi demand risinga. Hi twa ra milandzu ra vutsoniwa.
0: Ya, mi ri swindlise ku yini?
1: Mele swi munhu loko ni transferela mali gina nga ni transfererangi swi swi nga ndlaku ni swi gina ni swi kombela.
0: Mi ve mi tshika ka yena ku kombela kumbe mi tshika ka vanhu hinkwavo?
1: Vanhu hinkwavo va lava va ni kombela ku va ni transferela timali. Loko va nga ni transfereli va ni rhanga va ni vulavulela kumbe loko va ni kombela va rhanga va ni vulavulela leswi swi nga ndlaku ni ni lava ku kombela.
0: Yo, mi ve mi tshika ku kombela.
1: Eh, I don't know, I know she don't mind male kone kuma kumba ndaka 3 months.
0: Ish. Mi ve mi tsika.
1: Ni langwe nga kombeli.
0: Mi ve mi nga kombeli ku pfuniwa.
1: Ni ke swi la ku hlupa vanhu.
0: Ish, swi la ku mahlupa we.
1: Ni va so ni swi ka ra ku hlupa fan ku pek.
0: Any can so shnene but this direct.
1: Ah, thank you, Merve.
0: Thank you. 060-875-942 mina n'wina hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. I yini lexi xi nga ndlaku n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Kumbe i yini lexi xi nga ha endlaku ku ri n'wina mi ku hayi na siku na dyambu? Se swi nyika wa maleke a ku i ku lava ku dyondza kumbe ku tidyondzisa ku tiyimela, hi swoho swi nga ndlaku ni tshika ku kombela ku pfuniwa. All right. 060-875-942 mingiseri wa mina, mi le moyeni?
2: Ahe, minjhani?
0: Hi pfukini, minjhani?
2: Hi pfukini n'wananga.
0: Hey.
2: Vito leri mi nga ta na rona namuntlha i mhaka yin'wana ya kahle ngopfu na xidyondzisi xikulukumba. Mina ni ve ni kumeka ni karhi ni hanya endyangwini, ni twa ku ri na munhu loyi ngaku loko ni ri na problem na papa loko ni byela yena i ta ni pfuna. Ni swi vona ku ni ti seketela ngopfu hi swona. Andzhaku ka sweswo loko ni ya ni kha ni hanya ni ya kuma ku swilo leswi a ni kha ni vulavula hinkwaswo swi fohlafohlile swi kha swi vuya swi ta nghenela le ka vona. Se evuton'wini se no swantswa byela Xikwembu, that is why minkarhi yo tala loko ni vulavula na vanhu ni dyondza ni ku ti seketela ka Xikwembu kumbe mi byela vafundhisi va n'wina, ku tlula loko mi teka mahungu ya n'wina mi byela munhu ku ya luya mi ku byela ku ta kha jika a teka banga a ku tsema, ma swi vona. Se hi timhaka ta ku pfuniwa ka munhu swi hundzike poison evuton'wini bya mina ene ni nge pfuni swi rivale ngopfu, ni nge swi rivali futhi ku vula ntiyiso, swa ta na le mihleketweni ya mina loko ni tlele. Se hi ku pfuniwa swi lava hi lavalava ndhawu ya kahle loko hi lava ku pfuniwa hi ya mahlweni ka vafundhisi wa hina hi ku hi nga ta pfuneka kona ni mahlo ka Xikwembu ntsena. Hi swona n'wana ngo
0: 060-875-942 mina n'wi vakhisa sweswo mahlweni. I yini lexi nga ndlaku n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Kumbe i yini lexi xi nga endlaku ku mi ku hayi nikisi do swa ni twa ni tshamisa sweswiwa ni nga ha kombeli ku pfuniwa? I yini xi nga mi tshikisa ku va n'wina mi kombela ku pfuniwa? 060-887-5942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. I yini lexi xi nga ndla ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Kumbe i yini lexi xi nga endlaku ku n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Va ku ri xile Merlin leswiya swo ni fika ni ku ni kombela yini yini ivi ni swi twa next door va ku heyi va ri n'wina mi kombela ngopfu, hi swo swi nga ndlaku ni tshika ku kombela ku pfuniwa. Exiyani. Timhaka ta kona 060-875-942
3: mani u luka miningimisi. Mina xi nga ni tshikisa ngopfu ku pfuniwa mhaka sweswo kumbe ka mani or ka mani loko ni lava ku i ni pfuna i rhanga i ni vulavulela. Exi,

0: twa ku vava na a na ku vulavuleriwa la switsananana va nga ni vulavulela ku ri khu ni nikaku a veni ku a hi swona
1: e ya la va ri laha ko rhanga u vulavuleriwa laya va ri ma vulavulela vana biskoti ku nyika mi nga vulavulai
2: ka mirile ni mbonisa nswiwaji mukhono wala Pretoria mina ni vona u nga ri swi vulavula swa vanhu mani ku vulavula ngopfu loko munhu a heta ku pfuna hi swo swi endlaka ku ri munhu va hetelela va nga ha lavi ku pfuniwa hi vanhu van'wana hi mhaku ri swa borha minkarhi yin'wana munhu ku nyika buruku and then a hetelela a vula ku ri ha buruku leri wa tiva wa tiva a ni ri rhandza ngopfu mani ku va ku ri a ni loko vona swa ku wehe wa then ni ku nyika va swa ku ri ku fanela njhani a na mina to vhe ni endlela swa ku wehe na next time ni nga ha lavi ku pfuniwa hi munhu un'wana hi mhaku vanhu va vulavula mani va vulavula leswi swo ka swi nga ri kahle kuva ku ri minkarhi yin'wana i xiyimo lexi endlaku ku yi amukela ku pfuniwa hi vanhu mara a hi swa tika minkarhi yin'wana loko va vulavula swi swo ka swi nga tsakisi mani hetelela i tisola ku ri why a ni pfunini munhu waloyo ni khensini
1: ya 060-8875-942 ini lexi nga endlaku ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa kumbe ku nga ha va yini lexi nga mi endlaku ku mi nga ha pfumeli
3: sesimirilelo mi pfukele njhani hi lexi xi nga ni endlisaka ku ni mi tshika hambi se a ri willingly ku lava ku ta ni pfuna hi mhaka ya ku u kuma ku loko a nga se ni nyika u ta rhanga a vulavula na vanhu a ku se u hleketa ku ni mhe ni ta swi kotake u hleketa ku mhe mathada yena ni ta ma kotake ku ri ku hi ri vambirhi hi vulavule hi twanana loko wo ze u vulavula sweswo u ni gungulela ku ri ku wa swi tiva ku loko u ze u ya vulavula na munhu un'wana munhu loyi a phela mahungu lama ya n'wi hisa a nge swi koti naswona u tata ta n'wi byela se swantswa a nga ha ni pfuni ni ta kuma ku pfuneka mahlweni ku nga ha ri aka yena nkomo i mavonelo ya mhani Julia Marilino n'waxirindzo
1: mani Julio 060-8875-942 mingiseri wa mina milemo yena alright vanhu va le kini mina na n'wina hi ta va kha ya hisa sweswo mahlweni mo ni kuma e site leriwa mingiseri milemo yena
4: A problem loko va ku pfuna va lava u hanya vutomi byo tsakisa vona va lava ri ku sungula ku va sungula ku va va u sungula ku va hanyela ya problem fika yi va kwala ku hayi se yi fane twa hi vona se xin'wana na xin'wana fane se yi va reportela because va ku pfunini se hi swo swi ndlaku ku ri vanhu vo tala mi kuma ku hayi timhaka to lava ku pfuniwa va nga ti tekeli nhlokweni ngopfu mingiseri wa mehe milemo yini
5: hayi ntswalo yin'we mpfukile
4: ni pfukeni minjhani
5: hawa hi pfukile mina lexi xi ni borhaku ngopfu kumbe xi nga tshama xi ni borha ni tshame ni pfuniwa hi wun'wana loko a ni pfuna a ni ri na shortage ya mali and then ni

0: ni kwa mali liya loko nyikiwa loko se ni fanele ni tlhelerisela mkuma ku a yi xota ku ni fanele ni tlhelerisela a ni nga voni yi complete ku yi ta kota ku tlhela se ni kuma ku wa ta londa mali liyani na date leyi a ni teri ni se hi yona a yi nge se fika se a ni byela ku i lava ku yi tirhisa se ni n'wi byela ku mali ya yi xi na shortage ya so sa ku a ni na mali ya mheri complete se ni byeli boheka ku ni fanele ni famba ni ya lomba mali yin'wani laha ni kota ku pencha layani ni tlhelerisela mali liya ene maveriveri ya kona a tlhela a famba ni vulavula ka vanhu ivi ni ya ni ya swi twa ka vanhu se ni fika ni n'wi nyiketa mali yaye mara ni tsandzekile ku tikhoma ku ni nga n'wi vutisi ni vuye ni n'wi byela ni ku no i sorry ku va ni te ni ta lombiwa mali ka wena a ni nga swi twisisi ku swi nga fikela eka position ya so a no byela ku munhu i munhu hi van'wani vanhu se swa hlupha swi swa ku lombalomba ka vanhu swantshwa i tiendlela swa wu i ri wexe loko i nga ri na nchumu a kaya ka wena swi tikomba i ri one ku a wu na nchumu na loko i dlaya hi ndlala a yi ku dlaya kwalayani swi ta tiviwa hi wena xikomu xa wena hi ku lela leswaku i ya leni i ya ku ya ku pfuniweni munhu ta ku vulavula ku hey i ta ta lomba mugayo swi ku tlhukwa chakana swi ku yinini se mi ni vona ku hanya munhu a tihanyela swa yena ni vona hi nga ri swa pfuna
1: ya ni mi kuma kahle
0: ey swa hlupha ntswalo yin'we evuton'wini loko a ni nga humelelangi hi position ya swilo leswiwani a ni nga ta ze ni va ni ri na problem na ku na nhlokomhaka leyi ni nga yi tisa yi kahle ngopfu yi hi pfuna kahle ku twisisa miehleketo ka vanhu vo tala ku va a va ti dyondzisi evuton'wini ku loko munhu a ri na swa yena sweswo swi xikwembu xi nga n'wi pimela swona hi leswi a nga ringanela hi swona a nga naveli ku a tikuma ri ka position ya xiyimo xo karhi ku ri ku a level a yi fikeleli hi mhaka ku i ta famba se i vulavuriwa swilo swo biha evanhwini se ti level leyi xikwembu xi nga ku vekela yona tshama ka yona i nga fosite ku lava ku ti pfuxa i ya ka level i swi vona ku swilo a swi fikeleli swa hlupha
1: ni mi kuma kahle
0: ya mavonelo ma DJ Abs ya kwala Gian section A
1: thank you like Gian section A la ya ta vuya 060875942 mina n'wina ya vakhesi sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kuranteka i yini lexi xi nga endlaka ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa loko hi ku n'wi hamise tshika i yini lexi xi nga endlaku ku mi tikuma mi tshikini u kombela ku pfuniwa n'wina vayingiseri va mina va kuranteka a hi balekeni jikalaniwani tanihileswi ku ngomaku kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcfm.co.za rito rixaka Merlin Siri, da solo yinwe, Merlin. Hip Morning Live. Usubu kufika umkhalo, 9 to 12. Wishkar kamisho wawena, Zena kachisa FM. Rito, Rishaka. Yandlebe, Lit. Yedin soko makata na wu. Eka jisa jisebe.
3: Ndyangu wa mutsutsumi Elizabeth wa malembe ya 17 vukhale lava nga va ri karhi va tiyisisa ntsumbu wa yena etindhawini ta Germiston bangi ya nhluvukiso ya Afrika-Dzonga kumbe BDS yi rhekhodile mbuyelo wo timba eka lembe ya ximali hi mahungu xitalo le ka awara ya 11 rixini
2: Yandleve leyi yi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE Masingi titisela Carnival Flights Vuhungasi lebyi voningaka minkarhi hinkwayo kusuka hi ti-7 August ku fika ti-6 September 2026 eMasingi Damon.

0: right, mina ngwisa so so much when ya rga xiphemu xa nhlokomaka. Ini lexi nga endla ku ri n'wina mitshika ku kombela ku pfuniwa. Loko hi ku hanyise tshika, ini lexi nga ha endlaku ku ri n'wina mi kombela kumbe mi tshika ku kombela ku pfuniwa? Marilyn, mina swo kombela i bo a swa mina ni self-dependent over nomo wa munhu wo dya swo hisa na swo titimela, ende ririmi ri tshama ri tsakamile hi mara anytime ri ngo honoreta ri vulavula swin'wana na swin'wana ka the next person. Basani n'wana maniphosa yi vonisa sweswo hayi kona 060-8875942 mingiseri mi le moyeni.
1: A xi titili magari ma hlayiseka mixuru.
0: I mikhongelo ya hosi ya kha a hlayiseka bixo mukapa ma matatani n'wina ke?
1: Hi hlayiseke u tlula na riti ku hlayiseka mpela. Lexi ni nga xi langutisa i ku vanhu loko se wo fane va ku pfunile a ku vulavuleni a wa ha vulavuriwi kahle. Nkarhi wun'wani loko se pfunisiwe sweswiyani wa xanisiwa hi lero a wa ha fanelangi mahlamulelo ma kona we hlamuleriwa tlhelo right through ku ri siku rin'wani i ta tshikiya kombela ku pfuniwa i nga ha pfuniwi. Ene wa poyileka mani atikweni mani wa poyileka mani i ta vulavuriwa ku manyunyu lama nga na wona ho vona na manyunyu ma ri hina hi nga n'wi pfuni. Se a swi ni kombi sweswo ku ni nga kombela ku pfuniwa hi munhu a ni tinyiketeli hambi no va ni kha ni tsandzeka a ni kholi ku ni nga kombela ku pfuniwa hi munhu hi leswi munhu ni n'wi tivisaka xiswona i kahle loko a ku pfuna mi langutanile loko se a fika vanhwini a nga ha ku vulavuli kahle. Se hi yo mhaka leyi yi ni tsandzaku ku ni nga vula ku munhu un'wana a nga ni pfuna mina ku tekeriwa advantage ku yi tshama ni pfuna a ni swi rhandzi vuton'wini bya mina hlayiseka ni mi xuma kahle kwala xitichini.
0: Ni khensile swinene bishop.
1: Danke
0: 060-8875942 mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni. Ini lexi nga endla ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa kumbe ini lexi nga ha endlaku ku mi tshika?
2: Rixile ntswalo yin'we aka GCR a ni le ku hikweni mhaka.

0: Ya. Hileswaku a swi nandziki loko munhu a ku nyika swi ku nyika a kha a ya vulavula na van'wani vanhu ku ri yena a nga ku endlela swilo swa so. So swi nandzika loko ku ri yena n'winyi a nga nyikiwa swilo sweswo a fambaku a byela vanhu ku heyi a ni ri hava swilo swa so mani Mr. Mangani ha yi ni pfune ngopfu. So sweswo hi swona leswi swi lavekaka avuton'wini, hayi mina ni nga n'wi pfuna ni famba ni spreada ni ku ha buruku leyiwani i nike hi mina lowa mpfuwethu lowani. So swi bihe ngopfu sweswo. Se swi kahle ku yena loko a hlangana na vanhu a ku heyi ha buruku leyiwani ni nike hi Mr. Mangani ni nike hi Mr. ya hi swo swi nga kahle sweswo. So hayi ku wena loyi nga n'wi nyika u famba u ba swipyiriri a wu lava Manganyi kwale ka xikokwana kombela u tshika lexi ni nga khoto to
1: va cince Manganyi va cince e pace yo tshika lexi va nga photosa instead of photo va ku photo hi can see le ka xikokwani le monitor hi sayiti leri ku va ri yini
2: Isijani sesimirileni njhani na hi kona ha mina leswi ni nga taka ni nga swi endli u ku teka mahungu ma mina ni byela munghana hikwalano ya munghana yena nga nghozi ku tlurisa swilo hinkwaswo loko u ri na mhaka wo byela xikwembu xa wena xi ta ku solvisa xi tlhela xi ku lulamisela timhaka munghana u ta n'wi byela u ku nga byeli munhu mindzoku mi ya swi twa wun'wana ku u te 1, 2, 3 mi n'wi byeli so se mina vuton'wini bya mina a na munghana a ku na xilo na xin'we lexi ni tikumaku ni byeli munghana ni ku u nga byeli munhu mina loko ni na mahungu ni byela xikwembu ntsena loko ni na problem yo karhi ni bye vana va mina hi solva swi va swi helini munhu wa munghana nghozi ku ri na loko ni vo munhu a ri na chumi va nga hambani va byelanaka loyi a ni n'wi byete le mbilwini a swi tivi ku te le mbilwini teto ti tiwana hi vanhu van'wana kokwani Maria Magagana kusukala Gumbana mina munghana ni hava and a ni n'wi rhandzi.
1: All right, a hi tlheleleni ka nhlokomhaka i yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa i yini lexi nga endla ku n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa nhlokomhaka hi leswi nga yimisa swona sweswo ku kombela ku pfuniwa i yini lexi nga endla ku ri n'wina mi tshika ku kombela ku pfuniwa loko hi ku a mi se tshika i yini lexi nga ha mi tshikisaka ku kombela ku pfuniwa va ku ri xile hi Marilyn lexi xi nga endla ku ri mina ni tshika ku kombela ku pfuniwa hi loko malume na papatsongo va yima enkosini wa bava va ku hi ta sala hi mi hlayisa vana va swivara na n'wana buti ya mi vona ku ri swilo swi ta sala swi mi tikela mi nga chavi ku hi tshunelela a swi hetangi 3 months ku xota swin'wana phakati ka muti hi lava ku pfuniwa vo khoma lava tshika la and vheni ku na siku na dyambu hi mi hi xikalavito all right 060-875-942 mi tshuka mi ve rhongo loko mi ndla leswa swo mi yima mahlweni ka ntshungu mi tshembisa vanhu switshembiso hambi ku nga ri nkosini hambi ku ri phatini kumbe mucatwini ivi then loko se xinkarhi kumbe xiyimo xi fika vanhu lava mi nga va tshembisa switshembiso emahlweni ka ntshungu va ta va ta mi kombela ku pfuniwa hi leswiya mi nga va tshembisa emahlweni ka ntshungu ivi n'wi hi mi khoma laha mi tshika la swi dlaya na self confidence swi onha na vuxaka phakati ka muti swi onha swo tala ngopfu njhe munhu loyi mi va ku mi n'wi tshembisini u sala na tiwayiwayi tin'wani to tarisa swin'wanyana se xa best mo ti pfalela nomo loko hi ku a ku na swin'wana mi nga swi vulaku loko hi ku hi le mucatwini mo congratulations mi swi sikisa sweswo loko hi ku hi le phatini naswona mo hoyozela loko hi ku hi le nkosini mo va byela sweswiya swo ku hirila na n'wina xikomba xi mi pfuni xi mi katekisa hayi swo mi va tshembisa swilo because loko se va ta kombela ku pfuniwa hi leswiya mi nga va tshembisa.

kene nsukwele leswaku hiku isa varhandzo va nwina kusuka eJoni hiku vuyise Limpopo mahala hari marovela funeral services take the chance ladumadwe gyanu malamulele yati nyungujisa hiku vuyikutisela switiriso swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nge tlhela u tikumela tipoyinti ni kuma u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka ladumadwe u nga titsarisela rona ni mintlha ku tsarisa i mahala joni special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 special leswi swi kumeka eladuma gyanu malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo

0: mamia swega wo na lagu magmana yini mataba maluze starch lexa xondla ku dobe ti khomana se lo nkuma ku loko sisi hala swiwe swa swupin ti hela ti nga ha khomanangi ndlela yaleyo. So i recipe le a ni khomeni vayingiseri va mina a mi vulavula na manina a mi vulavula na El Shaddai aka Risuna Mathebula from the chef. Se hi va hi kha hi dyondzisana wa vumbirhi wun'wana na wun'wana tirhesipi ta xiyimo xa le henhla e vayingiseri va mina mi tshama u nga mi swi tiva vayingiseri va mina luno zinduku chef catering ikona
1: right laba yi burisana na vona i chef Francois El Shaddai Mathebula otherwise ke a hi balekeni ya ya kuma kahle site ra le mavhengeleni loko hi vuya ni minika risimu leri nga ta heleketa kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu
2: to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika hi plan ta hina ti katsa standard plan 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyoni platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu ni mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala tipulani leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela kokolo funerals yi tirhisana na mahlomani baloyi atelis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo yi kumeka giyani malamulele bushback ridge na chawelo tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka whatsapp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 hi amukele na vaaki va le matikweni mambe kokolo funerals hi kokolo eka swiyimo.

0: Ba re ko bana yini kwele gangeni ke ku ilanda ba lava ba re shimba zimani wa chata u chata na mzaman ya icon man a ifambe ni ya twa kahle kuri ivo mani ba birthday ya ko eka sikura na mwentla mire ba birthday eka mani nwina i mani tlangela ku sikura yera ku velekiwa eka sikura na mwentla nwina ba yingiseri ba mina ba kurandeka hayi loko hiku wehe u tlangela kahle birthday ya wehe eka sikura na mwentla swi tivi ku ri wena u share kahle birthday na lele kusuka kahle laya a Demas or Saloon kwala Giyani a bank store lele u huma kahle tindhawini letiya ta ka masakona mara u tshama kahle la Giyani lanuwani that's our nail tech. Happy birthday eka wehe sesilele siku ra wehe a ri saseki ku navela ka mbilu ya wehe a ku yi ku ya humelela xikamba xa ku pfuni xi ku katekisa mani bindzu lera wehe rero ri ndlandlamuka ti-customer ti ta ti lo nda hi ndlela yaleyo 060875942 i mali a tlangela siku ra hi ra ku veleki weheka siku ra namuntlha
1: tswala bava
0: ahe n'wana bava
1: ku na mfundhisi khosa kusuka laha ka nhlaneki ya mugangeni wa ka penisi na papa Simon ri kusuka ka jim ngalalomu ku na gezani Thomas Sungwani kusuka laha tikweni ra ka mukhosa vungani Maluleke kusuka laha ka Bon'wana vuhluri ngoveni kusuka laha ka Bon'wana ku na mhandledisi Mashindi kusuka laha block 7 aka Thomo ku na mhantsakani ngoveni kusuka laha a vuhehli na hinkwavo lava bedyaku na vanhu lavawani xikwembu a xi va niki mikateko xi va nikana mali va ta hi xavela khegi ta mama lava bishopo Hlungwani a vona ngoma kupfuma hi gift jo kuba hi kusuka laha tikweni ra ka Mswani tintambu eka ntswalo ya papa ni ku hi
0: teton'wana bava ni khensa swinene n'wana bava
1: xumaxumani n'wana bava
0: thank you 060875942 mina n'wina yi va kaisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurandeka 060875942 i va mani va tlangela kahle ti-spellvays ta voho eka siku ra namuntlha miyingiseri va mina mi le moyeni
2: minjhani ka mhana vafana mo hi va navelelo fokisa mahlawule ka mavalana na mfundhisi khosa ka hlaniki emugangeni wa ka penisi Mandledis Mashindu ka Thomo na Mosima Hlungwani ekokowa edan extension 1 ne tsela jara goxa va ka mkhomi lapa tatana Gezani Thomas Hlungwani ka mkhomi vanhu lava xikwembu a xi va endle titswalo na va lavan'wana hinkwani nga veveki handle ni ri ka vona ni ri hi ti hi swona mhana va fano
0: va ku ri minjhani na vaxumi hi muhaxi ni happy birthday eka Boti Makasani right Boti Makasani xikwembu a xi va endle hi tintswalo mi va na siku ra kahle mi vona lamo tala malembe mi naveriwa kahle birthday ya n'wina hi mboni a ndzi se wa beka tindhawini letiya ta ka mukhomi 060 miyingiseri mi le moyeni
3: happy birthday ka Samasawule laha ka mavalani ni le ka mfundhisi khosa laha ka nhlaniki ni le ka papa Simon Rivombo laha ka gym ni le ka mhani Ladis Mashindi ka Thomo ni le ka ntukulu mhani wa mhani makhuvele Mosimo Tungwani laha ne nkowankowa va navela ndlela ka tlhulo kazumi misava yei
0: ni khensile 060875942 mina na n'wina yi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060875942 miyingiseri mi le moyeni
4: Kanta baby birthday eka mhantsakani ngoveni a vuhehli ni kuma happy birthday eka mhandledisi Mashindu aka Thomo happy birthday eka ntukulu wa mhani makhuvele vo Demas Tungwani kumeka le a nkonko a Dan extension 1 ivi ni happy birthday eka sara wa mina mhani Simon Rivombo na ka Jim Ngalalomelani 1 ivi ni happy birthday eka mfundhisi wa mina khosa mfundhisi khosa ka nhlaniki a va kulu swinene na vona havo mani ni hinkwavo na bedaku na vona va navelela hi fana khosa ka mafoki ta sweswi waleyo
0: ni khensa swinene
4: dankuthank
0: you 060875942 va ku ahee ntombi 060875942 mina na n'wina yi va kaisa sweswo mahlweni eka mpundhu wa siku ra namuntlha va ku +1 eka papa Rimbombo eka gym mfundisi khoza ka nhlaniki nasesilele vanhu lavawani hinkwavo va navuleriwa kahle hi n'watsakisa hikokwanowa ku hlula kusuka kahle le giani section eyile 060875942 mina na n'wina hi va hi kha hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina mahakwini hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mukhemini yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 i mani a tlangela kahle siku ra yi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina vayingiseri va GCRFM 060875942 ta va yi kha yisa sweswo mahlweni khe tlangela kahle the birthday wishes eka mpondo wa siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 mi yingisela mi le moyeni right 060 mi yingisela mi le moyeni ahee
5: moyeku happy birthday ka kokwani Khosa kwala ka nhlangi la mugangi wa ka mpenisi na papa Rivombo le ka gym na hinkwavo lava birthday yaku i mhan'wankuna ka ntlhanu ki hlayisa.

0: Welcome.
1: Ni khensa swinene mhani n'wankwena mbana siku ra kahle. Danke 0608875942 mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni. N'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ni baleka kahle ni ya kuma kahle site leriwa ra minkhandziyiso ya marito hi twa ku va ri yini.
2: Yepi aka kokwani Khosa le mugangeni wa ka hlanike mugangeni wa Kampenyisi. Na vakon'wana va vona le ka Jimngala Ailumi nga Bahari Vombo na Ba David Sithole le ka Siyandhani na ntukulu wa mhani Makhuvele Msima le a nkoko wa Adani ntsandzi ku vula xivongo lexi na tiluma mara loko ni xi vona na swi kota mara ni tiluma ririmo a kulela hosini ntukulu wa ka Makhuvele. Na vabahlungwani kwele va kumeka kona hetwa kuneleka ba mavona ikona ya mhani mavona avakulu va kulela hosini vanhu lava hinkwavo a wu ri nambure ya ntshava vatswalo ya bava hlangana nthawe chipi laha ni kumeka kona hepi
3: rixile ni kombela ku navela vanhu lava landzelaka ti-happy birthday ta vona ni navelela mfundhisi Khosa ka nhlaniki. Ni vuya ni navelela maseve wa mina Simon Rivombo ka Jim ni kula ni maseve wa mina vona lamo tala malembe ni hetelela ku navelela Musima Tungwane a nkoko wa Dan Extension 1 ni ri na yena a kule ni hinkwana va bedeke ka siku ra namuntlha va naveleriwa hi Mr. Clean himself i Papa Pili ka nghana lume inkomu.
4: Ahe sesimerile ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka ni ri happy birthday ka kokwana wa mina ni vulavule hi mfundhisi Khosa kwalaha tikweni ka Nhlaniki siku a ku vele rinene kokwani mi hlayiseka kwala ndyangwini wa n'wina ni tlhela ni ku happy birthday ka Mandladies Maxindzi aka Thomo ni tlhela ni ku happy birthday aka Papa Simon Rivombo aka Jim ni le ka David eka Siyandhani tlhela ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava bezaka siku ra namuntlha va naeriwa ti-birthday letiwani hi mhani na bunda hi minandzu kwala ka ngove danke.
1: Six zero i mana birthday yaku kwalaha ka n'wina.
5: Happy birthday ka kokwani Khosa ni dzambala lavawani amugangeni wa ka Mpenyisi. Happy birthday na n'wana wa ka Rivombo ka Hobyani ka Jim. Va naveleriwa hi mhani Rhodzi Hobyani n'wana nga hlayiseka ka gele mhani a fana ka.
1: Na mina mi hlayiseka ka mhani ka.
5: Ni khense ku twa rito nhwanyana wo saseka wo faneriwa.
1: Na mina ni khense swinene ku twa voice ya n'wina mbana siku ra kahle.
5: Danke n'wananga i nwa mati mirilino
1: ni xavele ni ko drink
5: nta ku xavela i ndzi teka ni hembi
1: a ku na problem
5: hi swona gele
1: danke 0608875942 mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le sale ntsene hi 9 wa timinete ni teka kahle muyingiseri wa ku hetelela ka ti-voice note ivi ni baleka muni
4: kumirilina ni kombela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka sesi Lindiwe Mixolo kwala ka Sikhunyani ku happy kulani mikula mi vona lomo tala malembe ni ku happy birthday na le ka mhani Fokisa ni ku happy birthday na le ka mhani Gladys na le ka mfana wa Goxa ni ku happy mi karhi mi navela hi vamhani a xikhongelo wa jaha kwala ka Sikhunyani inkomu.
1: Ni khensa swinene 0608875942 no famba loko mi ni twisa leswiwani mina kahle no va ku hambanele na n'wina va ri nkarhi a wu heli ku hela mahungu Marilene a yi kona va ri mahungu a ma heli ku hela nkarhi 0608875942 i nambara ya liya mina na n'wina yi nga famba kahle hi yona www.gzfm.co.za that's our audio streaming 106.0 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i gandlati xihondzo lexi mina n'wi nga famba kahle hi xona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke mi ni kume kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we le ka TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina at GCRFM hi ndlela yaleyo otherwise ke loko a ri mina ya mina ndzimani yi rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka khensa swinene vuhumelerisi bya nongonoko kusuka kahle le ka The Real Miss KSA khensa swinene sesi khensa Sharon Chauke kuva mi humese kahle nongonoko wo saseka swinene ni khensile otherwise ke nongonoko wa Josar Talk u ta va khu landzela kahle na Don Khalanga hashtag vakon'wani hashtag the don dollar don mula hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka don dollar ya vanhu va timali muni ta vona otherwise ke a hi balekeni ha languta ku ri hi fambe kahle na vamani eka mpoyinti wa siku ra namuntlha hi siku le sitleriya ra TikTok page ya mina ni vona kahle mona ku fana na Jonathan Mabalano wa Guy ekusuka kahle le ka mahonisi ni khensa swinene munghana ku va u yi jenile ka mpoyinti wa siku ra namuntlha i sungule kahle na yena nongonoko le ka wara yo sungula sungulo hi ta hi ta gimeta kahle ka wara leyi nge le ku yi tirheleni kasi ni vona kahle mona ku fana na n'wa tsakisa masevo wa mina kusuka kahle le gan section a le kokwana ku hlula na ku tshama na ku pfumela kusuku xi le ku sasekeni siku xa ha ri ku fambeni kahle va nghene kahle le ka wara leya vombirhi solda hi khensa swinene mas temboniseni swal mokhona tindhawini ta le Pretoria va khi va ku hashtag ximatsatso hi khensa swinene na ku tshama na ku pfumela kusuku xi le ku fambeni kahle kumbe xa ha ri ku fambeni kahle va nghene kahle ka wara ku hetelela ri si na ku vona kwala Mpumalanga hashtag eka wena 060 ni vona kahle mona ku fana na tlakusane vins hashtag eka wena kasi ni vona kahle mona ku fana na nora 05 hashtag eka wehe ntombi ntombi ni khensa swinene ku va u yi jonile ka mpundi wa siku ra namuntlha na ku tshama na ku pfumela kusuku xa ha sasekini kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na ntwanano mavasa hashtag eka wena ku tshama na ku pfumela kusuku xa ha sasekini ku ya mahlweni ku yisa mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na alright pesi zita na ku tshama na ku pfumela kusuku xi saseke ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 060875942 mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha hi ta va hi khe hi hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni tsutsuma kahle ya hi ya kuma kahle ya kuma kahle hayi ha famba exi mativa swa kona yo va ku fambeni a ya ha kumi kahle nchumu ni ta mi nyika kahle risimu leri mi nga mi nga ri chuza ekusuka kahle ka Simi the Pro va ku valala va mina hi rona leri n'we mi nga ti chuzela rona mi va na siku ro saseka ku fana na timbilu ta n'wina loko a ri mina I really appreciate you I really love you ni khensa swinene tintswalo na rirhandzu leswi mi ni kombaka swona eka vutomi bya siku na siku loko ku nga ri n'wina nongonoko wu ta va u nga sasekangi kambe ke loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza ntombi la ka Mahumani kusuka kahle tindhawini ta ka Bungeni ka xitachi ni ke ni huma kahle etindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi ni huma mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani khatsa.

0: Chika ne mom kere le bangi seriba jis RFM 24 wat minute ku be awara ya 12 ni mom kete ndawe ku atla mini ngisela ka Ameriko e ka tindau ta ku hambana hambana ka Shondo 106.0 audio streaming at www.jisrfm.co.za enhlikano wokusaseka enhlikano wa kahle eka bangi seri hinkwapo namuhla i Tuesday ra bombere 15 Mi sasekini bati 15 mara man bati 15 abatalang man bakala at 15 September namuntla rabumberi evikini kambe lembe leka 2026 tsunzika swaku hi tlhayi endla na countdown ya kuva hi ya ka lembe leri ya ra 2027 bo tala hi ta nghena bo tala hi ngheni sweswo phela hi va hi karhi ho tsetseleriwa ho hlayisiwa hi mikarhi hinkwayo ene timangu to tala ta ku dlayiwa ka vanhu kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga emhaka leyi namuntlha ni lavaka leswaku hi bula hi yona swi endla nga ku se i fashion a swa ha chavisi pfuka vanhu va dlayiwini siku na siku ene vanhu va khomiwa va huma a ni tivi ku i voko ra nawu ri hi feyilaku kumbe kwale jele mhaka ku vanhu va fika nkarhi wun'wani va khomeka kahle loko veni va khomeka kahle ni nga tivi mara ku dlayiwa ka vanhu Afrika-Dzonga swi va swi hetelela swi nga ha ri na ntikelo swi languteka swi nga ha ri nchumu swi languteka ku nga ha ri swilo leswi swi chavisaka vo pfuka vanhu kuma ku munhu u dlayiwini out of the blue so ku na vanhu vo tala futhi more special ka weekend leyi humaka ka yo kumbe hi sukaka ka yo ku nga dlayiwa vanhu vo tala swinene loko u pfula mahungu u vona mahungu u wacha mahungu u yingisela mahungu ku le ku vulavuriweni hi vanhu lava va va karhi va dlayiwini ene nkarhi wun'wani ku hetelela mi kuma ku na vadlayi va kumeka kambe vadlayi jikijiki mi twa leswaku va ku heyi vadlayi va kume bail vadlayi va humini sweswo swa ku taniya ene ku na vanhu vo tala va nga dlaya nkarhi wun'wana mi kuma ku ko ho jikajikiwa hi tshuka vanhu va koho va le handle vo lo tshama so ku dlaya munhu kumbe ku dlaya vanhu swi languteka swi nga ha ri nchumu ka tiko ra hina Afrika-Dzonga mhaka leyi lavaka hi burisana hi yona kumbe ku languteka yona eka nhlikano wa siku namuntlha leswaku i voko ra nawu ri feyila ku tiku kumbe jele vanhu vo fika va khomeka kahle kwale police station kumbe a switokisini kumbe ku humelela yini lexi endlaka leswaku vanhu va va karhi va dlayiwa sweswi hi vulavulaka nhlayo yi le ka 6 wa lava nga dlayiwa va vaxisati eka 2 months leyi hi nge le ka yona in a row hi na vanhu va yi 6 lava already se va nga dlayiwa hi vanhu so i mhaka yo biha swinene la ta vulavula hi yoho yaleyo leswaku loko swi ri hi ndlela leyi muxaka lowu ku fane ku humelela yini ku fane ku endliwa yini van'wani va vulaka haya hi ngo tlhelela ka hengpala loko munhu a dlayiwi sweswa kutani ku na vanhu vo tala more especially na vanhu va yisati lava nge le ku dlayiwa weekend leyi nge le ka yo redi se ku na vanhu vo hlaya lava nge le ku dlayiwa hi nga languti ngopfu ka xifundzankulu xa Limpopo kambe hi languta Afrika-Dzonga hinkwayo hi ku angarhela a fambele mavhengeleni ndzhaku mavhengele tlhokomhaka ta mahungu ndzhaku tlhokomhaka ta mahungu hi vuya hi ya emahlweni ri swin'we nhlikani
1: Master Builder va khomele material ya quality leyi u nga tikumelaka Suffix Twin xikan'we na app ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975 black pipe class 6 yi endla 560 Afritank 2500 liter yi endla 1999 fridge compressor 1/5 HP yi endla 720 kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing swa tifriji swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale general hardware tools swa tibohole naswona swa kumeka va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road loko u lava quotation wa fonela 075-390-9616 075-390-9616 kumbe 071-041-3141 071-041-3141 Master Build Hardware
2: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Laid by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tents e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
3: Hit the marker.
4: Hit the marker.
3: Hit the marker.
4: Hit the marker.

0: Alright, so we're looking at 0608875942. Hlikani, mamkeri.
1: Hey, Futon.
0: I am good.
1: I'm fine.
0: Some of getting on way.
1: Okay. Yeah, Futon. Loko, what's the language with Takashi? Akufanele nawu wu cinca hi ku vona maendlelo ya ku ingaku swilo leswi swa tala. Phela ku va wu veke nawu wa ku endla ingaku nawu lowu va nga wu veka wu yimelela vavasati. Ni ni vona ingaku i nawu lowu nga endla ku vavasati va dlayiwa swona. Ene loko ho susiya a ni sunguli ku vula swo hi ku why a nkarhini lowo sungula a swi nga ri kona ku vavasati va fa swo mara vavasati va fa swo mara ku lowu nga vekiwa ku ri

abantu bangamashaka babuya bona basabatha ngimelela lami ngakhona basungula kula kusamaria igonjani na kuruku mina nikhomowe maboko hi nawu loko no sungula ku ri nanika n'wansati luya i tsutsuma a ya le va ta vatili va fika va ni teka va ya ni vona swi tsakisa ka vona ivi swi fika ku la n'wanuna loko a hlayela timhaka ta la kaya ingaku se i kuma ku ri makhamba yo tala a ze a sungula ku ri swantswanisa kunene na munhu loko swa fana i le ku ni karhateni loko ni ya ku ripoteni ni ya vuhlakiweni ene loko ni vuya hala i le henhla ka mina n'wasana lexi xi nga kona i ku na swi dlaya ni n'wi dlaya ivi vana va tela ku ri va ya sala na mani loko ni dlaye vana ni dlaye ni ti dlaya ni dlaya mhana wa vona va ya ku hluphekeni swi ni ni fana muti wa mina ene mudlayi yaloye a nge tshami a byela loko ku nga ri hi ku yena a tidlele tibeyili leti hi tin'wani ti hoxaku voko kasi nawu a wu fanele wu swi vona ku ri loko munhu a dlayile swi tiveka mpela ku ri hi yena a fanele ku ri na nkhavi wun'wanyana wa ku kumbe a nga kumi beyili xigwevo xexi a nga ta kuma xona hi ku tengiwa ka nandzu walowo hi majistrate a xi tirheli xi vhela xi fika makumu loko ku ri life sentence vhele e life sentence loko va ku malembe mangani a ma tshami ma fika makumu a huma hikuva xigwevo xa yena xi herile mara ni byeleni ku ri namuntlha na dlawa mudlayi wa mina a khomiwa after vhiki kumbe masiku mangani i kombela bili va ku i na right yo kombela bili ivi va ka hina va n'wi vona a karhi a jikajika swi va swi ri njhani ka lava va nga loveliwa hi ku twa ku n'wana wa vona i dlayiwile se nawu lowu wa hina wa tiku leri wu onhetele swilo swo tala loko ho ya hi ku swi langutisa leswi swi nga valavuleki a swi valavuleki ene a swi cinceki ku nga ri hi wona nawu ene wu tlhela wu lava ngopfu ku rhangisa mali ka mitirho ya wona se hi swo swi hi hluphekisaka hi swona swi endlaka ku ri va ka mhani va dlawa ngopfu hi vavanuna ku na ku dlawela leswiya swa ku o vhiya munhu yo hlangana na munhu a n'wi vhiya ku na ku dlawela leswiya swa ku i ku hluphana ka nuna nasati kwa le kaya se swi hlangana swi endla ingaku va vavati va hlupheka ngopfu phela ku hava munhu wo hlupha ku fana na n'wasati a vuton'wini lebyi hi hanyaku hi nawu wa hina la swa vati ene loko ku nge se cinciwa nawu lowu hi ta vulavula rixa ri endlisa ku yini swi nge cinci ku ri vavasati va dlayiwa hi vavanuna hi ku n'wanuna ku vhela a dlaya i swi tiva kahle ku ri leswi ni nga ta sungula ku na n'wuba n'wasati loyi kusuka kwalano ni ya a jele nawu wu yimelela vona vavasati ene vavasati va le ku hilekiseni hala makaya se phela n'wanuna a nga swi koti ku byela va ka vona ku i hlupha hi n'wasati a va talani vavanuna valavo ene rito leriya ro why i nga hambani na yena swona ndi ha ku vulavula a swi easy ku hambana na nsati wa wena a swi talangi ku i nga hambana na yena mara hi ku vula ku hambe loko n'wi vona ku wa nhlupha ni ngo hambana na yena hi ku vulavula swi ii a swi talangi swilo sweswo mara ku hlupha ku tale ngopfu lomu mitini ni vulavula na sweswi vanhu

0: sikani a e mi jani
1: e film jani no
0: ina itsa ma ifuki
1: na man ile go itwe nhloko maka la mi ya kudawa ka vavasati munhu vula ku xo sungula hi ri vavanuna i ku kota le ngaku hina ya ku gweni ka vavasati a zama ni ku ti adjust hi ri vavanuna milawu hinkwayo yi nga va yi vekiwini a ku kumetela yimele ka vavasati mara a zamani ku loko hi ri va hi ri na vavasati lava tanihi vavasati va hina vana vamhani va vana va hina a zamani ku loko hi kha ri hambana hi mati na swona ni zama ku tiyisela hi nwa mati naswona leswaku hi hambana hi hambana a ho hambana ntsena n'wana yale n'wana yale hi kha ri hanya un'wana na n'wana a tshikiwa muti wa yena a sala kona hi hambanini un'wana na n'wana a tlhela ka va ka vona ku tlula ku hi dlayana kahle kahle why ni vula na ka mina ku ri sweswiwani a ni lavula mati lama ku ri mfumo wona woxe why loko u kuma ximhaka swa ku munhu u dlaye munhu un'wana ku nga va xigwevo xa rifu hi xona xi teheta timhaka hinkwaro xigwevo lexi xa rifu ku ri wa swa vonaka swaku hi loyi malundeke i dlayisani se yi ni salela hina hanya yina dlawu mi ta vona ku ri hi swin'wana leswi kahlekete loko mfumo wu ta ku mhaka ku ri ku na 50-50 ya swin'wana wu tlhela wu veki na nawu lowu hi ku sweswi va swi vona swa ku vavasati va le kuheleni a va wesi xigwevo xa rifu ku sweswiwani hi dlaya vana va vanhu handle ka nandzu u munhu toku ya dlawa n'wana wa mina swi ta ni khoma njhani mina na swi ta ni khoma njhani mina loko mutoku ya dlawa n'wana wa mina wa xisati sweswi na tsaka mi loko dlaya n'wana wa n'wana na nsati or n'wanuna se loko ya dlawa ka mina ke swi ta va njhani na moyeni wa mina ni le mbilwini ya mina se mfumo a wu endle kahle kahle ku va xigwevo xa rifu xa straight ku ri va swi twa kahle ku Maluleke ya nga dlaya nsati wa yena wa Maluleke a tlhela sala nga dlawa a dlawa na yena Maluleke a byele wa byele nsati na yena ta tshika mhaka yo dlaya tiri vana va vanhu leyi na problem a yi tshika na lava va tlhela makaya ka vona va kha va hanya hi sala ri hexe ta tisala hi kuma van'wana vavasati ku hata laha van'wana na leyi ta kuma van'wana na problem sweswo xigwevo xi rifa xivuyi loko mfumo wu swi tiva kahle kahle ku ri a wu tivisa xigwevo xi rifa ku Maluleke a wu ze u mbambela ku Maluleke nga dlaya swi lo ri vona hi loyi Maluleke nga dlaya hayi vavanuna a tlhelele ndzi a ku dlaya vana va vanhu sa please mi tuku ya dlaya n'wina mani a tshika ni dlaya vana va van'wana vanhu vavanuna a tshika ni dlaya vavanuna sa please ti wa gavile vula sweswo ri a tshika ni dlaya mani inkomu
0: inkomu Khensi
1: ayi
0: inkomu right ya matlhele ka 060-88-75942 hi twa van'wana leswaku vo va swi vonisa ku yini nhlekani Mr. Magomeni
2: hi
0: tshama hi pfukini hi ngon'weni
2: aka nhloko mhaka leyi muhaxi mani swela mfumo hi ku a wu lavi ku cica milawu sweswiya nawu lowu nga ku sukela kule lero va wu vona ku a wu herisi vugevenga laha va fanele va dirowa nawuntshwa ku loko i ze yi dlaya munhu ivi life sentence ya koho va yi veka va za ku 50 years a va ta chava vanhu hi ku lani va swi vona ku vanhu va humetela etimalini tirhaku la tikweni leri leswi swi endlaku ku vanhu va hundzisa mahlonga lava kotaka ku humelela lava va gevenga sweswo ni nga direct aka mhaka leswi a ni ta ku va vatati vanhonyani na vasati xizi a va fanele va stopa leswiya swa ku ri swa ku endla marhandzu hi cellphone loko ma a ti advertise ku yena a nga le vukatini i lava vukati a ya kuma na munhu wo huma Malawi leyi ivi va twanele va ndla ripimelo a hi tlanga le kwini ekaya ivi kokwalaya munhu liya loko a hete swilo swa yena ivi a dlaya vavasati a va jiki leswo mi kuma ku ri swikuva swa ku fonela vavanuna munhu wo ka a nga n'wi tivi ene vako e matako e lava vukati i swin'wana leswi ni vonanga ku a fanele va tshika sweswo na ku swin'wana maphorisa ya le ku tirheni ha swi vona mara loko se swi ya ka ma-district leswi a ya ku a swi na vumbhoni kasi sweswi ya mi kuma ku swin'wana na ku ri eka mfumo a va fanele va veka nawu u bohata vavasati vavasati mi kuma ku na mahambanele na swin'wana swin'wana a swi ta kota ku limita swo tala kasi swin'wana muhaxi vhiki leyi a mi hi weekend ku tenisa maphorisa ya ma Interpol ya FBI lama ya America va ta teka vanhu lava swigeveke lava Nigeria lakutanisileswikotana na mpfukasisiyana ivi ku tekiwela va hi Interpol va yisiwa America ivi hala tlhelo ku ya rheriwa yini vavasati swa tikomba ku ri ku ni lava ku tsutsuma hansi vanhu va le handle a ha ri na xiave xa ku dlaya mfumo a fanele na sweswiya swo vanhu vo ka va nga ri na va thongoriwa hinkwavo va hlapa hinkwavo va huma leswi xo sungula mi kuma ku ri eka vona vavasati van'wanyana voti advertise van'wanyana mi kumaku loko va ri karhi va endla sweswo ntsena swa marhandzurhandzu ya lama tlela u nga ku munhu o ze a hundzukanya xiharhi nyana lero loko a nga ri na lafu afe a nge ri munhu a nga koti ku tikoma kasi swin'wana a va fanele va endla death penalty death sentence loko ku ri ku ri munhu yaloyo ku ri ku hi dayini va yima hi lero thou shall not kill whether rich or poor ku va na xigwevo xo karhi xo twakala swinene va tirha maphorisa mara mi kuma ku ri loko swi ya le ka nawu leyi ka va ma-district munhu yaloyo mi kuma ku va ta ku ha hi n'wi nyika 10 years va kha va tiva ku swi ta tiaziwanyana swin'wana swi vuya ka va 4 years mi n'wi vona kha a fambala tikweni se mfumo hi ku vona ka mina muhaxi a wu fanele wu ri bayisa kumbe wu ri viwa milawu hinkwayo ngongowu nawu lowu dlaya lowu hi lo a wu fanele wu tekeriwa nhlokweni wu tikisisiwa swinene na vasati a va hanye vumunhu.

seat. Thank Italian. Italian. Kumusta yung sombra ng mga? Kumusta yung sombra ng mga? Feeling ka boom? Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! 326 Nindiga.

0: Right, re sumra kahle mawu famsana kahle mfeleka jazz works tukthela kona nje andini ka resimo CLJ kona baku usizwa kanjani otitwa kanjani bitha resimo
1: usizwa kanjani impela eh hayi khona ka sima singwana singwana singa ka sona etitwa njani
0: hayi kho lokwa kwetwa njani lokwena yo mali yo lobo like le ndaku le ka stylist mixer
1: yeah
0: vakumbuyangwani
1: xebuyangwani
0: una hi homali yoku lovola va ta ze va ku tekela
1: na sent ni vona un'wanyana a humese screenshot xa bank account yena lava ka kha kombisa laya ku ri a pfule na akhawunti yo lovola kambe yo va na 10 rand ntsena
0: mawuxe
1: phela ku seva mali is not simple
0: wa sungula a yi pfurile kumbe i dye mali already
1: a yi pfurile i nga ku a na ku kanakana na tshemba na ku veka mali i ku hayi loko ni hola ni ta vekanyana hi xi
0: 20 rand
1: na hambi nga siza i va na lowu wa n'wi lovola loko ku ri ku ximalanyana xi kona pfula account 5 rand
0: i ku yo lovola
1: 5 rand
0: 10 rand 50 rand swi ta cinca rini va ku vavasati va lovola vavanuna
1: va le ku lovoleni
0: hi lovoleni mi nga ha swi tumbeti hina hina vaka mba va se ha swi lava ku lovoriwa hi kombela mi hi lovola mi nga ha tumbeti so apawa ta endla ku transferela mali a ni no e yena kaya va byela ku lo mfana n'wi lovola loyi
1: wa mina
0: loyi va rhumela vahana va valume va tale
1: hi
0: lovoleni ha swi lavo yaka lebaku wa mingiseri eka nhlikani wa sukura namuntlha ka xihondo 106.0 ka ritiro rixaka wa tiva loko a languta kahle laka swi eka swa mabulaa ku na clip yo karhi leyi nga ku trendeli swinene ku sukela kahle eka i album ya Prince Ranga
1: okay
0: oyi ri sumra kahle vanhu va ko swi tikombisa va ri ku ri tsakeleni laka swi enge swa
1: mabulaaina
0: veri i munghana madlayisani vita risimu rero ha u mato ri le ka swiyenga swa mabulu ri busy mani ri le ku beni ka huwa ende xin'wana lexi hlamarisaka vanhu tlhei tsakisa vanhu i ku Benny Mayengani I mean Prince Rangani i a hlangana na Benny Mayengani hi tlhelo na hlavusikisa va tirhe swin'we va tirhe swin'we mani vanhu va hlamala ku leswi swi nga ta yiniyiniyini suku vanhu lava va rhaa
1: swi hi dyondzisa yini ku ri ta vambirhi tumbe ta vanhu i nga tingeni ileswi va lunghisini
0: vanhu lava right va tlhela va vhuma swin'we swi va kahle va tlhela va vhakela na studio swi va kahle va tlhela va posta hinkwavo swi va kahle
1: ene swi nga vikaka ka sayiti rin'we ntsena hinkwaswo swi va swi kha
0: loko kona a posta ku Benny Mayengani leswi Prince Rangani na posta ku Prince Rangani
1: phela va hi vavisile ka nkarhi lowo loko va ku Lipopo Poison hehehe ku na hope yo ya vuya se swi heta swi
0: va nga ha vuya
1: mara ke loko ku ri ku swi tani va heta va kumanyana nkarhi kan'wenyana ka ndzhaka nkarhi wo leha va hi nyikanyana hit swi na nkoka swinene vangiseri va hina ha languta kahle ngopfu eka swingongwani swa lavo duma eka ra namutlhasika ka nongonoko wa bamba reloaded va kha yi kuma kahle ngopfu ku ri Zolani Tete n'wa maboxing la a tlanga ntlangu wa boxing a nga hundze emisaveni ku va kha a tekeriwa vutomi bya yena va yi kha yi kuma kahle ngopfu mingiselami tanihiloko va ha lavisisa ku ya emahlweni va tlhela ku va hlamusela kahle ngopfu ku ri va ehleketela va yena lavambirhi lavaya va va kha va khomile kambe va va ha ringeta ku va kha va kombela bail hi ndlela yaleyo kambe khe va kha yi kuma kahle ngopfu ku va ndyangu wa ka va Zolani Tete va kha va hlamusela ku a va vekangi tigraji eka vona vanhu lava va nga teka vutomi bya yena i ku na vanhu van'wani vo khongela hi khazi vo twisisa ku xin'wana na xin'wana xi nkarhi i swi ndla hi Xikwembu se swi tikomba hi nga ku na ndyangu wa yena va tani kumbexana va amukele rifu ra yena va tlhela va hlamusela ku hayi a ri hesi sweswi nga humelela swi ta ku hi leswi Xikwembu xi swi vekisi swona va ku tigraji a hi tivekangi eka vateki va vutomi bya yena
0: sweswo ke mingiseri wa GSR FM kha yi famba kahle ya mahlweni ka xihondo 106.0 yi le ka rito ra rixaka hi malama mahungu lama fambaka mahlweni ka nhlikani va sukura namuntlha wa la mingiseri eka lambani lava nduma kumbexani ke vanhu lava va tiveka kahle swinene ngopfu eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga nga languta kahle mfelekele loko yi nghena kahle ka timakeni ta mitlangu hala ka mitlangu hala swilo swi le ku fambeni kahle swi le ku tsotsombeni va makhosi va hetelela va luza ku tshemba vanhu ngopfungopfu ka loko ku ve na golinyana yin'wana yi nga fika yi dya yi nga disona ka masiku lama nga hundzana kambe ke loko ri goalkeeper yona ke yi le ku hlangane na swiyimo swa ku hambanahambana ya ku hlaseriwa hambi ku ri hala ka swiyenge swa mabulo hambi ku ri hala ka kwihi kumbe kwihi kahle kahle va ku hayini loyi a ha n'wi lavi loyi hi nge n'wi koti loyi ndlile ku humenyana nyananyana post nyana xin'wani hambi a ku ri AI ke va ku hayi na yena hi yexe i ri no yi kombela ku ri na contract ya yena yi herisiwa hi ku heyi a nga ha ri safe mani hambi yi tiyisi ku fikela ku mara bolo leyi nga dya yona hi Ah, kazi.
1: Yeah.
0: Ah, icon.
1: Andisona. Hey, ah, nangutana kambe kasi unga ungwani. Miss Tuba kukure itonto Elizabeth Mosele Chukomo. Danilo are mutlangi kumeshani mutsutsumi. Se iba akawela kabana budum Danilo kusaba kati weka tuku ungwari. Unze msawe ni mpela. Hiba eka ikuma kashu ngofu kure shui tutsumi. Kusuka eka tinda utaka ambana ambana na baba kaba onara butum jayena iku tutsuma. Kufani leka skrana muntla wutala pambale black, all black wakaba tutsuma. Laba kaya ikuma kashu ngofu kula gyan. Bata wakaba onara mgubela.
0: Okay.
1: Mgubela kusuka ka welcome to Giani. Vakabatsutsuma indlela ku honora vutomi bya yena ngamoya nga ya mahlweni u etlela eku rula
0: namoya wa yena mpela ke ya u etlela eku rula ka sika mswirita ni mingiseri leku fambeni kahle vhele ke ndlela leyo ke ku ri mahungu lama yi khomele wona eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sika ri kambe mingiseri mina na wena ke a etleleni kahle ya mahlweni na nongonoko bamba reload ri fikele kahle vhelekele ka awurile ya ntsevu lunghile male pfana mahungu ya awurile ya ntlhanu i ta va khalata kahle heavy k the drum boss of famisari kahle vheleke na respect the drum boss nakambe ri sumura kona mingiseri wa gsrfm ri thweke vitu njhe va ri na va ku wena.

0: Chance and Disease and Take the Chance.
1: Xana u nga va ri vulavula switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki Ladu Hardware Giyani Malamulele u kumbe leswi swa quality ku ma bathroom cabinet combo set ni katsa cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.

0: midnight mix ring kini kathe mna na wana ke dika awara liya yanthanu awara ke telela eka nongono ko pamba rlo tete kanteng ko wasukura na mutla ya ka shengele sha mixere sha hlokomaka eka ntika no wasukura na mutla hlokomaka mena wana mixere imi kathe fele ke hindlela liwa
1: okay
0: xana nwina swimtekela nkari wo fika kwi kuva mikota ku pfuniwa eka tindhawu ta mfumo ke nasona anza ka go ba se mipfunekile mifika mipfuniwa ka kumbe swa tsanda ke vanga antswisa njani matirhelo eka tindhawu leti
1: e ba khabela bela ti maka ta mfumo enga ko ti maka to fana le bo home affairs so kuri swi swi mitekela nkarhi wo fika kwi la u khamina ngu tamba mu khamfike na swi mfika mtshama kusuka 6 o'clock mitshama nkarhi wo leha naswo loko se line ya n'wina yi va yi kha yi fikile va fika va mpfuna
0: va mpfuna ki
1: kumbexana va kotata wa ku ha hi ya lunchini
0: ka hisa we
1: ya ka hisa ene ku nga ri kwalako ntsena ni le swibedhlele swa mfumo titliniki
0: tindhawu to
1: hambanahambanaleti
0: nga ta mfumo
1: ya
0: a post office
1: yes maswana swo fana na sweswiya ene naswona va nga antswisa njhani matirhelo ya vona a hi buleni ka 060 875 942
0: 060 875 942 mixer ringa teka kahle la bwani 060 875 942 mixer mleka radio
2: makhosi no hongwa
1: voti stereko
2: yeto ra mla dela ujelo
1: maswana mjeri ku mathansi ta ri kona mundla
2: eh
1: ava khava mla
0: o loko mu ngari kona hi lava nwe vin jar mare voti stereka
2: a pugere ba
0: danki
1: ile inta ko mak
2: Ah, I'm going to go to the house.
0: Eh
1: ba. O mitlhare eta vanwana.
2: Eh ku be tike go nora ga di fika di a ba le pabedi.
1: Ah, mitlhare.
2: Ke tla go pula ba se tike ri karo so.
0: Maskota ngwe na pela.
2: Eh?
0: Mi ranganyeta ba ba mtsheka ban.
2: Ha se bo go re ga ye te se le pabedi ke ga a di bi kwa ra pabedi.
0: Oh, mina nga ra mimi kwale.
2: Eh, lo se tsala ku pula ka buru ni ya kwara.
0: Mm.
2: Eh, ku vela ba se tsenge ri karu lo ba ku pare ko ba fete.
1: Satan.
0: Se lo bombona.
1: Yeah.
2: Ana ku shira ku bute ba tu se tsidza tu tsa ri le ku ya le ntse ku bala ri le ku ile.
0: Mm.
1: Leswi vula ku ri vukorokelo bya bona byi onwa ngopfu hi ku tala ka vanhu.
2: Eh utara ka vanhu ndiri ku ya rixinga moko tele ku hita pe.
0: Nkarhi wun'wani hi twa hi nga ri a va tirhi ku ri hi ku problem yi n'we wo rhanganyeta.
2: Hayi wo rhanganyeta swo fana va tisiyisa ku yini ni xivona ki nga pureka yi nga ta vhiki hinkwaro xi nga pureki.
1: Kutiva
2: mutirhi ku fanese ni tlharisa njhani.
0: Emtini.
1: Thank you. I bulen bang sir ba ina ka 060 875 942 mi bonsa ku yini hloka maka ka tlhela nwina mi nga swi tshamse ku yini
0: 060 875 942 ming sir mo ito nwana wa ming sir ka 060 875 942 hinga teka all right ba tlhelela ba 060 875 942 ming sir lokuya wena sokona ke irin ka hloka maka xana ketin zawo ta mfumo leti vanhu ba pfuneka ka tona swi mitekela nkarhi wo fikela ku yini ku va mpfuneka nakona hi kelo nkarhi wo mpfuneka wu fikile makota ma pfuneka k 060
1: naswona hi nga antswisa njhani
0: W87 hi ya maphorisa ni ya pota ku ndleka yini
1: ivelerinqingo
0: hi ndla njhani kahle kahle
1: swisa ku yini hi mpela
0: 060 875 942 mi ngiseri nga rhumela kahle fele kena nkandziso wona wa rito eka nambara 060 2 i ndlela yoyaleyo mo yi languta kahlela ka nkandziso wa marito laha ndla ka hina xitora right okay i sweswo mingiseri bala riqingho ka nambara 060 875 942 swin'wana na swin'wana.
1: Ene mikuma ku kutele, ku tshama kutele. Loko ku ri ku i ku hatisenyana fikanyana hi vo ma 7 kuma ku hey. Enhla ya vanhu va kutele swinene. Kambe i kuma ku i hatle yi fika mara yi tshama nkarhi wo leha swinene. Swivusiku loko se i heta ya fika, line ya wena ya ku va yi kha yi fika yi fika. Wa heta i pfuneka na. Kumbexani ku va na swin'wana na swin'wana ku hehe hayi se hi tirha vanhu vo tala swi ku yiniyinini swivusiku wa kota ku pfuneka na naswona loko va hi kha hi languta eka tindhawu ta te hi ku hambana na hambana ka tona va nga lunghisa xinjhani va nga antswisisa njhani matirhelo ya vona.
0: All right. 060-8875942 mo hi teka loyi mingiseri tona swa ku loya yena mingiseri yena i ta a yi khomeleyini va rini ka nhlokomhaka ya nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri mi le ka radio.
1: O baleka
0: 060-8875942 tana hi famba mingiseri hi twa hi wele swaku wena ke i ri ni enhleni ka nhlokomhaka 060-8875942 va kwini munhu i kwini munhu i kwini munhu i kwini munhu
1: wa swi ta ka khazi loko va yi kha yi languta kahle wa ya namuntlha i kuma ku ri ku tele i heta byela ku hayi ni ta swi vona mundzuku lexi va ku xi kha xi tsakisa ku fanela ti-home affairs hi va hi kha hi kuma ku se va swi kota ku va kha va ku mi buka online ya leswi hetaka swi va swi kha swi antswisa swilo se loko i va heta i ya i nga bukanga leswi vulaka ku ri wena vanhu lava nga buka hinkwavo va nga ku rhangelela ivi ku tlhela ku va na timhaka ta network i kuma ku ri a hatle yi fika mako network a yi kona a swi le ku fambeni kahle i ncinci lexi i twaku hingaku va nga fanele ku va kha va swi antswisa mingiseri wa hina eka matirhelo ya vona xikan'we na maendlelo ya vona.
0: All right. 060-8875942 nga teka loyi mingiseri 106 mileka radio hi twa hin'wina laha hallo kazi
3: ndhawu liya va ku tela a hi pfuneki na loko tindhawu leti a vo avo ti akela kun'wana hale kwale ku tirhi kona na hale va va aka kun'wana hale se va eke ndhawu yin'we hoya hi ya tlhomelana va matiko vo tala
1: iswo
3: swi ndhaku hi nga pfuneki Home Affairs i yin'we na xexa xa sasi yin'we loko vo aka na kwale hi hungutana se va ake ndhawu yin'we ni khale a va pulani swi bya vona
1: leswi vulaka ku laveka ndhawu yin'wana va ngetela ndhawu yin'wana
3: loko va fanele va ngetela ni khale se swi vula ku va lohisa mihlakata vo dya timali kwala
1: hey ya timali
0: right hi vona timalimali kwala
1: ran'wi vone ri tshamisekini
0: mingi 060-8875942 beli kahle riqingho mingiseri twa wele swaku wenake i ri yini ka nkarhi wa sweswiwani. All right 060-8875942 mingiseri okay
1: ya va nga antswisa kwihi va nga lunghisa kwihi loko va yi kha yi swi languta kahle va nga swi endlisa ku yini mhani va va kha va khumbe timhaka ta ku ya ya yima ka ndhawu yin'we hi katsakatsana na vamatiko ya matiko laman'wana kambe loko ko va kha va heta va swi vona ku hayi ka agiyani loko yi tlhe hi ya veka hala na hala swi nga kota ku va swi kha
0: swiya
1: ya ni voneka ku na list yin'wani lava ka kha va komba ku va ta va kha va famba hi swikolo swo karhi emugangeni wo karhi ni twa hi nga swi swin'wana leswi va ku va kha va ringeta ku va kha va pfuna no lunghisa ka mhaka yaleyo.
0: Ayane, all right, tani mingiseri wa Jeser va ta va kha yi famba kahle faneleke endlela leyi nga rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito ka nambara 060-8875942 wo ka yimuka siza mihlaka na swona mpelampelampelampela
1: kumbe mochava
0: va nga ta mitsona
1: a va mi tivi
0: we xikala vito ke a ve zi lara ku tolovela mingiseri a ni teka swisuto ya kha yi languta kahle mikandziyiso ya ku na marini riqingho bala ka nambara 060-8875942

0: ndlela le ming sir simra kahle baba yilwa kuse kahle le ka DJ Zinhle simra kahle ke garage ukumeta kahle le ka 44 minute ngene kahle le ka hour liya ya ntlano ifamsele kahle vele ka DJ Les funky tune kona then kana sim not top ban white bakubaba yilwa
1: baba yilwa impela simala kahle ming sir mina eka swim swa kutlangela sikurangwa ra kuvelekiwa kambe ke lokho kwakho ikuma hako amkela ming sir sir fm ngona go bamba reloaded famba na bakhazi wa game ngari ba simela kahle eka Facebook ofiko kujisa rock space ku fm ngona go kwai na ba swa yo ba ka famba na ngona kona kwa leha kambe ke engara kwa tlangela sikurangwa ra kuvelekiwa
0: ai tlangela sikura rekiwa ka nambara 060-887-5942 rumela kahle nankantiso no rito ibela kahle ringcingo ibzela bya imani lo atlangela kahle sikure yena rakubelekiwa eka nhlikani wa sikure ra mothla lo nta kahle vhela ka WhatsApp la sitcom senga ri namhla network ya ikholela 106 kazi
2: kuna mfundisi khosa kusuka ngale kanhlaniki emgangeni wa kampenyisi ni ri amen kuna papa Solomon ribombo kusuka naka Jim Galani umena Geshani Thomas Utsungwane kusuka naka Mkhomo kuna mongani mpeke kusuka naka Bongwane Busori Ngobeni kusuka kona naka Bongwane kuna Manchetisi Mashindi kusuka Block 7 akadromo kuna Mansekani waka Ngobeni kusuka na Awuhetli na hinkwavo lava bejeku na vanhu lava ri ka siku ra namuntlha xikwembu xi mikateko Shibandikana mali wata ishabela keki tama mana mfundisi kosa. Habana ngoma kupuma, mina ni kifti choko bayi kusuka na tiku hirra kamsani. Titabu kama teke sati rizimu bwikosa na sisaki nwa ngwani nuku hite. Tawa hachwa ni na.
1: Hite mwana ba.
0: Right. 060-887-5942 mo ifamba kahle mingiseri twa wele swa ku rhepi birthday ka mani eka nhlikani wa sukura na monta ka nambara 060-887-5942 mngari ngeta no rumela kahle le ka WhatsApp hallo
3: eh va kazi va mino
0: yes kazi
3: njani
0: ishap njani
3: ha mo va navelela fox amahlawule ka mavalani na mfundisi khosa hla ka kaniki le ka mgangeni wa ka penyini mandledis machines eka thono Na mosima hlungwane akokowe eden extension 1 Ne sele papa hlungwane imtchini wa gose lova itchina swine gose la ka mkhomo Thomas Gezan hlungwane ka mkhomo Ne vana va swikomba swi va endi titswala mkateka va tile vanela vakazi
0: Yes kazi
3: Eta vana la nduko
1: Iso no
3: Eh so na va mamu
0: Eso says. Can see my god that I say can. We are my cleaning circa 060-887-5942. Can see the chandler in circa chandler. My god, right? In a form of the company, mixer can about 060-887-5942. Tell us of love one, give one a love at my comedy. Wait, what? Hello.
4: Lakazi.
0: Yes, Kazi.
4: Every bad day. Kaboza. Kamavalani. Meneka makarina, my god. Rivela vantarini meneka nkwala bebe aku meneka vana vele ndovukazi kuno pozo nombe krani ish ayye makaze ku bizingozo zwene
0: o bizingozo zwe mira ah ku bizingozo zwene ha hey
1: Mama,
0: ay ya. Busy.
1: Aku busy.
0: 060-887-5942. Ntika ngona mingi sir, bana kahle ringcingo mbe rumela kahle nkandiso kufana nalaba. Mo ithela sokulabwa bona ke vata vha ikhomeleni ka hleka ka madabe sokana
5: nomuntu. Ya, ni mi hashwa mino vambiri na ithikini. Kombela kuna vela ti birthday, ni ri happy birthday ka mhand ladies aka thoma ku happy birthday. Nale ka mfana wa gosha ni ku happy birthday. Nale ka mhand fokisa ni ku happy birthday. Nale ka hinkwavo lava birthday ka siku ra nyamuntlha ni ku makeke makeke ni nga rivali na ku happy birthday ka vamaseve lindiwe mtholo kwala ka sikhwinyana ku happy vamaseve kulani mi vona le mo tala malembe mi karhi mi navela hi vamaseve wa n'wina vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhwinyana
0: inkomu khensini 060-887-5942 ming sir banar ncingo endlela leyo ke mo itekalo ye ming sir la itwa sokula verini 106 hello
6: eh ku mpfukile hi mitwili nga dingari ari ari ari ari ari happy birthday aka mhand ladies machine ka thomo Happy birthday ka day ka tatana Simone Rubombo ka Jimu. Happy birthday aka Mantsakani Ngoveni Awuhehle. Happy birthday ka Slivia ka Ngove. Happy birthday ka mfundisi wa mina mfundisi wa kereke ekulu ya Zion Christian Church mfundisi Khosa ka Nhlaniki. Na hinkwavo love birthday kusukela namuntlha. Vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana Maria Masanganyi. Kwala ka Masanganyi kwala. Kana aska vhodza ka hole noma shango wa mpatso fambani mi awisa vhashi va mina vankoko fambani mi awisa ni
0: ina
6: se staki nwa nwani na botoza botmatos
0: ma
6: danko
0: yale all right gezin 0608754 kambe ming 0 famba leswi one case ri kahle na khomo wa timinete ya gimeta kahle nongonoko ka bambari loaded nhlikani wa kahle madamu wa kahle hi nga teka loyi na kambe ming 0 tiva soku loyi wa yena ke u ta a hi khomeleni 0608754 amperisa
7: ndi ko pembela duwa lava swibefo lava funzi na voto va le ko bede va ko pembela nga miyana ya vhama nghena
0: ulakazi
1: va khori wa kho va gai
0: ku ri we muzi
1: ya kume va khazi
0: la la okay ming seri sele kahle na khoma timina tsentse yi gimeta kahle rengonoko yi nga languta kahle emikandisi ya ku na marito leyi mi yi rhumelaka yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha mo hi twa leswaku laha vonake va ta va yi khomeleni miri
8: vakazey happy birthday ka lava landzelaku ku na musima i ko nkowa ku na mfundhisi Khosa ka Nhlaniki na hinkwala birthday yaku va navelela i judy mana zavo na la ka ndengeza danko
0: kensire judy mana zavo di la ka ndengeza danko
9: vakazi mi pfukini na ataku happy birthday ka mandle this maxindzi la ka thomo va navelela hi mana ntala la ka thomo mkhaya va lava birthday yaku
0: hey kensile teka lava
10: happy manhlekani na mandle this na musima tungwani akoko wa adani na kokwani Khosa akahlaniki amgangeni wa kampenyizi na mkongwani wa vona bari vombo akajimngala ailumi na ba David stole kasi andani na vano hi nkwavula vakula kunyamta avakulu vakulela hosindambe amkatego ya leyo vakazi va game
0: yes
10: amire nambro ya tsava hlangana ni tawe njhivi mina loyi ni ngo lo duma ni te tani ri nexe
0: kensin hlayisekani hi sweswo ke ming seri sele kahle mfelekela ni nkwati minete gimeta kahle nongonoko la kensin mani mari yan'wa jemisi
1: ya i kensi swinene va yingiseri va hina happy birthday nakambe na le ka n'wina hinkwenu mi va ku mi kha mi kota ku nghena moyeni na laha va nga tsandzeka ku nghena moyeni va hi kha hi tlangela na n'wina ku nga ka ha ri na van'wana
0: ya va ko munte ka lavoani yi twa leswaku lava va vona ke a va kwini
11: munjhani vahexi wa nkoka happy birthday ka tatani Khosa happy birthday ka papa zala wa mina papa Rivombo na hinkwala birthday yaku i ni chana hinkwala ka jimingana lomi nkumu
0: kensile un'wana mingiseri loyi wa ku hetelela hi ta famba miri yini gas
12: ni ku happy birthday aka mfundhisi wa hina mfundhisi Khosa kwala ka Nhlaniki amugangeni wa ka Mpenyisi ni ku happy birthday ka rikotsi ra mhani i n'wana mhani i Khawulani Patrick Govani a kaya ka Gongongo ni ku kula n'wana mhani kula xikwembu xi ku katekisa i kulela ndyangu wa wena i kulela na hina vasesi wa wena i naveleriwa hi sesi wa wena va ri kwala ka Nhlaniki kwala i mhani mari ya va ka n'wadekeni i mhani na midola lava wa ri nkulu
1: ya i gimeta hi ndlela yaleyo
0: u gimeta leswi ne allright sweswo mingiseri va kha hi khensa swi ni ngovisi ri bya mina a yi khona aye
1: ya ntisa vangiseri va hina hi khensile ku va hi khe hi kota ku famba na n'wina kahle kana namuntlha siku namuntlha ku ri wa vumbirhi mundzuku wa vunharhu hi ta tlhe hi va na n'wina nkarhi lowu fanaka 3-6 kwala ka GSRFM famba kahle na vakhazi nga rivala leswaku swiphemu kumbe nongonoko wa ta muganga ta kha wu landzela na lunghelo ya ku amale pfani kambe hina
0: hi sweswo mingiseri va kha hi gimeta kahle mfeleke hi ndlela hi yo yaleyo DJ maphorisa fambisa ri kahle fekatela ICU banyana okay hi risumra kona mfeleke ri nga thwaviwa izolo and then ka iphile hi nga thwaviwa ku banyana hi fambini hina hi sala misalamu tiphila kahle minongonoko ya GSRFM nongonoko ta muganga na lunghile male pantalanta papai.

0: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Mitlangu ka Sportsville 28 nimadyambu FM rito ya rixaka.

0: 88 ni majambo. Sasa FM Rito Nishamba.
1: Ya ni
2: shaka. Kokolo funeral services ku ability funeral policies to fika lela eka ku sekatala mindyangu hi minkarhi yo tika. Hi plan ta hina tika za standard plan 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Hi plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral si tirhisana na mafemani baloyi atenis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Iko meka Giani, Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukele na vaaki va lamatikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
3: Xana u nga u rhandzaka, u nga karhateki hi Ladu Hardware, Giani na Malamlele. Kumbele swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet, combo set, ni katsa cabinet, mirror, na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula. Yona u kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU. Yona yi endla 4,999.90. Mangu yo tsakisa hi lawa. Ladu Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa.
1: Ngiseru amiru na mina ntombi yozenya ntombi lesikundi swa maleza wazinjiva intsetsa lwa kahlungwana ne ritukula mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngamathole ka mavuza ka yambuya vapfukeli vanhu vana ntshemo na kupfumesa ku ndlela ka majama sikura na munthla vanhu vapfukeni ni xeweta va yingiseri hinkwaku nkwaku nkwaku lo mini ngisela ka Amerika wana minjani ka tindhawu ta ku hambana hambana noko na ku wa Sportville na cancer lungile malepani ku tsiriwa nkarhi malo nkarhi hi wa hina na va yingiseri va Sportville aka majama sikuda na mohla mingiseri wa mina ni ku khomela mahungu mohla hlanyana Spanish yona Marumo Galats va thola mudzabiri wuntswa ta ku byela swa ku imana nga thoriwa kasi Orlando Pirates mambilo 10,000 na Spanish yona Kaizer Chiefs na Spanish ya Durban City va tiva ti opponent ta bona aka mitlangu ya Champions League ta ku byela swa ku endleka yini ku hala ya tala ti khanengi ka fixture ra kona leswa ku yi tshamise ku yini mingiseri wa mina aka mitlangu ya CAF Champions League hinkwaswo leswiwani u sikuma ka nongonoko wa Sportville kasi ni ta tlhela ni vulavula hi mitlangu ya Netbank cup iti e stage shele hansi leswiwani la swipano leswi nga kona ka ABC mutsepe swi va swi kha swi tlanga mingiseri wa mina ta ku byela leswaku ku endleke yini ka swipano leswi naswo ku ya mahlweni ku va kha ku endleka yini aka mitlangu ya Netbank cup mingiseri wa mina so ku lava ku tiva to tala tshamisa sweswo na mina ntombi yo zenya ka nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina u vekela ka 7:05 mingiseri wa mina majama siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi langutisa kusuka ka nkulukumba Raymond Mdaka under 20 coach ta twa leswaku va va karhi va kombisa ku yini loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge ka xipano xa hina xa under 20 ta va hi karhi hi languta ka xona nyana kasi a hi swona sweswo ntsena hi nga ta va hi karhi hi swi langutisa loko swi ta ka bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga mingiseri wa mina loko hi suka ka nkulukumba Mdaka hi ta tlhela hi ya hi ya twa leswaku ku xipano xa Zambia xa rixaka va vitane mani kusuka ka xipano xa Orlando Pirates leswaku a ta va karhi a tlangela xipano xa Zambia xa rixaka a ndzhaku ka ku va va n'wi langutisini loko a karhi a tlanga mitlangu minharhu leyi nga a nga yi tlanga na xipano xa yona the Buccaneers mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisanyana kwalaya ka yena so hi ta tlhela hi langutisa xipano xa hina xa rixaka hi langutisa xa under 20 leswaku xi tshamise ku yini mingiseri wa mina ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini kasi xipano xa yona xa rixaka mingiseri wa mina xa Zimbabwe na xo va ta va kombisini leswaku vanhu lava nga ta va ri kona ku va va tlanga mitlangu mimbirhi ya AFCON qualifiers hi va hi vatlangi va kona naswo va ta va karhi va tlanga na mani ta va ni kha ni ku nyiketa ti-opponent ta vo timbirhi ni tlhela ni ku nyiketa vatlangi kusuka laha Afrika-Dzonga ta va ni kha ni ku hlayela vona lava nga kona ka xipano xa Zimbabwe xa rixaka mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kuma ka nongonoko wa Sportville no va na ntshemo na ku pfumela leswaku hayi swi ta tshamiseka ka nongonoko wa hina mingiseri wa mina kasi a swona sweswo ntsena ni nga khomela swona ka majama siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi burisana ni twe kahle mingiseri wa mina kusuka le aka gawula mingiseri wa mina kuna tournament kumbe xani kuna top 8 ta va ni kha ni vulavurisana na ba yimeri kusuka ka tournament leyi va vitanaka Minora Top 8 Soccer Tournament Mingsirami va ta va kha hi nyika fixture, va hi nyika na ti-prizes ta kona leswaku ku va kha ku winiwa yini. Ta va ni ri na vona kwala moyeni Mingsirami na ku va hi burisana na vona hi tournament leyi leswaku yi yimise ku yini. Eka majaha masiku ra namuntlha Mingsiri wa mina ta va hi karhi hi burisana na Chaka Vutshila, hi burisana na Obi Maluleke hi ti-tournament organizers letiwani Mingsiri wa mina. So ku lava ku tiva to tala tshamisa sweswo hi ta tlhela khumbanyana tournament leya ya hosi ya vahlave top 32 leyi nga kona hi December ku yo sala ti-sport nyana kumbexani ti-space nyana xa ti-team ta 10 leswi vulaka leswaku 22 wa ti-team ti tshamisekile, 10 ra ti-team ta ku byela kahle, ta ku nyika kahle information leyi nga helela Mingsiri wa mina loko swi ta ka timhaka ta tournament leya hosi ya vahlave top 32 leyi nga ta va yi ri kona hi December. Loko ti 22 ti-team ti ku byela kahle leswaku loko we u karhi u sala ndhaku hayi u ta tikuma u sale ndhaku unge hi vakhomi lavan'wana ta va kha ku ha hina xa hina xipano a xi nghenisiwanga. Ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku ku va kha ku endleka yini. Kasi ni ta tlhela ni ku nyika fixture ya Magenge Super Cup weekend leyi wu tlonga wu savola i ri ni ku tiyisisela kahle leswaku le ka hosi ya vahlave aka nkarhi wasweswani ve ri ku sele mune wa ti-team ti sele Mingsiri wa mina ka hosi ya vahlave. Wow, a na ha vulavula hi 10 ku sele mune wa ti-team. So ta va karhi ta n'wi tisa leswaku mune wa ti-team leti ta va ti kha ti suka hi kwini Mingsiri wa mina. So ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku i swipani swihi leswi nga swi langutelaka ka hosi ya vahlave ka tournament leya ku duma Mingsiri wa mina. 170,000 is on stake. Ta va ni kha ku hlamusela kahle hi yona Mingsiri wa mina. So hi nga sungula hi wahi mahungu? A swi tiva leswaku vayingiseri va hina ka kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana va langutele leswaku Ntombi a va karhata na nhlokomhaka va ta kota ku ta va yi mpaparhuta enhlokomhaka. Namuntlha ni na nhlokomhaka Mingsiri wa mina i ta va karhi u ni byela hi ndhawu leyi nga ka yona u ni yingiselaka u ri kona, ni vulavula hi nongonoko wa Sportville u ni yingisela u ri kwini Mingsiri wa mina. So I would like to know from you ku ni yingisela u ri kwini. So u le ku tiphineni na hi nongonoko wa Sportville Mingsiri wa mina. So namuntlha kumbexana ngo nika prediction ya mitlangu leyi ya La Liga. Real Madrid va tlanga na Elche, Liverpool va na Tottenham aka Carabao Cup. Ni predictele Liverpool versus Tottenham voni nga ku ta wina mani, Elche na Real Madrid voni nga ku ta wina mani. So ni predictele loko ku ri ku u va u karhi u swi vona hi ndlela yin'wana. Elche va na Real Madrid, Liverpool va na Tottenham. Ni kombela u nyika prediction Mingsiri wa mina kwala ka mitlangu yoleyo ni nga vulavula hi yona. Ni ku byerile leswaku ta va ni kha ni ku vutisa leswaku u ni yingisela u ri kwini. Na swi rhandza ku va ni swi twa leswaku vayingiseri va hina va yingisela va ri kwini eka nongonoko wa Sportville Mingsiri wa mina. Va byeli lava nga majoni va Durban, Cape Town, Mpumalanga, Polokwane, Mokopane, Mojaji, Tzaneen, Phalaborwa, Majeje, na le ka Siloane, na le Mbaula. Va byele leswaku Ntombi yi kona ka radio naso yi lava ku va yi vulavula hi timhaka ta mitlangu. A hi langutisi leswaku hi nga sungula hi wahi mahungu lama ma ba ku bembele Mingsiri wa mina. A hi sunguli hi la ka mitlangu ya Betway Premiership. I don't know, mitlangu leya Betway Premiership yi teke xin'wana xivumbeko loko swi ta ka timhaka ta ti-top goal scorer. No ni twe kahle Mingsiri wa mina, a hi vulavuli ti-top goal scorer. Malembe laman'wana Mingsiri wa mina hi va hi karhi hi langutisa leswaku ti-team letiwani a ti koti ku va ti kora kumbexani vatlangi a va swi koti ku va kora tibolo ta ku hlaya. Ka ha tlangiwe mitlangu ya tsevu ku na jaha kusuka ka xipano xa yona Usuthu va ri vitana Thandolwe Nkosi Ngwenya. Hi jaha leri ri nga ku gingirikeni swinene ni vulavula ka mitlangu ya Betway Premiership ka nguva ya 2026-2027 Mingsiri wa mina. Ri le ku gingirikeni swinene jaha leriwani hi rin'wana ra majaha lama fane u nangutisisa leswaku kwendleka yini hi wona ri na nkombo wa tibolo ri na 7 wa tibolo mingiseri wa mina loko ro yo hela nguva ri va ra ri ka amazula ni switimingiseri wa mina 7 goals kusuka ka jaleria thandulwe nkosi ngwenya una 7 goals kusuka ka xipanja TS Galaxy jalera ala kukula man Victor Litswalo una 4 wa tibolo loko nangutisa wandile wa ka Duba kusuka ka xipanja Kaizer Chiefs una tinharo Leon kusuka ka Mamelodi Sundowns una tinharo Ndlovu kusuka ka Kruger una tinharo Plungis kusuka ka Stellenbosch una tinharo Xulu kusuka ka xipanja Richards Bay una tinharo Apollos kusuka ka Orlando Pirates una timbiri Lungu kusuka ka Orlando Pirates una timbiri Mbutuma kusuka ka Orlando Pirates una timbiri Muremi kusuka ka Orlando Pirates una timbiri Radio Pano kusuka ka Orlando Pirates una timbiri mingiseri wa mina kasi kusuka ka Mamelodi Sundowns na Matthews una timbiri na yena Mailula una timbiri kusuka ka Panisha Kaizer Chiefs Lebukhang Mobe una timbiri na yena kusuka ka xipanja Milford Jalera vhidira ka Zikayako una timbiri na yena Batman una yinwe leka swelelewe Jalera vhidira ka Balit una 1 kasi Chili una 1 kusuka ka Milford Pulkwan City Jalera vhidira ka Daniel una yinwe na yena Dlamini kusuka ka Pulkwan City na yinwe Jalera vhidira ka George kusuka TS Galaxy na rona ringwe ta kota ku swivona leswaku ha yi lembeleriwa ni nga ku hitalele vanhu lava koraka tibolo mingiseri wa mina so aba kori baya mahlweni loko swikuta swa saseka loko u nangutisa u compare aka lembeleri nga hunda u ta kota ku swivona leswaku nga ku lembeleri wani hita dia joy hita bona swa kahle ngopfu ka nguva leya ya 2025 2026 mingiseri wa mina hi vone Jalera vari vitanaka Junior Dion ka xipane xa xona Golden Arrows akora 14 wa tibolo kusuka ka xipanja xa Mamelodi Sundowns a landela Jalera Dion ari na 12 kasi kusuka ka xipanja xa yona Orlando Pirates ri lekukhile kwa Mfukeni ari na 10 ra tona tibolo letiwani ni vulavula hi nguva ya 2025-2026 mingiseri swi komba kahle leswaku va improvini vanhu lava ku na ku improve ku kulukumba loko hi vona loko hi swi compare na ka lembe leri nga hundza mingiseri wa mina ka lembe leri nga hundza a swi komba va nga ku va na nayilanyana mara lembe leri hayi vafana va up for challenge ka ri na 5 wa mitlangu ntsevu wa mitlangu ku ri na 4-5-7 swi ku byela kahle leswaku hi ta vona tibolo ta ku tala mingiseri wa mina ni vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership i league ya la South Africa and i league kulukumba la autwa la swaku Betway Premiership i league kulukumba la South Africa mingiseri wa mina loko ku ri nga Steve swi tivi leswaku i league ikulukumba I think we are number 1 la Africa mingiseri wa mina i league le robana byi talanga ku fana na hala Africa hala ya matikweni mahala ya henhla henhla masiku lama ku na competition nyana na le Egypt a hi tolovele ali na Zamalek ku ri vona va leadaku xipanja pyramid xi le ku kombiseni ka leswaku ku hava munhu la nga tsariwa leswaku number 1 na xoho xi nga swi kota ku va xi va ka number 1 hambiloko va nga swi tsakeli ku va xi tshama aka number 1 so hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina ta va yi karhi hi langutisa leswaku competition ya mahlweni a Afrika na yi va kona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ku va ti-referee ti nga yi hi ku team leyi yi endlise ku yini hi leswi lavekaka Afrika hi swoho swi endlaka leswaku bolo ya Afrika yi ya hansi swaku ti-referee nkarhi na nkarhi loko swi ta ka timhaka ta ku va va refa fair and square a va swi koti ku va va refa fair and square especially kusuka ti-referee ta la Afrika kasi xin'wana nga ku khomela xona mingiseri wa mina loko hi suka aka ti-top goal scorer ta la Afrika-Dzonga a hi tsutsumele ka xipane xa yona FC Barcelona ku na Jalera ri humaku Egypt ni vulavula hi mitlangu le mahlweni va ri vitana Hamza yi le ku beni ka Bembe loko u nga tivi Jaleriwani va ri vitanaka Hamza mingiseri wa mina I don't know ku la ku tiva mani bona je Hamza hi rin'wana ra majaha lama mathipiwaka leswaku loko mo tlanga kahle ma ta humelela loko swi ta ka timhaka ta ku va swita Jalera ni vulavulaka hi roho ri beburiwe hi ti 1 ta January 2008 i Jalera ri nga bebuleriwa le a Egypt a Cairo lexi xivangela xa ku va ni vulavula hi rona jaha leriwani miyingiseri wa mina i timhaka ta ku xipani xa FC Barcelona xi n'wi nyike kontraka ya ximfumo jaha leriwani 2025 tani khomela ku ya fika 2026 a ri ka xipani xa Ali Ali yo tlanga ntlangu wun'we ntsena nga koranga na tibolo va n'wi teka va n'wi yisa ka B-side ya xipani xa yona FC Barcelona youth side miyingiseri wa mina 2026 nakambe va n'wi susa ka B-side va n'wi yisa aka senior team ya Barcelona wa ha tlange ntlangu wun'we nga se kora no kora miyisa loyiwa so hi langutele leswaku a va karhi a improve ku ya mahlweni jaha leriwani xivangelo xa ku va ni vulavula hi yena i ku va va n'wi nyike kontraka leyi nga ta n'wi tshika hi 2030 so swi le ka 2026 swi vula ku va n'wi nyike kontraka ya mune wa malembe jaha leriwa ri ta va ri kha ri tshama aka xipano xoxolexo miyingiseri wa mina ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku ri ta fika ri excela ni vulavula hi jaha leri va vitanaka Abdel Karim ni ku byerile leswaku i Hamza vito ra yena miyingiseri wa mina so ta va hi karhi hi vona leswaku Hamza le ka xipani xa Barcelona kusuka laha Afrika miyingiseri wa mina u tirha njhani kahlekahle mavito ma yena a pasini ma tshame hi ndlela leyi u na mavito ma ku leha jaha leriwa ma ri vitana Hamza Ahmed Abdel Karim Elsad Selim xivongo xa yexa ka Selim so va swi vona ni ku wa ha ta ku Amhalda Selim ka nkarhi wa sweswi va tirhisa Hamza Abdel Karim leswi a nga ta va karhi a swi tirhisa ka xipani xa yona FC Barcelona so u nyikiwe contract aka xipani xa Barcelona ximfumo leswaku ta va ri mutlangi xidzi wa xipani xa FC Barcelona naswo contract yena veke u tafuleni matlangelo ma yena ma impress xipani xa yona FC Barcelona miyingiseri wa mina hi swin'wana swa kahle sweswo leswi hi vaka hi karhi hi swi vona ka mitlangu ya bolo ya milenge miyingiseri wa mina la Afrika na misava hinkwayo a hi yi mahlweni na timhaka ta bolo ya milenge miyingiseri wa mina loko hi langutisa aka mitlangu liya ya Serie A hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ku halaya loko hi tsutsumela ka mitlangu liya ya Serie A miyingiseri wa mina no ka ni nga tivi leswaku ku ta va na ku cincanyana hi vona swin'wana swa ku hambana na leswi se de hi nga swi vona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge le Italy na a ni swi tivi miyingiseri wa mina a hi langutisi tafula ra le Italy hi langutisa leswaku tafula ra kona ri tshamise ku yini loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge na mbuyelo wa tolo i ri ni rhanga hi mbuyelo wa tolo ni ku kombisa leswaku ku endleke yini ka siku leri ra tolo hi vone xipani xa Como xi va xi hlula xipani xa Parma hi tibolo timbirhi ka yin'we kasi Roma va hlule Torino hi tibolo timbirhi eka tandza Milani va vula Udinese hi tibolo ta ntlhanu aka tinharhu va kora mara va koreliwa lavawani a hi languti tafula ra vona a tafuleni na malembe lembeni ma tafula ku tshame xipani xa yona Roma va na 12 point Inter Milan va le ka number 2 va na 12 kasi Como va le ka number 3 va na 10 point Lazio va le ka number 4 va na 10 point Calgary va le ka number 5 va na 9 point loko u langutisa xipani xo fana na Bulgaria xi le hansi-hansi le hi swin'wana swa swipani swa ku hlupha ka mitlangu ya Serie A loko u langutisa mitlangu ya xoho xipani xa Bulgaria a xi easy ku va ku u xi xupula xipani xa Bulgaria loko u langutisa xipani xo fana na Atalanta hi xin'wana lexi ni khoxenaka xona leswaku ku endleka yini ka xipani xa yona Atalanta a xa ha ri a yi sa fani Atalanta ingaku a hi yona leyi nga wina Conference League miyingiseri wa mina a ingaku a hi yona team leyiwani loko na nguta xipani xa Napoli na xona na swona wa tivutisa leswaku ku endleka yini hi xona xi le ka number 10 xipani xa Napoli na xipani xa Atalanta va le ka number 11 aka tafula ra Serie A loko na nguta xipani xikulukumba na ku hi vulavula hi xipani lexiwani miyingiseri wa mina hi nghena ka xona vundzenzeni hi weekend va tlangini miyingiseri wa mina ni vulavula hi xipani xa yona.

Juventus va tlanga na AC Milan lava nga tlanga hi ku ringana hi bolo yin'we eka yin'we. A hi languti xipano xa Juventus, the fall down of Juventus, mingiseri wa mina, loko hi ta ka mitlangu ya Serie A. A ni swi tivi i xipano Juventus lexi xi nga vitana Cristiano Ronaldo leswaku tata xitlangela xipano lexi xi nga na ndhaku, mingiseri wa mina. Mara swi tikombe ingaku xipano xo fana na Inter Milan, AC Milan, Atalanta, Como, Napoli hi swin'wana leswi nga teka ndhawu aka ligi leyi ya Serie A other than Juventus. Juventus yi fana na ti-team tin'wana na tin'wana sweswi, a ya ha chavisi ku fana na khale, mingiseri wa mina. A hi ngheni ka profile ya xipano xa yona Juventus, mingiseri wa mina, lexi xi nga wa from grace to grass. A xa ha chavisi loko u tlanga na xipano xa Juventus swo fana loko u tlanga na xipano xin'wana na xin'wana. Xipano lexi ni vulavulaka hi xoho xa Juventus, le kaya ka xona va xi nyike mavito mo tala hikokwalaho ka ku va xi ri xipano xa ku chavisa swinene. Ti-nickname ta xona ti tele Juventus. Ku na vito leri va vitanaka Old Lady, the Old Lady, xipano xa Juventus. Va xi vitana Biacora, xipano xa Juventus. Va xi vitana Le Zebre, va xi vitana hi vito leri va vitanaka Signora. Ni vulavula hi xipano xa yona Juventus. Va tlhela va xi vitana The Killer Lady, i xipano xa Juventus xexo. Loko xi ta simekiwa kumbe xi ta xi ta kumeka ro sungula xipano xa Juventus a ku ri 1 November 1897, xi na 128 wa malembe xi simekiwini xipano xa yona Juventus. 1897, it's not a child's play yo, khale xi simekiwini xipano xa Juventus. Xipano xa Juventus xi ni ta ku ku na family leyi nga duma leyi xi onaraku. Family leyiwani hi van'wani va n'wankumi va kumekaka ku halaya Italy, hi van'wani va vakondleteli va mali ku halaya, i vahlengeleti va mali. I family ya ku duma swinene. Loko u vulavula hi yona vanhu va tshika leswi va swi endlaka va yingisela leswaku u vulavula hi family yihi. Hi yoho family leyi u vulavulaka hi yona, because they are rich, very rich. Family leyi ni vulavulaka hi yoho va vitana Agnelli family. Yi namile swinene. Ku na nkulukumba Giovanni Agnelli, loyi a tivekaka swinene kwalaha ka family ya liya. Mara ku ri ku yi consista family ya ka Agnelli ntsene. Hi vone nkulukumba Giovanni, hi vone nkulukumba Gianni Agnelli, Andrea Agnelli, hi van'wani lava ni va hlayaka. Ni sungula kwale ndhaku kusuka ka va ma 1897 kwahala loko xi ta simekiwa, xi simekiwe hi nkulukumba Giovanni Agnelli, ku nga tata wa Gianni Agnelli. Agnelli loyi a nga tata wa Andrian Agnelli. Vanhu lavawani loko i va langutisa va kote ku va va preserve xipano lexi nga na 161 wa malembe lexi kumekaku le a Turin, doroba rikulukumba leri kumekaku le Italy. So aka nkarhi wa sweswiwani the founder ya xipano lexiwani i nkulukumba un'wana va n'wi vitana Eduardo Agnelli, loyi a nga laveki ku tiveka, a nga tata wa Giovanni Agnelli, mingiseri wa mina. So muti lowu hi woho wu onaraka xipano xa yona Juventus. Swi nga vula ku yini loko xipano xa Juventus xi kha xi nga performi swona? I think xi na 6 years or 7 years xi kha xi nga handli swona xipano xa Juventus. Swi nga ha na vula leswaku buying power a ya ha ri kona. Loko va kote ku susa Cristiano Ronaldo aka xipano xa Real Madrid va n'wi tisa ka xipano xa Juventus, buying power yi kona kwala ka xipano xexo. Cristiano Ronaldo loko u fane u sayina yena ku nyika ti-highlight hi ta Cristiano Ronaldo. Loko u sayina yena u sayina na ku nsati wakwe u ta kota ku va aka a driver a dorobeni ra n'wina, vana vakwe va ta kota ku va va dyondza a swikolweni leswikulukumba kwale a Italy. Loko u sayina Cristiano Ronaldo loko a ya aka breakfast a xopeni leyi a nga ta nghena ka yona a nga swayipi Cristiano Ronaldo. Xipano xona hi xoxe xi va xi kha xi teka ti-bill ku hentshemula ka Cristiano Ronaldo nakona i mali. So Cristiano Ronaldo a amukeleke

0: nene ka xipani xa yona Juventus lexi xingawa from grace to grass mingisiriwa mina noka ni nga tivi loko inangutisa vatlangi va ntokota va ha sayiniwi ka xipani xa yona Juventus a ka ha ri na switali leswi nga ta ku Juventus yi na swona a va ha humesi kahle mari vo ti byela ku vala ku va la ku investa aka vatlangi lavatsongo hi ku ya hi mina ka vatlangi lavatsongo ivi va nga xavi vatlangi hambiloko va va vona leswaku va performa kahle a yi ngheni ka xikwadi xa yona Juventus yi nangutisa leswaku ku endleka yini kwalaya kahlekahle mutlangi nkulukumba la nga kona ka xipani xa yona Juventus i mutlangi loyi a nga beburiwa atikweni ra Italy va n'wi tala Daniel Rugani u na 32 wa malembe hiye ka team hinkwayo a nga nkulukumba ka xipani xa Juventus mara loko hi nangutisa hi suka le ka goalkeeper department hi kuma leswaku ku na jaha ri nga beburiwa kwale Italy va ri vitanaka Michael Grigori u kona na 29 wa malembe kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Vicario u na 29 wa malembe ku na jaha leri a va ri vitanaka Ricardo Radu u na 19 wa malembe loko hi ya le hansi ka ti-defendera ta vona va na jaha leri a va ri vitanaka Fredico Gatti u na 28 wa malembe Lord Kelly u na 27 kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Pierre Kalulu u na 26 wa malembe jaha leri a va ri vitanaka Daniel Mbi u na 32 a ni ku hlayile hi yena Rugani miyingiseri wa mina kasi ku na John Mario u na 26 ku na jaha leri a va ri vitanaka Juan Cabal u na 25 kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Filippo Pagkuno u na 20 wa malembe u ta kota ku swi vona leswaku majaha matsinini ma nga kona mara ku langutisa xipani xa yona Juventus ta kota ku swi vona leswaku mavito lama hi nga tolovela leswaku Juventus yi va kha yi ma molda kumbexana yi molda ti-player ta mavito lamakulu a va kona swi tikomba kahle leswaku this is the rebuild of Juventus miyingiseri wa mina a va ha lava ku spenda ngopfu va lava ku va va endla leswaku xipani xa Juventus xi va xi kha xi pfuka mara mapfuxelo ma xona nga ku swi ta heta malembe va nga za va teka nchumu xi ta fana na xipani xin'wana xi kumeka kwala Afrika-Dzonga swa yila ku vulavula hi xona loko u vulavula hi xona va ta ku a hi swi tiva ku wena favor so xipani xa Juventus xi ya ka khume ra malembe swi ka swi nga fambi kahle ka Champions League a xa ha tirhi kahle a ka mitlangu ya league a xi tirhi ka cup a xi tirhi kahle miyingiseri wa mina so ta kota ku swi vona leswaku xipani xa Juventus hakanene xi wini miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kuma aka nongonoko wa sport vele na mina Ntombi yo Zenya a hi nangutisi man'wani mahungu hi nge za hi suka aka Juventus loko hi hari kwalaya ka xipani xa Juventus miyingiseri wa mina a hi nanguti mudzaberi wa xipani xa Juventus leswaku i mani Juventus a yi tali ku dzabela hi vadzaberi lava vo ka va nga tiveki kumbexana vo ka va nga ri na ntokoto minkarhi yo tala miyingiseri wa mina aka nkarhi wa sweswiwani xi va xi kha xi dzabela hi nkulukumba Luciano Paletti i nkulukumba loyi a nga va a teka kumbexana a va karha ku sukisa hi October 2025 ni ku 2005 leswi kuma kwini miyingiseri wa mina he remained under pressure following the mixed start of the season through the club leadership and has voiced support for his continuity. Hambileswi xipani xi nga ku tshikelelekeni hayi na yena u va ri na ndhwalo cause ku va u dzabela xipani xo ta a swi olovanga miyingiseri wa mina. Nkulukumba loyi ni vulavulaka hi yena u dzabele swipani swo hlaya. Leswikulukumba dzaberile xipani xo fana na Inter Milan, Roma, Zenit Petersburg, Udinese, xipani xa rixaka xa Italy a dzabela xona nkulukumba loyi sweswi dzabela xipani xa Juventus a na ta xi reviver a hi swi tima leswi swi tivaka i ku ndzhwalo wu le amakatleni ma nkulukumba Luciano Paletti loyi a nga beburiwa hi ti 7 ta March 1959 a nga na 67 wa malembe miyingiseri wa mina u beburiwa dorobe leri va tataka Saltado a Italy miyingiseri wa mina so lava karhi hi vona leswaku vito ra yena ri ta n'wi vulavulela na ti-team leti a nga ti dzabela ti ta endla leswaku xipani xa Juventus ku cinca swin'wana kwalaya a hi swi ti leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha miyingiseri wa mina i ri ni nge za ni tsutsumela ka majaha lamaya ma ka gawula miyingiseri wa mina
1: ne

ni nangutisa man'wani mahungu kumbe xani ni khomakhoma man'wani mahungu nga ta ku ntombi u yi byele ku i ta vulavula hi leswi a wa ha vulavulanga hi swona ku endleka yini hi wena a hi nangutiseni leswaku hi nga vulavula hi yena lungu jala ra ka lungu miyingiseri wa mina minkarhi yin'wani loko u tlangela swipano leswi swi nga hansi kumbexani swipano leswi swo ka swi nga ri na mavito lamakulu loko swi ta ka timhaka ta ku va u selekitiwa kumbe ku selekitiwa vatlangi minkarhi yo tala va va va karhi va overlooka vatlangi vo volowo valavo jaleriwani ni vulavula hi yena lungu ka nkarhi wo sweswiwani xipano xa Zambia xa rixaka va va karhi va n'wi langutisa because u tlangela ka xipano xa yona Orlando Pirates va n'wi vitanini leswaku a ta va ni vulavula hi inform winger ya xipano xa Orlando Pirates lungu va n'wi vitanini ka xipano xa rixaka xa Zambia leswaku a ta tlangela xipano lexiwa so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku lungu fika a wa tlhela n'wi vitana i jaleni nga 27 wa malembe jara migingiriko ra gingirika vanhu va ku tala va ri vonini ri karhi gingirika jale riwani miyingiseri wa mina so chipolopolo head coach nkulukumba George Lwandami i va n'wi vitana ku hayi e-e hi twa hi ta wena ka xipano xa Orlando Pirates tana u ta va phati ya majahana ma 27 lama ma nga ta va ma karhi ma tlanga African Cup of Nation qualifiers against Algeria and Togo tana hi ta vona leswaku u ta kota ku va u pfuna xipano xa hina na so at the moment u joina majahana ma ku fana na vo jalera ra ku humaka xipano xa Zanaco lero va tanaka Tinkla Sinkala va n'wi tiva kahle vanhu va ku tala jaleriwani i joina majahana ma ku fana na vo Fredrix Mungwazi wa kusuka ka xipano xa Zanaco kasi ku na jaleriya va ri vitanaka Given Kalusa ri suka ka xipano xa va xitanaka Muza kasi u joina majahana mo fana na vo Elia Mandanji kusuka ka xipano xa va xitanaka Red Arrows so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u fika a tlikatlika kahle ku halaya na majahana kuloni va kombetana leswaku bolo yi tlangisiwa ku yini yena lungu na kumbe ku to fana na kwala na kasi xipano xa rixaka xa Zimbabwe na xona hi vone xi va xi kha xi paluxa leswaku hayi va tsakela na vona ku va xipano xa vona xi kha xi wina va kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwani i ku va hi focusa ka ku va va builda xipano xa Zimbabwe xa rixaka miyingiseri un'wana na un'wana i la ku builda a ni swi tivi ku swa ku i mani a nga ta ka nga buildi hi ku hinkwaswo swipano swi lava ku builda xipano xa Zimbabwe na xo xiri xi lava ku builda no ka ni nga tivi vafanele va lava ku ndla yini a ni swi tivi ku vafanele va lava ku ndla yini miyingiseri wa mina mara Zimbabwe na vo va kombisa leswaku na hina ha builda i ri hingenanyana ka Zimbabwe for 2 minutes 3 minutes ta kota ku tsutsumela ka airbreak loko hi vuya na majahana ma ka gawula langutisa leswaku ku endleka yini ku halaya ka gawula ka mitlangu liya ya top 8 miyingiseri wa mina a hi nangutisi leswaku le Zimbabwe ku endleka yini miyingiseri wa mina hi xikwadi xa vona leswaku vatlangi lava ma nga vitaniwa i va mani naswona ku va kha ku endleka yini xi languteri ku va xi kha xi tlanga xipano xa Zimbabwe hi ti 24 ta September na hi ti 28 ta September mitlangu liya ya ku ya African Cup of Nation qualifiers xi ta tlanga na xipano xa yona Sierra Leone na xipano xa DR Congo i swipano swo tika leswi va tlangaka na swona va hisa lava hambiswiritano a hi langutisi xipano xa Zimbabwe xa rixaka leswaku va hi khomele yini miyingiseri wa mina hi lava ku langutisa leswaku va mani va nga kona a hi langutisi leswaku va mani va nga kona miyingiseri wa mina Elvis Chipezes u kona Martin Mapisa u kona kusuka ka xipano xa yona Scotland ku na jaleri a va ritanaka Nelson Chada i n'wa tipala loyiwani kasi Scotland ku na jaleri a va ritanaka Nelson Chada i n'wa tipala loyiwani kasi

0: sweswi ma antswisana lawa amanga cinci nchumu eka ti police ta nwina mali ka hari ya liya na ti benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya edi ofisini ta le kusuhi na nwina Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
1: Sunga sufa singene lele la soka singa laveki mixer wa mina anestivi mixer wa mina noka ringa tivi leswaku loko nkarhi na nkarhi hi va hi kare na ti interview lava hi va ku na bona na ti interview va hi twana ne kahle mixer wa mina noka ringa tivi leswaku va switwisisa kahle leswaku ku tirha nkarhi va hi sala wona anestivi mixer wa mina loko hinga interview bolele standing that's a complaint I'm going to buy in Serva and I'm going to run down go for Betway in England man I will have really standing lumi who make a call a ring to the Melana company a check out a shock what a common what's it like I'm getting a GCR FM can I'm going to go spot very good job
2: okay I'm done
1: Epukini kama jama siku ra namuntlha va hi ku vitanile leswaku u va party ya ti interview kuna top 8 man leyi nga kona leyi hi lavaka leswaku ani swi lava ku va ni edda lowun'wana mara anga kona ka WhatsApp vutshila anga kona noka ni nga tivi leswaku noka ni nga eddanga yona Okay, all right.
2: Alo kwa nga kumbe ngi ta hlabula.
1: Okay, all right. Subula ku hita ba ikari ya mahlweni. Kuna top 8 man. Ni hlamusele hi vito leri nga ri tsala la ka top 8 ya nwe. Uri imani vito leri.
2: Ho vito leri wa ndi Minora. Minora i Shirezani. Kuna Shirezani, one asir ko khale va ava ku e Minora. Shirezani xi a xitema ngopfu.
1: Okay.
2: Matrix.
1: Yeah. So u decide
2: ku ya hi ku Shirezani xa
1: xitema. Mhm.
2: Merin
1: u decide ku
2: Shirezani xa xitema.
1: Ku ta tournament ya wena u ku Minora.
2: Yeah, vitu leri te hetela hele ku swin'wana swa matimba swi ta tshama swi ndlekini ku na Shirezani ya ku ri swin'wana swa matimba ngopfu.
1: Okay. All right. Ai vulavuli hi tournament ya nwina leyi nga ta va ikari yi tlanga hi ti 26 na ti 27 ta September. Ho tlula vhiki leri leri ya ritaka leri ya ta va ikari sungula imgcibela na sota neri.
2: Yeah, imgcibela na sota.
1: Okay. Ai vulavuli hi tournament ya nwina. Why u plane kuva kona tournament ulakundlayi kundlayini hi tournament leyi one aka gaula miri mitlangela a rivala ra mitlangu ra gaula movers yo okay right mila ku zama kundlayini incini leswi mila ku xitisa hi top 8 leyi
2: o tani hina rhange ra tournament leyi one tani hi ri youth me so lexi nga xivona i ku tournament leyi yi ta pfuna ka hina youth yi tanganisa na vanhu hi tivana na vanhu va matiko mo hambanahambana yi ndla ku hi nga tinghenelerisi ka timhaka to biha yi nga va kahle so tournament leyiwa yi va kha yi ndla sweswo na ku siku kun'wanyana hi nga fika hi va na ntsako na ku tsaka ku tournament leyiwa yi ndle kun'wana na un'wanyana kumbe wun'wana wa makwenu wa mina a humelela kusuka kwala ka tournament yaleyiwa
1: okay Butile.
2: Yana.
1: Okay. Mi bena toss. Ni hlamusele hi toss ya nwana ku xipano xi xitlanga na xi na swo inibye ibyela ba yingisele mikari le xipano leswi wani. Swinga ta va swikha switlanga tournament yo.
2: Okay. Xipano leswi tournament le yani yisungula hi 26 so hi 26 teto. Game yo sungula ku ta va ku ri ni background ku nga gaula movers na juluka ama 2K. So late match le yi ta tlanga hi 9 o'clock. So game ya vumbirhi ku tava ku ri nkomo punya na vahlati punya le game yi ta tlanga hi 11 o'clock.
1: Okay.
2: So game ya vunharhu i derby u tava ku ri Gaula United na Gaula Academy yona yi ta tlanga hi 1 o'clock. So game yo hetelela ku tava ku ri nkomo 11 Express na Shawela Burkina Faso.
1: tita tlanga hi midivela hinkwato leti vulavulaka hi tona
2: ya tita tlanga hi midivela hinkwato loko yi chaya ti thosa ti vuya tita tlanga hi sota ti tlanga
1: ti semifinal
2: tita tlanga hi ndlela leyi game ya semifinals game yo sungula tita tlanga hi ndlela leyiwa tita tlanga hi 9 and then yimbirhi yi tlanga hi 11 leti nga ta wina ti ya tlanga final hi 3
1: okay team leyi nga ta va team leyi nga ta va yi karhi yi wina vutshila ya tibukutela mali muni na team leyi nga ta va yi ri ka number 2 ya tibukutela mali muni
2: okay team leyi nga ta va yi kha yi wina yo leyi nga ta va yi kume number 1 yi ta va yi kha yi fambela na 15,000 na trophy na timendlele na soccer kit
1: ya vumbirhi
2: so leyi nga ta va yi khome position 2 yi ta famba na 5,000 na timendlele na soccer kit.
1: Leswi ni nga swi vona xin'wana hi vutshila i timhaka ta ti-individual award mi kombisini laniwani leswaku ku ta va na ti-individual award u nga hlamusela va varhandzi na vaseketeri va bolo ya milenge kumbe swipanu leswi swi nga ta va swi kha swi tsutsumela kwahala ka gawula leswaku i va hi lava nga ta va karhi va tibukutela masagwadi naswo hi lava va nga ta va tlangise ku yini
2: okay hi ta va hi ri na goalkeeper of the tournament leswi swi ta hi goalkeeper of the tournament i n'wa tipano loyi a nga ta perfume ngopfu ka tournament yeleyo so hi va na coach of the tournament hi va na top goal scorer hi va na young player of the tournament na yona player of the tournament na fan of the tournament ya hi tona ti nga ta va ti ri kona tava ti ta kona
1: ingai
2: ta kona lexi nga ta va kona
1: okay
2: i ku loko ku ri ya half time ku ta va ku ri na mitlangu leyi migingiriko leyi nga ta va kha yi tlangiwa ya ku vanhu lava nga ta va kona va boheliwa xikandza va pfaliwa matihlo ya khumba kumbe botlele ra cold drink loko i kuma botlele i khumba botlele ra cold drink i ti winela swin'wanyana
1: okay vutshila u nga songasonga u ku yini ka varhandzi na vaseketeri va Minora top 8 soccer tournament u nga va byela ku yini loko u karhi u songasonga
2: ni nga ku hayi leswi hi nga mi tshembisa swona kwalani ka postele leswi ta swi ri kona ende lexi hi nga ta vula xona i ku tournament leyi a yo hela lembe leri yi ta kula ku ya mahlweni ende lembe leri ta ku nge hevi top 8 yi ta va yi ri kumbe top 16 ku kula ku ta ku ri kona ku tshama ku ri kona ku fana na lembe ri nga hela a yi nga ri so yo kula yi fika lana tournament leyiwa
1: vutshila chaka
2: and na ku hlayiseka
1: okay all right yana mahlweni
2: na ku hlayiseka swi tava swi ku ta va ku ri swa xiyimo xa le henhla
1: vutshila ni khese swinene ku va ni ve na wena aka nongonoko wa Sportville kusuka ka Minora top 8 soccer tournament ka gawula u huma ka gawula musi
2: ya ni huma ka gawula
1: u bebulero ka gawula
2: ya bebulero ka gawula ni kwele ka gawula
1: okay all right u va na madyamu manene ni ri
2: ya ni huma na madyamu lamanene
1: khensini eloyi a ku ri vutshila wa ka Chaka bingiseri wa mina a vulavula hi mitlangu leyi ya Minora top 8 leyi nga ta va yi ri kona le ka gawula hi ti-26 na ti-27 u kombisa leswaku mitlangu leyi nga ta va yi karhi yi tlanga hi mugqivela yi ta va karhi yi tlanga hinkwayo hi sota ti-semifinal ta tlanga nampundzu leti ti nga ta va ti kha ti banana ku halaka ti-semifinal leti nga ta va ti kha ti tlula ti ta va ti kha ti tsutsumela aka ti-final leti nga ta va ti kha ti tlangiwa hi va ma half past streaming sero mina no ma na tshembo ra ku pfumela leswaku hayi u ta va u karhi u tsutsumela ku halaka gawula a hi tsutsumeli aka xisaka xa ngo ni khese ngopfu n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook page khese ngopfu n'wina mi nga ni tsalela aka WhatsApp ya hina na swi vona leswaku ku na vanhu lava va nga ni siyelasiyela swo karhi ri ni hlaya leyiwani comment a ri hi swin'we ni ri kwala ka gym i Nail Chavalala ku njhani se Snail mani un'wana nga ni tsala kumbexana ni tlanga audio leyi va ta ni balala ka radio la
3: camera leyiwani loko
1: munhu wa ku vula ku ni khohlolela u endla njhani miyingiseri ri ni tsutsumela ka xisaka xa nghondo nkulukumba paradise va nge se kwata hi mina u fana na madyamu ma kahle ni ku rhandza ngopfu miyingiseri wa mina u nga rivali rhandza wa rikweri kotela ku ti rhandza chalani vukhetela mapatwini vaxisati hlayisekani ka nkarhi lowu hi nga ka wona i nkarhi lowu vaxisati va dlayeteriwaka u nga fambi u ri wexe lowu patwini u nga humi u teka woko i ri wexe loko ku ri ku u teka woko famba na mbinyi wo loko va tshika va ku dribini na wena i teka mbinyi u ti lwela nkarhi wo vanhu va ti lwela aka generation leyi nga ka yona va na madyamu ma kahle ni u hlayiseka kona wa xisati.

0: va yingisela va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe kutani nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini ina Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: oxe mi lo nuna mi loko ni fonele ni nga ri wa swi tiva ku ri kha ni kha ni lava na yena hello exhandrit hey a ni se za ni kuma ti-update mara va yini va pfuxela mhani mina o ka ni nga se za ni ya ni ya va pfuxela ina ni ri ku ni vhela like swona swa inani mara u va kho va khongerisini hayi ke a ku na probleme ke loko exi a wini le ntshaveni a na ku tshemba ku swo khongela vhele swa wena ni humeni ya swa va tikela xemu swi le ku va tikeleni kokwani phela kokwani bukuto wa ni wa va tiva ku ri munhu luwa wa energy luwa kun'wana na kun'wana va kona hinkwako wa va tiva mara sweswiwani hayi wa va vona ku a va pfukangi lava nga kona a va pfukangi heyi ni ta ni ya va cheka leti wa ni tshemisa vhela like va ta va right a na khensa nuna wa mina xemu hayi ko ni va ta va kahle hi ngo khongela swona heyi mara a hi hlenyeka nuna la ku vula ku ri kokwani xisata vo lo overdose swin'wana pha swa pengisa swilo leswa na swona wo za ya pengisa ta kuma ku se va chele overdose kokwani kokwani se va jeke phela like xikhalabyani lexiya xo vula ku ri xi na 16 years mara wa xi vona ku ri tata magoveni laya hi ta ku yini a ri swi la ku hi khongela ke ni ta na va cheka leti
2: vantsongo
3: hi yona njoyi
2: a ni vuyini ku voneka bava
3: va njhani
2: mati va xikhongelo xi ni nga fikani xiyibani ha loko xikwembu xo ka xi nga ha twangi leswiya ni nga swi vula me ni ta xi tshika
3: mara va njhani loko mba languta
2: oyi
3: a va ni hlamulanga
2: namuntlha u n'wi yimbeleriwa loko mi va tlele ni ba xikhongelo ni ba xikhongelo ku ba xikhongelo purasi na wanga i va khongelerile va tsepunula matihlo ni ku bava hi mina we bava hi mina we no suka ni landza dokodela dokodela a ni na ku tiva ku kundleka hi ni laya sa ku hayi i va teke swa tingati ivi a cheka kuma ku va dibisi tibekenyana byongo lebyi mihleketo
3: sungulo hlangana na yini baba
2: ami yo va chelela swin'wana ka mantsongo
3: e bro a zanyeni va chelela nchumu mina
2: a va cheli mi chele beka mina mi tata byongo byo jika a mi tata nchumu
3: a ni chelangi nchumu
2: heleswi va mi rhandzisaka swo bava na byongo byi nga jika rirhandzu leri va nga na rona ra khapa phela ende rirhandzu a ri fanelanga ku khapa ro fanele ri va kahle ri nela laha mbiteni ku va right loko ro ze ri khapa ra ha ri kahle
3: mani va chelelanga nchumu ma Joyce a ni swi tivi ro hlangana na yini a ni a va ri voxe loko ku ri a ku ri na munhu un'wana a ni kumbexana a ta hi hlamusela swin'wana loko swi
2: phela loko mi chele swo chela swi ndlikwalani machela namuntlha swi ma teka masiku swi karhi swi va dida se hamakumu se va ya hambana byongo lebyi
3: a ni se zama ni va chelela nchumu
2: mi nga vileli mantsongo ni xoko xikhongelo leswi a hi nga swi endla ni swi ta ndla swo endla na wanga i va khongelerini loko mi ya va vona ni xoko mi ta ku vona ku cinca
3: xi nga ku ni ku kuma va pfukini ka
2: hawu mi ta kuma va pfukini phela se na matihlo va ha hlula a vo halahala i swi vona ku vanhu lava nga ka va va tivi mara ku hlamula loko a ku homboloka kumaka va ha yimbeleli makhalibode lama ma yimbelela ma switsisi
3: a rits exi mativa na swakudya a swi nghena se sama ni sweka phela hi mpfuka va famba
2: vetani mi famba sweswi
3: ni ya va cheka
2: famba
3: moni ya ni ya va cheka

0: Aye baba. I lava one I kokwani Bukuta iba khongelela niri. Ni fikini la.
1: Xiaba. Okay, bani pit bani pit mara.
0: Okay, le.
1: Okay, okay, one khongela. Unga beka phone ka loud speaker.
0: Okay.
1: O Jehova matimba Jehova kululama ushikumisha kuthembeka. Pile mkhalazo mhlekete na ibona Jehova na yitwa. Ngaloku etima fambi ya enda swa matimba swi endleka. Hi vulavula ndzilo wa Yesu ephakati ka mkhalabyalo hi namuntlha. Hi vulavula ndzilo wa Yesu eka mihleketo leyi nga jikisiwa.

0: Afrika na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Mr. X.

ya ikotara tsena timinets ibe ri kare so kahle awara ya nungwe bile la ka nongonoko ndabuko wa hina eka majamba sikura ra mutsari simura kahle swinene ari so kahle eka dokotela Thomas Chauke bata kahle ka nwina aba ku hanyani hindlela leyo ka ibe kare ta ba swinga na mutla eka majamba sikura ra mutla ba kare la mutisa kuri eka majamba sikura ra mutla ndabuko wa hina uba wi khomele yini ta ba ri kare hi bolavula yini eka majamba sikura ra mutla no na kutsemba leswa kuri kare wa kahle ta ba na wona swinene loko ni khani langutisa la ibe kare hi famba kahle kusuka ndawini ta ku hamba na hamba na majambu la manene vanwanani va tshamile se kare luwa wa ku ba ba kha ba lalela vanwanani ba lalela hi xingwimbi vanwanani ba lalela hi xiendla hi bomu vanwanani ba lalela hi tihove ku hambanahambana ka kona vhele loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ku ta va hi karhi hi vulavula kahle eka madyambu siku ra namuntlha kumbexana hayi mina vito i Norman Jikijela la hi nga ta va swin'we kusuka sweswi laka awara leyiwani ya nhungu ta ze yi hambana kahle leyi ka awara ya nkaye eka madyamba siku ra namuntlha ka hi ta va hi ri na yona vhele nhlokomhaka eka madyamba siku ra namuntlha leyi nga ta va hi karhi hi yi langutisa hi vona ku ri xanaka ndhavuko wa hina ha wu tekela nhlokweni hi ki swi yilayila swo karhi kumbexana swiendloendlo swo karhi leswi swi endlaka ka masiku lawa hi hanyaka eka wona swi hambana kwihi na minkarhi liya ya khale ngopfungopfu loko hi va hi karhi hi langutisa kambe ka madyamba siku ra namuntlha hi ta va hi ri karhi hi ya nghena kahle avukatini hi va hi karhi hi langutisa tisa ku ri loko se timhaka leti ta ku lovola na lovolana letiya leswi ni lavaka leswaku hi ta va hi kha hi bula hi swona vhele ka madyamba siku ra namuntlha loko mi langusini vukatikati kumbexana leswaku lovola na lovolana leswiwani swi nge swi endliwaka masiku lamawani njhe swa ha fana na leswi a swi endlisiwa swona khaleki kumbexana masiku lama hi nge le ka wona ku lovola i bindzu va endlisiwa swa swaku va mi durhisela va mi chacha timali ta ku tala kasi khale a swi endlisiwa ku yini na khale loko hi va hi karhi hi langutisa hi kwihi ku hambana ka ku lovola ka xikhale na ku lovola ka masiku lawawani ke ngopfungopfu loko hi va hi kha hi langutisa kumbexana minkarhi leyi hanyaka kahle eka yona hi sweswa swaku se n'wana u xavisiwa loko hi va hi karhi hi langutisa hi masayiti ya ku timali leti chajachajiwaku ti va ti tele swinene swi nga fani na minkarhi leyi ya khale na mi hiva hi vani leyi nga kona ka masiku ya masiku lawa hi nge le ka wona yi hambana kwihi na liya ya xikhale liya a yi tisiwa na swi tiva ku ri va ku tala vhele vamhana hina hayi va lovoliwe va loveliwa hi xikhale minkarhi yaliya ya khale because mina loko ni tsundzuka kahle mhana mina loko hi kha hi va vutisa vhele kahle kahle n'wina minkarhi liya ya khale a mi lovolisiwa ku yini a swi endlisiwa ku yini ngopfungopfu va kha va kota ku va hi hlamusela hala ka timali mali ta kona va ku hayi mina ni lovoliwe hi 40 rand na xikomu hi nkarhi wa koho hi lava ta

0: ku swi vona ku ri loko se va ku lovola va ku niketana xikomo so u vhu swi vona ku swa ta vula ku ku ya ku tirhiweni le vukatini le a ku yi ku tshamiwa ku relax-iwani hi ri ka n'hweti leyiwani ya ku hlayisiwa ka fuwo ni ndhavuko hi ndlela leyo ka September vhele hi va hi karhi hi langutisa hi ti 15 vhele ka siku ra namuntlha lowu lanisa nkarhi wa kona vhele 18 minutes after 8 o'clock hi ta va hi karhi hi nghenisa xisweswo kamba mikarhi mi ni byela ku ri xana ke n'wina mi yi vonisa ku yi nhlokomhaka leyi nge le ka yona loko hi langusa timhakamhaka leti ta ku lovola na lovolana xana swa ha fana na mikarhi liya ya khaleki kumbexana sweswiwani hayi ko ti endleliwa bindzu ntsena ku ri hayi ntsena n'wana ku tina mali la kaya ende ni va tlhela ku nga ri na mhaka ya ku mikarhi leyi nge le ka yona munhu wa swi kota ku lovoliwa kumbe kambirhi kumbe ka nharhu a ri munhu wun'we se swi endlaku nga ku sengese munhu o va ku gembuleni hi yena ne ya kasi loko karhi u ta kuma kumbembirhi ntlhanu kumbe awara ya nhungu mi ta ku kha mi ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060 8875942 na ti-voice note mi ka kha mi tisendisa sweswo vhele mi ni byela ku masiku lavawani kahlekahle loko hi vulavula hi ku lovola ntikelo lowa wa khale ku munhu u fanele a lovoliwa swilo swin'wana na swin'wana swi famba kahle mi hi va hi vani ku xaviwa leswi na leswiya xana loko mi languseli mi vona ngaku swa ha fambisa swona leswi a swi fambisa swona khale loko hi va hi kha hi hlayisa kahle fuwo na ndhavuko wa hinake leswi ni nga ta va ni kha ni lava leswaku madyambu siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vulavula hi swona hi va hi karhi hi swi khumbakhumba hi ndlela yona yale ni khomeni ka Facebook i Norman Jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM kumbexana mi ku 060 8875942 hi la mina na n'wina hi nga ta va hi ri karhi hi hlangana kona eka madyambu siku ra namuntlha mo ni ku loko ni jika soni vuya karhi u kuma 12:50 ku bila awara ya nhungu hi ta va hi karhi ni ta kahle tiqingho ta n'wina la ka nomboro 060 8875942
1: u nga va u ri vulavulanga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi Ladu Hardware giya na malamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set ni katsa cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa Ladu Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladu Hardware
2: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2,100 rand ya grocery plan B 2,200 rand ya grocery C 2,000 eka tubi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4,000 rand plan B 4,500 rand plan C 5,000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mikwakwayila salema jakwenjaka tsanini makakapa na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le swosese wholesale endzhaku ka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule rhavi rintshwa eka mukhwati lect you save evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skada fi Winterfeld kusona le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarobela Funeral Services loko iku halahla halahla loko iku ikuinka mali ikuinka mali naswona switututu i vana va ntavasi na tiexeta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hi ri marovela funeral services take the chance
3: Mr. X, X. Musical.

0: ya kasi lokho kubuyisa isheshu langusa garwa kona emakubembe rentsebo tsena timina tsebe khali kongoma kahle awara yanka yenga se ba 0608875942 reperile
1: aye njani
0: ina ipuki swinene ingobona man
1: ipuki
0: ina man
1: aye inhloko mhaka ya kahle
0: eh ka lovolaniwa masiku lama namukarile ya khala ku lovolaniwa mara siti komba ngaka swa hafani
1: Hey, in maka kahle ngopfu. Eh, a swa hafani. Eh, a swa hafani indlela le. Khale, vava sati va khale loko a vonaka a ri nhwanyani. Iku I nhwanya wa kona a ri nhwanyana nga helela na mihlekete yi helerile. Sesuwane ku tekiwa ka veta kuma n'wana wa 15 years n'wana wa yini nakona vikati lebyi wo vona hi loko a ku humelela ka a ta tshama kwalambutela a wu tivi ku swi sukele kwihi se khale vikati a byi xiyaxiyiwa na vatsari a va xiyaxiya a va nga pfumeli kahle ku n'wana wa vona a tekiwa lomu koka kunga fumiwa ku fuma ka khale a va vula ku munhu loko a ri na tihomu na loko a rima a ri na mavele
0: that's why a va ku lengisa xikomu loko u ya vukatini ku ya rima
1: a va nga vuli ku I fumile hi ku I na timali ku fuma ka khale a ku ri ku loko mi rima mi kuma mavele na loko mi fuwe tihomu se hambi swi ri tano ku loko ya kaya mali u vuya wa kona Iku loko I lovoriwa hi 10 rand, 10 rand liya a kumbe I 10,000 ya masiku lawa. A yi chava swilo swo tala hi 10 rand ya liya.
0: A ni lava masiku lama loko va lava ku lovoriwa va lava ku tlhela va pambuleriwa kwalaya ka mali ya liya.
1: Na khale loko va lovola loko swi tala a ni pambula nyana va ku I ta xava swibyi kota ku famba na swona.
0: I khale swi ri kona swilo leswiwani.
1: I khale loko I lovoriwa a va ku vitana vatsari va ku fambula mara hi minkarhi liya ya hina liya a swi nga ri kona u ta fambula hi 10 rand
0: mara ni byeleni laha minkarhi liya ya khale loko a hi nge mi kha mi famba mi gangisana a ku ri swo sweswiya swa ku wa hetelela u tekana na munhu loyi u nge tshamaku n'wi vona
1: hayi a swi tele ngopfu sweswo
0: kahlekahle khale ya yanani mahlweni
1: a swi ri kahle a swi ri tano hi ku a ni ri kale a wo loko jaha se ri kurile a swi ri na nawu vatsari va swi tiva ku se I lava ku teka nsati se a rhuma vanhu va nga tivani na nhwanya liya na jaha leriya va nga tivani

0: kela etisini ku iwa swilava swa vukati aba humesa mibejo mibejo awo runga runga swin'wana heti khwini yini i beja va ku n'wanya wa ka mani pfumerile
1: mara a swi endleka ku ni vona ntombi ni rhuma vanhu yi fika yi ala kumbe a swi nga a yi fanele yi pfumela a yi nga ali
0: hala ni ri sweswo a yi nge vi swona swona hi ku a hi swi tivi ku va nga va vonani ni mara loko ku ri ku wena i lo ni yeleni ka mani i ya ni lavela ntombi ku ri ku ni vulavurile vatswari va wena loko vo ka va nga yi lavi ntombi leyi a swi ta va na ntikelo mina ni vone hi mina yalo mhani teke hi malume ivi loko se va ta hi lo rhanga hi vulavula mara ku ri ntikale loko se va ta yena a ku famba ni ka mani ni ya ni khulumisela ntombi vatswari va ku i nga hi hloleli hi ya ka mani ya khulumisa ta a wu ku tivi ku luya i ntukulu wa wena se a vheta a ku hane loko ni nga tekangi yena a nga ha teki nsati
1: hi vana
0: va ze va pfumela hi tekana
1: malume va teka mizaya
0: va teka mizaya a ni va ku tlhaviwa mbuti mi lumisiwa xivindzi leswa vongo ku na ku dya swivindzi
1: swa tirha swi leswiya
0: swa tirha a va ku loko mi nga dyangi xivindzi mi ri a ni swi ri swa vanhu swa khale loko mi nga dyangi swivindzi mi kuma vana vo ka va nga tshamisekangi vo tsoniwa sweswiya swo taniya mara a hi na mitsoniwa na wun'we hambileswi a mi teke hi malume
1: ane mi heti mi tlhe mi maka na muti kahle
0: na muti kahle
1: he vana
0: se khale a swi endla sweswo ku no vona ka masiku lawa loko va ya fumbetela ma 50,000 60 ma 100,000 vo ti humesela hi ku mali ya ha ri nchumu a ni ri luya a nga tivi ku ya ndla yena vukatini yena loko a ri vukatini a ni ri vhela a ni ta va hlome khale a titela kwalaya ka nuna a swa ha ri na xidzika swa ha ri na nchumu vukati bya kona va pfuka hi malevhene na a ni siku va pfuke kahle va tela ku tlela a va ha teli ku tirha
1: hayi no ni miti kahle mani
0: se khale loko hina i pfuka na mpundzu n'wingi a humele handle a wu tsutsumi ya tumbela
1: why
0: i ku a wu nga na ku a nga rhangi n'wingi a pfuka loko i tswerile i khomanyana hi virhongo i pfukanyana kwalomuya ka masikisi kumbe hi a pfukile n'wingi wa wena eyi a wu boheka ku tlhelela ndzini i fika i tshami hlometela loko a jika hindlu i ku tsha i humela handle ku a nga swi voni ku wa ha ku huma ma swi vona ku ma swi vona ka byiri njhani vukati
1: a ti vuya musi
0: se sweswiwani i arisa hi nuna wa yena ku huma ndzini a ku i ya kwini mpundzu lowu se va hina vanuna va nga pfumeli a va swi tiva ku ha pfuka na mpundzu hi tirha loko n'wingi a ri loyi a nwaku byala i pfuka i teka xipotani ba xi basa na mpundzu u ta xi tsemba xi ba xi teka xikambani ivi bya miroho ya wena ya timanga i pfunga i chela xikambanini vusa i byi phamela xitsembeni xingeneta
1: na le ndzeni ka ndyelo
0: na le ndzeni ka ndyelo na xitsena
1: khese swinene mani hani mitwini
0: tindyelo a ti ri ta vavanuna ene a hi ti khatela a xithabanini hi tlha hi singeka hi xipali xa kona xa xithabani
1: okay ni khese swinene mitwini a hi twini nyana van'wanyana ku vona van'wani ve ri yini
0: hi swona ni khesile
1: a ni bula na mani la
0: i ntukulu wa hosi ka sikhunyani
1: ni khesa swinene la kusukala ka sikhunyani la
0: ya
1: 060 8875942 swin'wana a ka ha dyondza vhele swin'wanyana hambi ku ri hina swin'wana hi swi tivi swin'wana hi sungula ku swi twa kwalawani ku khale kambeni a va swi endlisa leswi na leswi na leswi mara khale a ti vuya mara mani wa swi imagina u hetelela u ya hlomela munhu wo ka u nga se tshama u n'wi vona u nga ta fika u sungula ku n'wi vona loko u fika kwele mutini waluwa siku ri ri ya ya i vutomi bya khale vhele a hi veni va hi karhi hi dyondzisana ka hi va ri karhi hi vulavula hi ndlela yona yaleyo ka mo ni vona lava nga hetelela va va karhi i va ni tsalela kunene lava khale n'wana loko a vo cukumeta sometimes va ku hakela leswi ku nga rimeriwa o ku tshungula papaye va tlhe va ku sirha ra n'wansati ri le vukatini hambi wo hlupheka u biwa njhani va ku u nga vuyi va

0: hi dezuma va vula 10 rand ya kona u kuma ku munhu wa ku u lovoliwi na hi 10 rand u le ku hluphekile evukatini leyi a hluphekela 10 rand a yi ri kahle hi nkarhi wa kona vhele loko hi va hi ri karhi hi langutisa ka kambe loko va kayi langutisa sweswiwani i munhu a nga ta pfumela ku lovoliwa hi 10 rand vhele mikarhi yaleyi hi nge le ka yona ke 060 87 5942 a hi vulavuleni ka hi vulavula kahle hi vulavula vukati lebya khale na vukati lebya sweswiwani loko hi va hi karhi hi langutisa ku xana ke swi hambana ku fika kwihiki loko hi va hi ri karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ka 060 87 5942 ni ya mahlweni kahle ka ni va ni karhi ni a ni ku ni la ku va teka laya and then va hetelela va va karhi va slide so hi ndlela yona yaleyo ka ni vona ku tshemba leswaku ri hayi va ta tlhela va vuya ka hi va hi karhi hi langutisa ku ri amahlweni hi yisa ku yinike hi langutisa vukati bya khale na bya sweswi xana ku hambana ka koho ku kwihike muni ya mahlweni kahle ka ni va ni karhi ni teka lavawani ka va kona lavawani ka riperile
1: ahe minjhani
0: hina hi pfukile hi ngo vona
1: hi pfukile lowu nga famba a hi mina no nghena sweswi
0: n'wina
1: miwakhale ngopfu
0: mara
1: wa khale ngopfu
0: marayingiselani yingiselani mina mi hlamula loko ni mivutisini n'wina mara mi lovo ri mi yi vukatini hi lembe rini kumbe mina malembe mangani mi ri vukatini
1: ni na 30
0: ne all right okay swa fita ku mi hi byela ku mikarhi leyi ya khale mi lovolisi ku yini loko mi pimapima na
1: yo ande i voice hi ngo lalo
0: ehe
1: sasa ya gongonda
0: hi ta dya boboyila
1: i voice hi ngo lalo a mi tini ngo ano va wa khale ngopfu mara laha ka masagwadi hi wela kona
0: why i nga ku masiku lama hi hanyaka ka wona mikarhi ya kona vhele vavasati u nga ku se vo xavisile
1: i problem loko a ku 12 years kumbe 10 years se una girlfriend va swi vona hi swi tiku hambi geli baby sweswo taniya
0: ene u va yo ti lavela hi yexe u va yi ngo u laverile
1: ende u yo ti lavela hi yexe se khale a wu nga ti laveli a wo laveliwa ende u kha u laveliwa munhu a nga le kwihi a nga le Joni va teka xinepe xin'wana xa vuhlangenyana va ta na xona va ku va n'wi vona u sasekile ivi u tsaka ku ha i jaha kasi leyi ya ku kona leyi se i munhu lowukulu ende vukati bya khale a swi tsakisa hi leswi a swi nga ri kona ku ve hi ya detini loko swi rhuketela mi ta ni khomela he hade ha ku ri ha sweswo u lovola u tlhe u heta u nga swi tina ku u lovola yini swi ta vona na ku ya mahlweni
0: kasi mi nga ni byela laha mi nge zama ya mahlweni mikarhi leyi ya khale a vo ka va nga pfumeli ku vanhu va xinuna va ti vulavulisela kumbexani vanhu va xisati va ti vulavulisela a swi boha ku munhu u fanele a vulavuriseriwa
1: a voyo ku i ndhavuko wa vona a va swi teki swi ri ndhavuko wa vona vona kahlekahle a ku ri amoni ku a ku ri hava leswi swa vunghanangana bya a ku ri hava swi ve vanhu va famba na madyamu swi ku yinini vanhwanyana va tshama hi xivona va fanele va xava hi xivona loko u nga se va jaha a wu nga yi ka vanhwanyana u fanele u za u va munhu loyi a nga kula a swi nga ri kona leswi swo na madyambu vanhu va peleriwa a wu nga peleriwi swiwu swona peleriwa xifasini leyi vanhu va kha va cina
0: kasi ya mi ta kahle byela mi mina hi mhaka ya xifasi i yini xifasi ku vaka kuendla i yini xifasi kahlekahle
1: xifasi
0: hambi mi nga swi vuli straight mo hi byelanyana ntsena heyi se mi nga hetele mi boxa ngoma phela
1: ande phela a ni ni ta heta na airtime ma swi vona ivi ni nga pfuxi na vanhu vo pfuxa leyi
0: a hi tshikeli hi swona fambale ya fambisa hisweswo nkarhi wa kona vhela makume mbirhi kumbexani 2047 swi vula tsena leswaku ri 13 timinetse va karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya nkaya a hi vulavuleni ka a hi vulavuleni vanhu va ka hina ka hana ti-voice note ni le ku ti voneni kahle loko se nkarhi wa kona wu fika ka hi ta va hi karhi ni ti tlanga ti-voice note teto ka muni twa lava ka ri perile ka
2: hi perisa vona ka mukon'wana
0: ahe
2: mpfukile mara
0: swinene hi ngo vona ka
2: hi pfukile na muchaviseko wa hina kwalani
0: ha muchavisekaka kona ni wexe
2: ni wexe se
0: ha ni wexe hi vulavula hi vukati laha vukati bya khale na vukati bya sweswiwani wayi nga ku masiku lama se ku nga ku vanhu vo xavisiwa kunene
2: byi hambanile
0: swi hambana njhani byelani hina
2: mina ni hlome hi 1978 a ku ri ni 5 ta May loko ni nghena ramutini lowu 1978
0: kasi mi nga mahlweni why vanhu va xisati va khoma ngopfu ti-date mi kuma ku hina vanhu va xinuna ha tsandzeka mo va na memory ya njhani mara hala ka
2: a ni funga no a ni funga swinene ene a ku ri birthday ya mukhalabya va birthday hi ti 5 ta May ivi ni hloma hi ti 5 ta May 1978
0: ku ri wa vungani so
2: a ku ri

0: vhulu
1: hi twanani
0: ivi loko ni nghena la mutini lowu ni nghene hi ntorho ivi hi 1984 ntata ni nghena aka pfume ni ndlalilelile ni tata
1: ya
0: se lexi nga kona mina leya yini lovori ni saye antswanyana mali ya kona ni lovoriwe hi 1900
1: ya
0: aye antswanyana seni mali ya kona ya tlhela va chuha va ku mali leyi tele ngopfu a hi phahliwa loko hi suka kaya hi nikiwa milawu ku nuna wa hlayisiwa va vukati va hlayisiwa ma swi twisisa nuna a hi nga fiki hi vula ana hi nga se va hi ri na vana a wu nga fiki i vula ku wena swimanimani a hi ku boto wa manimani va boto wa manimani kumbe i vula n'wana loyi va nga ku lula hi yena
1: mara n'wina loko nuna loyiwani a mi ri na yena hi nkarhi waluwa a mi yo ti lavela kumbe a vuyo mi lava kumbe a mi yo valamiseriwa ya
0: na ta kona mina loko ni khoba hi 1976 ni huma ni tivuye ni tlhelela xikolweni ya pasa hi standard liya ya standard 6 ni karhi ni khulumisiwa ni karhi ni ala lexi a xi ndlaku ni ala a ni ku munhu wo biha kumbe munhu wo ntima na loko a tshukile bila nge ni teki ni 77 ni kha ni khulumisiwa ni kha ni ala ni khulumisiwa na ha ri xikhobana ha ri na swikumani a hi hakarhi a swikumani hi mbala ti-vest hina lembe ri za ri ku ri hela hi 76 a hambale i swikumani hi 77 ni kha ni khulumisiwa ni kha ni ala van'wa va ta hi woxe ni kha ni ala ni ku loyi bihe ngopfu laha ni wu lava van'wa va ta na swinepe ivi ni khulumisiwa ni yo khulumisiwa ka na le ka vukati lebyi ku ta sesi wa vona va ta ni khulumisa mukhalabya ivi ni ku ni kombela ku n'wi vona a ni nga ndli ku ni a hi nga ndli ku hi nga n'wi voni wa kona swi nga talangi nga n'wi voni ivi va ta ivi ni ku n'wanuna loyi a ni lava yena hi loyi wo saseka wa nhompfu yo yimi nga ku minghezi ni ku hi loyi n'wanuna loyi a ni lava yena ivi hi bejelana ba humesa 50 rand mina ni humesa khwinari ximbandani na gift xandani na khwini leyo tshuho yo ya green ivi ni beja ku ri ni beja wa kona ivi va ta va ta lovola masiku loko va ta va ta lovola ivi ku korhokiwa va te va ta kon'wayela vona ku sungula loko va kon'wayela laha ma swi tiva ku na mali ya e hambileswi ni nga mukon'wana a ni hi le kwina ku na mali ya switheve ni ta swi ba hi masivi ya ku malula ma swi tiva ku ka luriwa ntombi ya luriwa loko yi ri ntombi ya ku nto ya luriwa a mi swi tiva ni
1: a hi swi tivi hi ta swi tivela kwihi
0: loko yi ri ntombi ya ku nto ya luriwa ku na mali ya switheve ivi va hi lula va swi voko hawu munhu loyi i ntombi ya ku nto hi mpela i pfuka na mpundzu i komba laha kaya ku hi luriwile loko u nga luriwangi laha ka vavha va swi voko ho swi ri wena hale swa u nga u ya vusiku a wu pfa u ya vusiku a wu nga tshamisekangi se a hi nga swi koti hina swo fambafamba vusiku na swa ku cinacina swigubu na mathichara hina loko hi ya swigubu na va ba se ivi hi ta ku korhokeni loko hi ta ku korhokeni ivi i ta ku hlomeni i tshama gandeleni i phahliwa sweswo a ni vo cata va ku lilililile va ku khisanani vakhegula lava va kereke va nga kona tikereke na va hava layi va hava niki milawu ku nuna wa hlayisiwa nuna loko a vuya vusiku a nga pfaleriwi rivanti ku tlhelela ka layi taku hi kona emutini wa mani u n'wi tlherisa ku loko ya dlayiwa ke ku ri yo ku bozerisiwa na ku tisa
1: laha
0: tlhelela ka layi taku hi kona hina a va vuya hi mawani va nga se za va hundzuka va nghena kereke a wu teka mati chela xituruturini ku loko va vuya nuna mi hi ta fika hlamba loko va vuya ku hungaseni va ta fika va hlamba ivi va nyika swakudya va dya va ta tshiki voxa va ku hi xurhini a wu nga langi ku hi ku toliwe hi wani mina ni teka swinkumbanini ya kaya a va ku vikati va kata hi mbilu dasa yi ku ri na rito rero a hi tiyisela leswo swi nga ndla ku hi tiyisela se loko ni vula sweswo a ni mina loko ni hlomile hi 1978 yaleyo xikwembu xi te xi ta ni tekela vona hi 2016 loko mo hlayela malembe yalama a ya lehini swinene eyi a malehili 2016 loko ni hlome hi 78 se loko i holova na nuna a va ku byela ku a hi nga tsutsumeli ka majistrate yini kumbe hileswi va nga se za va tala va majistrate a wu tsutsumela ka mihariva i ya ripota kona ku boto wa n'wina ni wona va ndla sona sona sona sona so ivi va mvitani va mi hlanganisa mi tshama ndhawu yin'we hi xindyangu ka boti swilo yin'wana vanhu vo ka mi nga ha n'wi laviki mi vulavula mi hi solva yi hela a wu nga fambi ku he mina manani mina to famba mhini ya kaya a wu nga ndli swona a va ku loko ze evikatini hi evikatini hayi ni xaveleli mina ivikati bya ntwini bya thyaka leswi swi nga koho sweswi ku ri va loveriwa hi ma-10 hi ma-100,000
1: a hi tirheni swin'we moni mivutisi vulavula ni kha mifambe ni yingisela mo hi tirha swi tsakisa mi
0: hlamuselautisa
1: mfanni vutisa allright loko hi langutisa minkarhi leyi hi nge le ka yona vavasati va masiku lama va ba na lava khale a va ba.

0: hayi a u hlonipha loko amahansi i kombela ku rivaleriwa a u nga handi ku sweswo ani ku na leswi swo 50-50 a ku nga biwa u nga bi na wena loko a la ku ta ku ba u kombela ku ni kombela ku rivaleriwa i tsutsumi loko mikhegula a ri kona i tsutsumi ya ka mhani ta fika ku n'wundla yini n'wana wa vanhu kunene
1: Hey, no, masuku la vai koka eti pama ngolo.
0: Yi, mabuya ti vaslapi.
1: Hey, toka inga vuli mara. Ha.
0: Koro kuno mesa makulukulu.
1: Hey,
0: ah. No mesa ti mali totala, eso swindla ku dzinga ha tivu kati sweswi.
1: Munhu dlawa hi selesa xiranta ngopfu phela.
0: Eh, masivona mara. Ava hala yiwi. Veri chatani michati lili ku dwa ti nyama ku dwa makheke lili va ku khisana huko ku dzi huko ku laiwa ka swona sweswi.
1: Masivona mara.
0: Ba tshamela gandeleni vakhegula va ku famba n'wana nga vukatini ya xikhoma ximangana mun'wala ya xona a vukatini va ya ku vulavuloyi va ya ku vula pfukupfuku va ya ku vula hinkwaswo na ku yiva na hinkwaswo tiyisela sweswo ni tiyisela yini vikati va kandza hi mbilu ya yini ni nge swi koti mina ma swi twisisa na a va nga hi dlayi vavanuna se ani sweswi ma dlaya n'wini a va nga hi dlayi a va nga dlayi a va nga hi dlayi sweswo swi na vo vana va hina va chava ku tiyisela va chava ku dlayiwa loko se ni jika e va chava ku dlayiwa hi ku sweswi loko o fambi a leyo ntuhu wa ku dlaya se loko khala ku famba i tsutsumela ka mihariva kumbe i tsutsumela ka vahani va mi ta mi ta yi solva a yi solvheka mitshamitshama ni aka muti mi ya mahlweni sweswo swi va dlaya madlaya sweswi
1: ni mi twi kahle ni khese swin
0: madlaya ni vutiseni swin'wana
1: hayi hayi swe a hi twini van'wanyana hayi twini van'wana ayi a hi veni kha hi siyerisana
0: hi swona mkonga a ri na vana na mari ya masangani mina ni kwalaka masangani kwala le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa masangu wampasi laha ni nga hloma hi ntirho ni tlhaa ni nghena mucatweni
1: wina mani
0: daswana ha yo n'wongololo na sweswi
1: ni khesile bye bye ya 060 8875942 hi ndlela leyi kayiveka yi fambisa xisweswo hi langusa kahle mhaka ya vukati mara vukati lebyi nga kona masiku lamawani ni lebyi bya khale byi na ku hambana kulukumba swinene ngopfungopfu na mhaka leyi ni kha ni yi vulavula habiwa mani hayi habiwa mani habiwa hi to ka hi nga vulavuli vo tala mara ixi

Ya le mona kana bo isa sweswo le go langisa karwa kona elongo e munetsena dibenet e ba kare swa kahle awara ya yanka ye bili awara kahle awara ku etelela ka loko ri kwa ku join eka madamba sikura la motla e balavula kahle langisa vukati bya sweswi na vukati bya khale ku ri xana ke swi hambana xinjani loko e belangutisa malavulelo ma mikarile ya khale a u lovoriwa u tle u utsamo hasi na wena u nikiwa mlawu ku ri le vukatini swi famba so na so na so loko va swi kota va tlhela va ku lunghisanyana na tshuri va ku hayi ka kandziwa leyi ya ku kona leyi se vukati lebyi nge le ka byona ka masiku lawa hi nge le ka wona masiku lama hi nga ku landzeleriwa ngopfu mali kahle kahle yi va yi kha yi tala swinene mali ya kona and then vukati bya kona bya masiku lama no tshama ha ka ha kondzeleriwa wa n'wi lovola namuntlha mindzuku hi luya se u fambini se u le kaya a tlha suka futhe lembe leri taka ya lovoliwa kwihi a tlha suka futhe a cata kwihi kasi minkarhi leyi ya khale loko u langusa kahle na vamhana hina na sweswiwani since va bebula hina va lovoliwa hi nge siza hi va koho va ha tshamika vukati byebyiya hina va sweswiwani kahlekahle swi ala kwihi loko hi va hi karhi hi langutisa swi ala kwihi kahlekahle 0607 87 5942 ta tlhela ni nghena ni la ka Facebook ni va ni karhi ni langutisa ni vona ku ri lava nga ni tsalela xana ke i va mani lava nga na mina kusuka atindhawini ta ku hambanahambana lami ni khomiwa kahle mi ri kona eka madyambu siku ra namuntlha nome ni jiki jela hi mina ni tshami kahle xitulweni xa xiluva la nga ri ku kona eka madyambu siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku ri mindzuku lerixaka mi ta va mi ri na yena ka 5 minutes after 9 o'clock

Yeah, ni buisa so ka karwa ko loko langutisa ko tara tsena tibena tsebe ka riso ka hle awara yanka ye bile mena la wina ta bara ka hle leka awara ya khume. Ka sizungwa swa kona vhelo ke be ka ri langutisa mhaka ya milawu la u ya vukati ku hambana hambana ka kona vhele. Va ko mali ya lobolo a inga diwi mkongwana ka hle ka hle. Mali ya lobolo a itirisiwa ku lobolela va makwavu walo wanhu nyanyo loyiwani. A inga diwi tani mali ya ku tiphina ni. Leso vula ku ri loko mina sweswiwani ni tani fika ni lobola aba iteka ba ihlayisa ku loko kuri lo ningu lobolako una makwabo wa xinuna yena ngata hetelela a teka mali liya na hina vu aya lobola ku hala ya anga bona kona ntombi ngana belo nga ku anfana ni hanye mikari liya ya khale switikombeka ku mikari liya ya khale inga ku swilo a swi olova olova nyana sweswiwani swilo switikombeka ku swa tikatika nyana ka 0608875942 masendela the voice note ta vanhu ri kanti langutisa na tiqingho va mikari mini bela tona hi ndlela yona yaleyo ka

Ya kasi loko beka FM sweswo swi nga swi nga kona vhele va ku nuna vhele i nhloko ya muti kun'wana un'wana wa swi tiva sweswo vhele kun'wana nuna i nhloko ya muti u fanele ku rhangela a tiyisisa ka ndyangu wa yena na hi mali a provide na swakudya kahle kahle hi loko se vanhu va ta ku yaloye i n'wanuna loyi a hlayisaka muti wa yena i n'wanuna wa xiviri loko hi va hi ri karhi hi langutisa swin'wana swi nga kona ka kasi loko hi va kha hi langutisa n'wansati ka va ku i nhloko yi le ndzeni u fanele ku ku hlayisa muti vana na ku xixima nuna loko hi va hi kha hi langutisa swin'wana swi nga kona loko hi kha hi langutisa hala ka ntirho wa munhu wa xisati milawulawu ya kona kasi ku tshembeka loko hi langutisa vukati byi lava swona ku ri munhu u fanele a tshembeka loko hi va hi karhi hi langutisa na minkarhi yaleyi hi nge le ka yona vhele ku tshembeka ka laveka ku hava ku u ta famba u endlaendla leswi na leswiya ivi u vuya u langutisa n'wana wa vanhu u ku hayi swilo swi famba kahle nga n'wi hloniphi munhu u lava ku hloniphiwa kahle kahle loko hi va hi karhi hi langutisa kasi xi chavo eka mukon'wana mukon'wana u fanele a xiximaur mukon'wana u fanele a xiximiwa kambe loko na yena va kha a xixima lava va nge le kusuhani na yena kumbexana vakon'wana va yena leyi a nga teka kona hikuva va nga hetelela va va kha va n'wi hlonipha kasi minkarhi leyi nge le ka yona ku hambana ka kona i ku mukon'wana u xiximiwa hi loko xikhwama xa yena xi entile hi loko xi nga boxekanga hi loko mukon'wana a va a kha a xiximiwa ngopfu minkarhi leyi nge le ka yona.

kasi loko ekhaya langutisa ku ya mahlweni leswi nga kona gani ka ni nga tivi ku mikarhi liya ya khale loko se va fane va tekana a va langutisa ku n'wana loyiwani u na malembe mangani kumbexani a kurisa swa ku hi ku n'wi langutisa ntsena mi n'wi vona a kurile se a fane a tekiwa a laveliwa munhu hi ku ya hi ku vhele khale a ku lavelaniwa a swi nga talangi ku ri munhu a ya ti lavela hi yexe a ku lavelana a va langutisa ku malembe munhu loyiwani hi langutisa munhu wa malembe mangani kumbexana vo langutisa ntsena va ku hayi u kurile se hi nga va hi kha hi n'wi vulavulisela na kumbexana ku n'wi vulavulisa kasi loko va kha hi langutisa swin'wana swi nga kona vhele va ku a wu pfumeleriwa ku teka vanhu vambirhi hi nawu wa ximfumo handle ka nawu wa ndhavuko lowu pfumelelaka mimiti yo karhi ma vona ku na miti yo karhi vhele leyi a yi pfumeleriwa ku ri u nga hetelela va kha ku tekiwa miti kumbexana ku tekiwa vavasati va ku hlaya kambe hi ku ya hi nawu munhu a fanele a pfumeleriwa ku va a teka vavasati vambirhi va masiku malawa hi hanyaka ka wona ha u nga pfumela ku va tekiwa va ri vambirhi va kuma yi sukini

0: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa Standard Plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu, u kuma na caskete. Dignified Plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum Plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi atelis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na xitoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funeral hi kokolo eka xiyimo.
1: Kasi loko ni hanivisa sweswo vhele nkarhi wa kona hi luwa u ngo i makumembirhi mune tsena timinete sa yivekarisiwa kahle awara ya nkaye yi bile. Kasi risimu leriwani ni vona va vutisa ka amandlozi risimu ra kahle swinene mani i ngwenyama ya mabala. Loko ni va ni karhi ni langutisa laha kasi i Dr. Pheloyocho. Ya loko ni va ni kha ni langutisa laha Pheloyocho i Dr. Pheloyocho va ta kahle ka n'wina va ku i ngwenyama ya mabala risimu ra kona loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleka swa ni ta nghena kahle le ka Facebook ni va ni karhi ni langutisa ku ri xanaki i va mani lava nga na mina kumbexana lava nga hetelela va kha va hlamusela swisana na nyana hi vukati laha hi nga ta va hi ri karhi hi langutisa. Ni khensile swinene ku yingiseriwa mani ntlawa wa Blood Brothers va ni khoma kahle audio streaming laha ka www.gsrfm.co.za va ku hi jikjela loko ku yingiseleni hakarado ra dyondza mani hi twa ku ri xanaki swin'wana leswi nga kona swa milavulawu ya vukati swi va swi ri karhi swi fambafambisa ku yini hi khe mi swi tivaka leswaku ri vukati bya ti karhatela. Vukati a wo pfuka njhe namuntlha u ku hayi u ya vukatini ni vukati hayi bya tirheliwa vukati kahle kahle ku na ku tshembeka wala xikarhi kwalaya ene ku na ku khotrola na khotrolana loko ku ri ku ri a wu seza u lava ku khotroliwa u nga ngheni ka timhaka ta vukati kahle kahle.

Ifanela ababyela ku lowa ka mina anu vekelanga ti bodyguard luya iwa mina hi makayini loko mi hola kwalani mali mfika mini ka yena ati ba xifuba ku mhen mani maluleke hela ku nga heriki hi leswa hendla swona hina hambi bo hina hi bone ba holeni va laiche nwansati hala niku mina ni mani holeni kwala mutini wa mina ana mhaka na swona swi tshike swi dya tincici swi tixanisa leyi loko vo ndla sweswo vana va lava va dyondza sweswo se no va dyondzisa leswi va dyondza sweswo ku hambi va twa ku a ku tlhaka va byela ku movha lowuya a wu xavelanga ku vulayicha timbyana wu layicha vanhu mina wa mina ni n'wi vekanga na ti-bodyguard i nuna hi n'wi vonile a ri na xinhweta xin'wana a ti ba xifuva hambi hi futhi leswi a va sasekile kona va famba hi 4.1 ixivona ngamulaka maswanga loko xi huma laha i xivona ku ya xi sasekile mhani maswanga ye va vonile va ri na munhu wun'wani wa halahala ni ku lowa ka mina wa vuya la kaya ene mi swi tiva ku loko a hola mali hinkwayo yi ta ka mina lava va tshikeni va dya tincici leyi vana va vona va ta kula va rindzele ka vakokwani va nge vi na le ka vona loko vo ti dyondzisa sweswo vingi va hina va ta va kahle hambi va twa munhu ku va vone nuna a ri na yemani va nga sesweswi loko u twa ku na tifoni leti ku khomakhoma tifoni i mahala wa ku fonela i n'wi tshika foni a ni yi hluphekile ya hava we na yena tibi xifuva ku mina ni na nuna va n'wi navela va n'wi fonela n'wi tshika i tiba xifuva wena i tiba xifuva i ku loyi wa mina hambi vo n'wi fonela lava a va n'wi foneli kwale loyi maluleke i wa mina a ni se ni pimanisi n'wini va ku a ti byela ku mina ni mhani maluleke mi ta vona ku ta va naka sweswi ta va kahle u mani a ku fonela ko i mani laha ku fonela a ku tleriwi khikhikhikhikhi a wu fonela hi mani i mani laha ku fonelako na mhe ni to endla ke na mhe ni to endla ma swi va kusuka kona ha na mhe ni to endla na mina a swi nga ndliwi sweswo a swi nga ndliwi ku hloniphana xi hi xikulukumba ngopfu moya ni yi tshika kwale ha swi ni na swona swo tala ngopfu na kwala xiticini ni nga ta ni ta dyondzisa ni n'hweti ya yinani ya ndhavuko ni nga ta ni ta dyondzisa ku va fanele va mi khomisa ku yini mi nga vona swi nga hela leswi i tifoni swin'wana swi holovisaka n'wi tshiki i ti byela ku n'wi tshika fona hina ka ha ri na mapapila i ri kuma papila ha ka bava leswi.

0: Saliswa ndoka hari mixo ka meswitiva ka leswa kuri hayi sima gaisa ka rungwani wa mabuyini utwaye ti baka hari pundo switiva ka hayi papa laka makhelwane hayi se babuyini hindlela leyo ka na grand form liya yoku jika jikiwa yibe ku la katleni la ti khati basune ane ka tirisa ti record mo tsana ti cassette hindlela leyo ka loko iba hi kari hi langutisa ani nga se heta vhela la ya ana ha balavula kona la ya ku lavanga na mina kahle loko ni vani kari ni langutisa la ya ni ka kambe na la ka WhatsApp la na kari na mbona la ka WhatsApp la no miteka kahle ni mitela hi slowly slowly le ni ka zeni jahani na la ka tiqingo la loko mbone ni kahle kuri hayi ta kari tata no ka ni nga ri ku jaha jaheni ni swi fanele swi va swi kha swi famba kahle hi swi tsongo ka riperile ka
1: njani
0: iko ona minjani
1: njani na tsana ndiya man how are guys doing wonderful thing
0: yeah thank you man
1: iko ngiri jori a ni twa dra ko mta skata wa tsantsa du mpombe
0: na a mi ta ti twa kwi
1: on that joke we bona wa skwembu
0: ah mas bona marana
1: come on guys man why can I take those music today
0: Musical one, Mongana Colacos and Gangas from a bull, Masculama, Niscona, which such a fool in the Sangaranaton.
1: Yes, come on, one of us, some sort of complaint.
0: Eh, Carlo Calimara, I look Praeta so, eh, look at the bungo.
1: Ah, I think who was Lusa Calim. Ah, nice. So, what would you see
0: I come around audio streaming ya khoma.
1: Eh?
0: Mara hi audio streaming ha ma ikuma mkarhi nwana.
1: Ma ikuma ya khoma nyana.
0: Ma ikuma.
1: Okay. I keep it up guys.
0: I know, ikhesa swinene mihlayiseke. I mani la wani?
1: Mi khumbula swi swa kalenge swa tsakisa man.
0: A hi ri na mani la?
1: Ah, a mi ri na Dr. Matula.
0: Mi le kwi sweswiwani?
1: Sebu kwa laka siya ndani
0: ya. Oh, anu kumesani mikomeri June. Alright, okay, laka siya ndani.
1: Nikita na wune mwikwana.
0: Kesa sunaye nekusuka laka siya ndani vingi seri jayajo.
1: Ah, that's a man, man.
0: Thank you, man. Thank you.
1: Keep up the good work, man.
0: Thank you. Yeah, famza ishesho ka hindlela leyo ka 0608875942 hi vekari hi fambisa xisweswo ka hi vekari hi vulavula hi vukati kahle kahle eka madyamba siku ra namuntlha ka ku tiyisela ndyangu hi mali kumbe hi moya ke a hi mali ntsena leyi n'wansati a lavaka yona kahle kahle loko hi va hi karhi hi tiyiselana mo ni teka lavawani ku sungula ka riperini ya va ta fika sweswi va ta fika ku nga ri khale loko hi va hi karhi hi langutise ko sala ntsena khumeka ahe ba fambisa sweswo ku sala tsena 19 timinets leswaku mina na n'wina hi va hi karhi hi hambana hi ndlela leyo ka ta va kha nyizela kahle jara va lambya mi nyika kahle nongonoko wa tale mbilwini masito ya ku mina na jara va lambya vhele u tshama kha hi landzelelana riperini mi le moyeni
2: allo
0: ahe
2: na se muhaxi nongonoko lowuwani masiva u kahle ne
0: ni mitwa kahle
2: vanhu va khale lava nga lovoriwa hi Tlhavatipondo na lava nga lovoriwa hi Swikomu
0: ya
2: a va tlharihi ngopfu vanhu valavo
0: ni vula hi ndlela yihi
2: hi ndlela leyiwani masiku vanhu va khale na vanhu va sweswi ku na ku hambana hi mhaka ya ku vanhu va kha va swi tiva ku kuya ka minkarhi leyi yi taku ku na ku hambana ka vana ka wasati na wanuna so swi nga endleka n'wana wa vona lowu nga lovoriwa hi Tlhavatipondo ku va yena a nga na xihoxo a tshika nuna Sebe kongwana dina aya buya akuyila va xuma xa yena va fika va hunika Tlhavatipondo va nga ta tsandzeka mali yaleyo
0: mara mina ta vula ku loko ku ri ku na nkarhi lowu wa khale a nga lovoliwa hi Tlhavatipondo ivi a ya londza sweswiwani a nga yi amukela pela 10 rand pelapela
2: hayi sweswi va swi tiva ku a nga nyikiwa yona hi mhaka ku a ni yi lovoli hi yona so ande a va swi tiva ku loko va lovola hi Swikomu loko mo jika sweswi ka mindyangu leyi nga lovoriwa hi Swikomu Swikomu na sweswi swa ha ri kona va rima a va tlhari kha ngopfu vanhu va khale
0: ya
2: va hetisi ku Swikomu xa tshama xa kumeka ndyangwini hi mhaka vona va vakhale lavaya
0: ene mina le kaya leyi ni tshama ni kha ni vona a ni a va kumi na musi wa kona na sweswi wa ha ri kona since va lovoriwa mhini nge se beburiwa na sweswi wa ha ri kona
2: i ntiyiso walowo so vanhu va sweswi lava lovoriwaka hi ma 20,000 mi vona ku loko vo tshika va dlaye vukati lowo ya mutini wa vona na 20,000 a ya ha ri kona mara lama 10 rand ya ha ri kona 10 rand se va swi vona nyana vanhu
0: ya
2: lava khala va

0: na nkoka swikombo swa khala swi ri na ntiyiso lava sweswi a vo lava mali mahlwani va lava mali
1: o sweswi ku endliwa bindzu
0: i bindzu sweswi i bindzu vanhu va khale lava sweswi sweswi bindzu se va khale tshava ri kona ku yi pfumala ku munhu ku hakela swikweleti loko tshika n'wana a dlaye vukati mara 20,000 u nga yi pfumala
1: hambi mi nga ni byeli ku n'wi mi nga mi lovoli hi mali muni mara n'wi mi lovoli lembe rini
0: mina na ha ri ntsongo message ki je mara ni hi ku ni yingisela leswi mhani va nga dirisa swona ni
1: ya
0: a mina swi tisa ku vanhu va khale va ri na nkoka
1: ene na swi tiva ku ni vulavula na mani hikuva ku a ni ni nge vuli
0: mi vulavula va
1: a ni mini beli call back na pundu serious a ni ta mi kombeta ku va ku a ni WhatsApp ya n'wina ya ha tirhi a ni ta mi komba ka WhatsApp
0: Boni siyala van'wanyani maxi wa mi i maluleke kwala
1: 140 ya karakona vhele loko la ku tisa kotara tsara timinetse va yi karhi yi kongoma kahle awara ya nkaya khume yi nga se ba mina na n'wina yi ta hambana le ka awara ya khume hi ndlela leyo ka mo ni teka lava wali ka riperini ka
2: Ahe,
1: bra, mina mpukini. Ipukini bra ya kona.
2: Hayi, mina mpukini.
1: Mm.
2: Nke wa Carlo ya ava tshama ukatini.
1: Mm.
2: Ene ukata dzeri na koka.
1: Ya.
2: La lovoliwa hi xikomo, maxivo wa xikomo, xikomo, xikunga ri hamani ku ri xikomo.
1: Ya.
2: Wa tshama xikomo xexi ya ukatini, wa tshama bobla wana va makandrangu. Ivi swi ta va kota mali va ku 50 cent. Swi ta yi kha yi gome ku 10 rand. Wena vukatini van'wani se va hundzini va ri vukatini hambi hina va namuntlha nyama hi nga ni voniwa hi vo 360 na yi vona nyana mali nyana yaleyo
1: at least n'wina swa tswanyana yi tele nyana
2: swi wisa ntswanyana a ni ni vula ku timali leti hi mikarhi ya tona a ti tele
1: a vhela swiyakwaswiya ku hambana hi mikarhi vhela
2: a ti tele ngopfu na 10 rand yaleyo a yi tele se ma swi vona nyana vana va hina sweswi hi ri hi lava ma 200,000 200,000 yaleyo loko va cata namuntlha minduku wa vuya a kaya a nge se heta na vhiki alkatini ma swi vona nyana se hi yo problem ya kona yeleyo ivi va ku yini leyi va ku va lava mali ya vona mina mi ya yi kuma ku hi 200,000 mi tlherisela vona ku n'wana i wintaya
1: ya
2: Ai, swi va ku tikeli bra mina amo van'wani va nghena va tivekela mavonelo ya vona
1: ni khisa swinene mhana mikateko kusukela ka xitlhela la phaweni thank you ya va fambisa hi sweswo mhana mikateko ti 13 tsena timinetse hi nga se hambana mina na wena ka loko ni va ni karhi ni langutisa laha vo ni vona va ku yini lava va ku riperile hi mi yingisela va ri la ka EIV xidavini ya xidivani ya sweswa swi kutaniya mo ni teka lava ka riperile ka riperile ahe
3: Hipukini
1: hi ngo n'wina
3: hipukini hi na vantshwa hi vantshwa mara ni ku swi tivi loko va karhi va vulavula swi tini
1: ya
3: kutala swiia tekiwa hikulu
1: a karhi a dona
3: mara mavonelo ya mina vanhu a va vakati va khale a vo a kha yi hlangana na switwisisi a vombeliwa apartheid or yiniya a ni kova mavonelo ya mina
1: ya mavekeni hi twa
3: ku ri na patetiyin'wanaiilungu phela va nga laveki na ku va ya ku tirhiwa
1: vavasati
3: endena ku khala ku loveliwa hi swimalana a ku rimiwa swi swa karhi nivala ku wo tirha va ali na mhala ku xavukale
1: mi twa ku vavasati a va dyi matandza a va ngo tsona vanhu va xinuna njhe
3: loko ku dlayiwa huku hina a nga ti huku mi kuma ku ya tshama le thixini le a tirhweni ka rhandzavula hi a tshama le ka papa va tshama hala a wu hana papa va byela kona vutomi bya khala ni hayi ni ntwenleta ku va apartheid a va xavisiwa va ka mhani phela ni leswi tivi va va nga tshami
1: Mara na swi tiva ku amiwa khale mara mhaka liya ya ku munhu wa lovoriwa a hundzile misaveni na khale a swi ri kona ne a swo sungula sweswi
3: hayi leswiya i swa khale na khale leswiya endlela mina hi mara a swo swi nga cinci ku ri ta kota ku loko teka n'wana wa hundzi ya vona
1: kasi wayi ku fanele ku lovoriwa munhu wa xisati kasi mina wa xinuna no ka ni nga ri munhu na a ni lava swi lavi mina na ku hlayisiwa na Vatsutsumini hi ndlela leyi ko sala tsena nkaye wa timinetse leswaku mina na n'wina hi va yi karhi hi hambana hi ndlela leyo ka le 060 8875942 a hi kuriseleni ka ni ta va ni karhi ni famba ku nga ri khale hi karhi lowu nga hi teki mbilu loko hi va yi karhi hi langutisa eka madyamba siku ra namuntlha ka ndhavuko wa hina i nongonoko lowu ni ku tisela wona mina ni tshame kahle titangweni ta xiluva eka madyambu ya siku ra namuntlha ka mo jika so and then hi ta va hi karhi hi yisa kahle amahlweni
4: Vuhulu jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loko bora ku tlula kwalomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi Katana installation. Kuku borrela mati mitara i 300 rand. 3 meters per casing i 2500 rand. Transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. Unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318. 062 792 4318. Xikwembu xa bonjikelele. Hi ku borra mati a hi na ntanga.

0: loko ri van'wana.
1: Mara leswi nga kona swa masiku lawa ku n'wanuna wa ya a ya hloma a tshama mutini wa n'wansati. Na khale a swi ri kona.
0: Kolwa Joni hayi la kaya. Yena hete va kolwa Joni hayi la kaya. La kaya swi yila ngopfu a swi nga ri kona. Mina ma swi ta ku mina ni lovole hi 1979 ni lovole hi
1: 750.
0: Mara sweswi a ni na service ni na vona se ni na
1: 47 years.
0: Ya.
1: Hi byele ni xihundla xa kona mi swi kota njhani mi za mi tshama 47 wa malembe?
0: Xihundla xi tela hi xin'we ntsena mativa ku yini na n'wanuna i fane i pfumela loko i dyohile i kombela rivalela. U kombela rivalela ka munhu wa yisati a hi leswaku i ta mbala xinguvu yena mbala
1: ya
0: pfumela ku i dyohile loko i dyohile.
1: Sorry,
0: kasi ngopfu ka munhu.
1: Na
0: loko byele ti vuyela byaleni vusiku loko vuya wena vete samba loko ti kuma vuswa byi vekiwile tafuleni samba i dya loko hi heta nghena mukombeni i tele nga pfuxi n'wana wa munhu swi telele.
1: Ya.
0: Loko a ku pfuxa ku ha pfuka hi vulavula ni na ta ku byele vubeku mene vusiku ni ta na ha tlela i ta ni byela mundzuku na mukombe.
1: A hi khomeni nyana mhaka liya ya yo ba vavanuna na khale a swi ri kona swo n'wanuna wa biwa hi n'wansati
0: a ku ri xila xikulukumba ngopfu a ku ri xila xikulu a nga biwi n'wanuna
1: mara ma swi vona ku masiku lama ha trapiwa mara
0: ya trapiwa hi tlhelo ku ya pota va tlhela va hi teka
1: va tlhela va hi hleka va nga yi pfuna eyi mara ya hanyisiwa ku vava
0: swo va laya na laya ane ngongo sweswiwana ane loko majaha van'we majaha masiku lama loko mi ya byaleni mi nwelaku xikwembu xi ku teka loko i nga swi vona tshakweni a wu fana
1: ene ma swi tiva ku hi mhaka yini i timhaka ta lomu hi suka kona hi va hi nga khomekangi kahle ni ti byela ku loko ni fika no la ta vheta ni fika ni fa kunene ni tlela kunene ni hambana na ku rhaseriwa so
0: mataa ku jikijela ni la ta ku dyondzisa mhaka yin'wanyana loko n'wansati wa ha ku tsomisa ne
1: ya
0: loko u n'wi toloveta ku vuya hi sikisi loko u nga ta vuya hi 9 yindlu yi ta pfurha se hina hambi ku ri na tomi se ho ti fambela hi ti jikajikela mina a ka hina a hi ri 22 vana va mukhalazi loko i ri na tomi se loko bava yo vona a vuya hi vosikis a yo ve yi ku vitana hi kun'wana nge lo helela hi mali yo hungasa na vafana kulona
1: kahlekahle nkarhi wa kahle wa ku vuya nkarhi lowuwa loko munhu a ha ku hlomisa a ku ri karhi muni kahlekahle dani ku ni nga toloveti n'wansati ku ni hatla ni vuya
0: mina mani ni byela nkama wo vuya ni nga ri na wona
1: ya
0: ene ni nga loyi ku byela sira bava va ku no n'wana nge hava yi lo hela mali loko u yeri va ku nyika mali va ku tlhela ya hungasana van'wana
1: ya ni mitwini hikwalaho ka nkarhi a hi khomeni kwalawani
0: a hi khomeni ku a yi lava siku rin'wanyana yi tlhe yi vuya hiku hi mi byela ku ri hina a hi swi ndlisa njhani.
1: Hayi ta vuya ta meka sure ku siku rin'wanyana yi vuya kahle ni tshemba ku se na vayingiseri va ta nghena va hlayini ku a ni se va swi twini ku se hi vulavula swi ya kwihi
0: na hi mpela mani a hi lava ku ta aka mani aka mindyangu
1: leyi ha ni khese swinene mi hlayiseka
0: tidivorce ti ta
1: hungutana
0: a ta hungutana
1: danki
0: no ni khese a ni ri na the original n'winyi wa vita
1: kese swinene the original n'winyi wa vito mo mina ni va ni karhi ni famba hi loyi jara va landzwa kona lawani ka u ta mi nyika kahle ni ngana wa khuwa tale mbelweni kusuka awara 9 ku fikumbexana ya kusuka awara ya 10 ku fika kahle awara ya 12 mina na n'wina hi hlanganeni kahle mundzuku lerixaka na yena jara va landzwa hi ta va ha ri swin'we ka BBZ kusuka awara 6 ku fika kahle awara ya 9 mo ni famba mina bye bye salani kahle na yena kamisala mi tiphina swinene hi minongonoko ya GSR FM famba so.

Right, okay. We saw so. Eka madiambia sukura na mauta. Mako menaro watimeleza mingseru kupile kata wara. Kume. Eka madiambia sukura na mauta. Mabonzo misabe nise e problem. Loku laba kumelela wo ganyambilu. Baku iku abash labi banu. Double play. Thomas Chau. Kena senior sisters. Sumra kona twabi. Tole shaku. Overload. Baku itakubeka queen. Mbili ya koi. Kusei tele. Sei rwale bangwana. Kwa ikona. Kali ya shmazi. Tatama. Aboka askote kala so sole so mingse le makume ndaru ngwe wat minutes e kupile ka hlabana ya kume e ka madiambi asukana na muthana kom kele mingse lome kana ngono kwa tale mbilwini ndeko ndolo teka wena msumbu ndoko kufika rabo mone le skarka wara ya no ngoko ka fikele ka wara kume mbiri indala le kume shala ka wara kume mbiri ka fikele ka ya isukula ka hlabana kume ka fikele ka wara kume mbiri e ka madiambi asukana na muthana ka sukana na muthana tsame ka hlanta ngwenta mtrikulo ne rex the dj dj mregza aboka ikone mfo icon continue on a show ekuya fika la ungata hitlala u fika kona indlela ole mix here kambe khasa switane ngopfu kswa kahle le ka mtrikuleni Mr. X aka Norman Jikijela kana kona kwa kwelwa wa ndabu kwa hina matshongweni ya xiluba na nwa mabunda ari kona Mr. X aka Norman Jikijela ya yimani kulonga na the time na the voice note indlela ole mitava kha mi kombisa loko sotsika swinwana maybe nga ari moyeni kumbe xana nga twali mi aleta in time indlela ole mingiseri kambe ka famisa sweswo eka madyambu ya sukana namuhla kunjhani mingiseri site leri ya ri audio streaming ya www.gistarfm.co.za kumbe xana magandlana 106.0 magandza fm mingiseri lomi kusaseka lawu yingiselaka xitichi xa wena u ri ko eka madyambu ya sukana namuhla hi ba mandla yi vuyelela R579 R529 R578 eka madiambi ya sukana namuhla ngwe mwa ku chayelela hi chayeleni kahle vukhendla na vironwa ni fika lomu makona a hlayiseke swinene ngopfu la ku amukelaka engomeni ya pelesa aka ni jara valantshwa ni ntiko lava komati wahumelela vandla nga mandla ka mavuza kaya n'wana khazamula wa xikoci wa kokwani balati la ekusuka le ndhawu letiya ta le ka hlaleki le famba swin'we na le ka madiambu ya sukana namuhla hi kona mhaka ya ku vava swinene loko ha ha chuhuse hi mhaka yin'wana ya tolo hi kuma ku heyi leyi nga koho yi tsema nhlana kambe ke ba rhandza ku khensa swinene ngopfu eka sisi lava hi ri na vona eka madyambi ya siku ra tolo eka ni ngonoko wa tele mbilini va kombisa timhaka ta ku hi koho swilo leswi mi nga va mi kha mi va pfuna hi swoswo va swi tekele nhlokweni na ku va va kha va khensa ku ya eka siku ra namuntlha lava va ka va kha va tiyisisa na vo va va va kha va kombisa ka hina sayiti ra mina le ra ndyangu wa ka hina leswi vayingiseri va nga fika va vula swona hi leswi na va ndyangu wa mehe va vulaka swona indlela leyo so va ri va khensa swinene ngopfu hikuva hi va hi kha hi teke kahle mhaka ya vona hi faka tafuleni mi hetelela mi va na xitshunxo indlela leyo se le ka madyambu ya siku ra namuntlha vomingiseri vo ni nga ku civeli ku ri yi kona mhaka leyi ni lavaka ta va hi kha hi langutisa na le ka madyambu ya siku ra namuhla i mhaka ya ku vava swinene mani hi leyi na mehe yi ni tseme nhlana ma yi ni traumatizini na mehe yi ni traumatizini yi ni siye ni karhela mihleketo yi ni siye ni twa ku vava swinene ngopfu laha ni nga hetelela ni twisa ku laha hi le vuton'wini vanhu va hlangana wa vona loko ho tibyela ku na problem mingiseri loko u kha u tibyela ku na problem va kona vanhu lava nga na tikinga kahle kahle ya va kona vanhu lava nga na tikinga ni kota ku swi twisisa kahle ku a ni va a ni ri na a ni ri munhu luwa wa ku sometimes wa vona munhu loko a hetelela teka xiboho xa ku va kha a teka vutomi bya yena ni kha ni ku swiyimo swin'wana swi sweswiya swo ze swi lava teka vutomi bya yena kambe ke lexi munhu a va nga kha xi twa mbilwini ya yena na lexi hetelelaka xi va solution ka yena swi komba ku hi lexi a va ka a plane xona na ku twa ku vava ka mbilu ya yena swi twiwa hi yena vanhu va hlangana na swilo halahandle Afrika-Dzonga 34 after 10 o'clock hi leyi mhaka leyi lava taku va kha hi langutisa ka madyambu ya siku ra namuntlha va ku riperile muhaxi na vayingiseri va nongonoko wa tele mbilwini mina ni sisi wa malembe ya 35 ni na n'wana wa nhwenyani right right ke all right ya yi pa nyomalala leyi one man okay hi leyi mhaka kona mingiseri hi leyi va ri riperile muhaxi na vayingiseri mina ni sisi wa malembe ya 36 ni tekiwile kambe swilo tsandza ni na munghana loyi ku nga khale nyana hi ri vanghana swi nga va na 10 to 15 years hi kha hi ri vanghana mina na munghana wa mina hi hlangane hi ri high school laha hi nga pasa hi ya yunivhesiti mina ni ya endla tidyondzo ta vunese kumbe ta vuongori ivi na yena munghana wa mina a cinca a ku u lava ku endla timhaka ta vuongori kumbe xana ta vunese hi ku vona mehe ni endla tona
yete ipasa mina ni hatle ni kuma ntiro la yena swinga hlwela nyana mina ni hete ni ti xabela na yindlu sesi u kombele ku tshama na mina ibi hi ku bona ximo xa yena ni pfumela tani hi leswi swa mintiro a swinga ngu fambeli ni hete ni hlangana na boto unwane wa loyara hi randzana swi va kahle boto a ni xabela na mova mungana wa mina a sungula ku monya munhu wa mina a ngu vulavula ku biya ku olava ku hungasa a nga lavi nsati kambe a ni swi teki tanihi mavondzo a no maybe o va na kena mina ni sungule ku lahlekeriwa hi swirhangisi laha chomi se a rhurha a pfa a ta kambe loko a tlhela a ku sala ku xota swin'wana swa mina ni sungule ku ya minkarhini ni nga heti ni hete ni biya emirini a swi hlalangi no kuma miscarriage kumbe xa ni ku onhakeliwa hi ndzhwalo a swi nga heti na mavhiki mambirhi a nga tangi loko a famba chomi ya mina swi sala swi onhaka swi phindelele ku ringana ka 5 kumbe xa ni ka 5 ni ze ni vaviseka na le ndzeni madokodela va ku ni nge he swi koti ku khoma n'wana nuna u hete a ni tshika a ku a ni pfuni nchumu a teka na movha ya yena na ntirho wu ya vuya wu ni helela ni sala ni hlupheka sweswo munghana wa mina no ta a nga hati sweswi na lembe na tin'hweti ta tsevu hi nga ha buli no bula vhiki leri nga hela ni rhambiwe kerekeni ku ya lunghisa swa vutomi ku ya kuma leswaku ku ze vutomi bya mina byi onhakile emunhu loyi a ni n'wi tshembe ngopfu ku nga munghana wa mina ni lavisise ku ya mahlweni na le ka madokodela ya xinto va vulavula xilo xin'we va tlhela va ku munghana ni twa ku vava emoyeni hi ku hi yena munhu loyi a ni hanya na yena na swi lava no herisa vutomi bya mina na swi lava no herisa vutomi bya yena kombela switsundzuxo ku ri ni hi huma njhani loko swi tetana a ni n'wi tshembile no n'wi rhandza ku nga munghana wa mina riperile muhaxi na vayingiseri mina ni sesi wa malembe ya 36 muhaxi na vayingiseri mina ni sesi

0: hatle ni kuma ntirho la yena swinga hlwela nyana mina ni hete ni xaba ni ti xabela na yindlu sesu u kombele ku tshama na mina ibi hi ku bona ximo xa yena ni pfumela tani leswi swa mintiro a swinga ngufambeli ni hete ni hlangana na boto unwana wa loyara he randzana swi saseka boto ani xabela na mova mungano wa mina a sungula ku monya munhu wa mina a n'wi vulavula ku biha a ku o lava ku hungasa na mina a nga lavi sati kambe a ni nga swi teki tanihi mavondzo a no kumbexani o va na khe na mina tanihi munghana tlhandla kambirhi ni sungule ku lahlekeriwa hi swirhangisi laha chomi se a rhurha a pfa a ta kambe loko a tlhela a ku sala ku xota swin'wana swa mina laha ndlwini ni sungule ku ya minkarhini ni nga ha heti ni sungule ku ya eminkarhini ni nga ha heti ni hete ni biha emirini a swi hlwelangi no kuma miscarriage a swi nga heti mavhiki mambirhi a nga tangi loko a famba a swi sala swi onhaka swi phindelele ka 5 ni ze ni vaviseka na le ndzeni madokodela va ku ni nge he swi koti ku khoma n'wana nuna u hete a ni tshika a ku a ni pfuni nchumu a teka na movha wa yena na ntirho wu ni helela ni sala ni hlupheka sweswi munghana no ta a nga hati sweswi na lembe na 6 months hi nga ha buli no bula vhiki leri nga hela ni rhambiwe kerekeni ku ya lunghisa swa vutomi ku ya kuma leswaku ku ze vutomi bya mina byi onhakile emunhu loyi a ni n'wi tshembe ngopfu ku nga munghana wa mina ni lavisise ku ya mahlweni ni le ka madokodela ya xinto va vulavula xilo xin'we va tlhela va ku munghana ni twa ku vava emoyeni hi ku hi yena munhu loyi a ni hanya na yena na swi lava no herisa vutomi bya yena ni kombela switsundzuxo ku ri ni yi huma njhani loko swi te tano a ni n'wi tshembile ni n'wi rhandza ku nga munghana wa mina yaleyo mikiseri i ndlela yaleyo i le ka nambara 06078 75 942 ya ni chavisa man riperile
1: madyambu lamana
0: na le ka n'wini epfukile minjhani
1: hlayisiwile swinene
0: no
1: ya dyohala ya leyi i mhaka ya kahle mhaka i ku ri munhu u nga n'wi tshembi i tlhela ku tshemba ribye munhu u nga n'wi teka a ri munghana loyi a ku xopaxopaka vutomi bya wena a ndlela ku ku pfunela ku fana na sweswi se lexi a ni la ku vula xona va nga herisi vutomi bya vona a va khongeli ka Xikwembu va ta vona mihandzu ya hakelo ya yena Xikwembu swo swa kunene
0: qingo ra n'wina ri basanga na kantsongo riqingho ra vona a ri basanga na katsoko a ri basanga 060 875 942 riqingho ra vona ri basanga xem 060 875 942 va ka yi kha yi bula hi yo siku ra lama tanihileswi ni nga vuleni ku ya ni chavisa mi mhaka leyi mani ya ni chavisa swinene 060 875 942 riperile ahe papa
1: ni vuye futhi
0: ahe
1: alo
0: ya ndhawu leyi mi nga ka yona swi tikomi nga ri kova hava network a hi timhaka ta riqingho leri ya mi tirhisa
1: ya kova yi kahletakatatinetiwek mara na twalanyana sweswi ne
0: ya no mi fanele mi mbambela
1: okay mo ni swi vula hi ku hatlisanyana va nga herisi vutomi bya vona mara a va ringeti ku khongela Xikwembu

0: vutomi bya vona va ta kota ku vona mihandzu ya hakelo ya yena leswi a nga swi endla ka vona. Se mina ni ta ku vona xa vona a va khongeli va languta ka Xikwembu. Swo hlwela ka kunene Xikwembu xi hatla ku yingisa xi hlwela ku hlamula. Ene va nga n'wi khongerisi hi tihanyi. Vona a va khongerisi ku Xikwembu a xi n'wi katekisi a ya mahlweni na mintirho ya yena yo homboloka. Va ta kota ku vona mihandzu ya kona ya hakelo ya vutomi bya yena. Mara i ku ri hi dyondzo ya ku ri munghana u nga n'wi tshembi swi tlhela ku tshemba rezi. Munghana u ta ku onhela a ndzi nga vuwa ku rhandza kasi i le ku xopaxopeni ka mikondzo ya wena laha ku kandziyaka kona.
1: A ni nkarhi yin'wana a swi olovi ku fika kwalano ku va yi kota ku identify munghana ku loyi i munghana wa njhani, hi ku maswito va sungule kwale high school va famba swin'we swi va kahle swi saseka swi ta swi ta onheka laha loko sisa tata kuma nuna wa loyara.
0: Munhu swi nga humelela leswi swi pfuna ne le ka hina van'wana swi nga swi humelelaka mara a hi swi tiveni ku swa humelela a ku hanyeni. I dyondzo leyi hi yi kumaka ya ku u nga tshembi munghana ku tlula mpimo. That's why ku hanya munhu a nga ri na munghana a swi teki nchumu. Hanya u hanya na munhu mara a nga ri na mhaka u nga vi na vunghana bya ku i ta teka xin'wana na xin'wana u n'wi hlamu u n'wi byela munhu loko u ya huma u ya jika hi wena. Se munghana hanya na munhu ntsena mara a nga ri munghana. Munghana hi vula lowo i ta n'wi byela xin'wana na xin'wana lexi yena nkama wun'wana a nga ta ka swi nga n'wi nandziheli loko n'wi byela swona mara a nge ku kombi. Se leswi swi hi kombisa ku va ku munhu a vi na xihundla xa yena hi ku sweswi i nga ta ku karhi n'wi byela swona i ya ku jikela hi swona. Se mina ni ta ku a vakhongeli va langutaka Xikwembu ene va nga herisi vutomi bya vona a va hanyi va karhi va swi tiva ku kambe swo tala ni endleriwe hi munghana mara xihakelo ya yena u ta yi kuma tanihi le ku hanyeni hi le vuton'wini hlayiseka swi
1: hlayisekani papa mara madamu lamanene
0: inko
1: ha sesi se u hleketa ingaku na loko a vona sesi luya hamba ngo herisa vutomi bya sesi luyani a hetelela herisa na vutomi bya yena u hlanganahlanganini sesi la xiyimo xa ku a nge pfuki a kume na n'wana hi xo xi hetelelaku nkarhi wun'wani xi n'wi vavisini va n'wi khuza hi munghana loko a ya kerekeni loko a ya ka va xintu va n'wi khuza hi munghana 0600 875 942 riperile
2: ja ra valandza
1: riperile makhelwani
2: ni ri njhani
1: i pfukile mpfukile
2: hayi kona
1: va tiyisisa madokodela va ri sesi a nge he pfuka kume n'wana laha leswi xiyimo xi nga hi xiswona
2: a hi swa tala swinene mara lexi ni tsakisaka ku ka ha vule madokodela ku vulanga Xikwembu so mara mani yi sungula laha ka ku mhaka leyi yi none ngopfu ende loko yi none yi te tala a yo va mhaka ya simple and then yi moka swa ximoya hi mavonelo ya mina ni vona ongeti the best solution i ku va va pfuneka hi swa ximoya
1: spiritually
2: ya hi mhaka ku sesi i bohiwe ngopfu leswi a nga bohisa swona hi munghana wakwe a ni ti ku na twala na
1: saseka
2: ni twaka ku mi ba mi khatakhata nyana
1: a ko va radio leswi nga
2: swona moni ya tifanele ku swi havava ni twa nga ku xivulavuri lexi sungula va vulele timhaka to tala leti a nga ta ti vulavula
1: okay pa.
2: So moni kongomisa manjheni xo sungula sesi i kombisa leswaku ri i vona nga ku mhaka nkoka i ku va a ti fambisa kumbe ku fambisa munhu un'wanyana mina a ni ta ku sesi a nga swi endli sweswo hinkwaswo ka swona xo sungula a rivali hi munhu loyi a nga n'wi hoxela a focusa ka yena n'wini sweswi because hi yena loyi a nga na problem luya wa munghana wa ka a nga na problem lexi nga kona hi lexi emhakeni ya ku va a hleketa ku ti fambisa ma ni ta ku loko a swi kota a ringete ku kuma mpfuno wa ti-psychologist ku mihleketo yena a kota ku va a amukela xiyimo lexi xa vumbirhi lexi a faka xi endla sesi

0: ku va a tlhela a amukela leswi swi nga humelela hi vutomi byakwe, hi mhaka ku yena a nga endli swihoxo ku va a pfuna munghana wakwe, i lo kumeka ku ri i pfune munghana wa ku va na mavondzo a n'wi onhela vutomi. Ene swilo sweswe a swi sungule hi yena, swa humelela. Mina vona vanhu lava ni va tivaka lomu ni humaka koho va nga va na swiyimo swin'wana swo fana sweswi, ene swi tike ngopfu evuton'wini ku va pfuneka. Mara a ni kona kwalana a hi vulavuleni hi issue leyi.
1: Okay.
0: Swin'wana leswi se a faka xi endla hi lexi, ni twa a ku i fambile a lavisisa na le kerekeni u huma kona. Loko ni nga tivi ku laha a nga famba kona a lavisisa, vo n'wi byela hi problem kumbe hi xivangelonkulu xa loyi a nga tisa problem, a nga n'wi byeli hi solutionike. Mina a ni ta ku loko ku ri ku va tshame va n'wi byela ku problem hi leyi, xintshuxo hi lexi, ma ni ta ku xintshuxo lexi va nga n'wi byela xona vanhu lavaya a xi tekile enhlokweni a xi endla, a ringeti ku fikelela vanhu lava nga kota ku n'wi pfuna, because lava va nga n'wi byela ku na problem yo karhi vutomi bya wena ende yi vangiwe hi yini, ni vona ngaku va nga tlhela va swi kota ku n'wi pfuna spiritually hi swa ximoya ku ri a kota ku va a pfuneka. A ni tivi ku ri pfumela ra sefe ri yime kwini, because la papileni i vulavule hi le tin'angeni xikan'we na le kerekeni, mo ni n'wi pfuna hi masati hinkwao ka wona. Mina a ni ta kuka sesi loko ku ri ku i pfumela ka swa xintu, a ringeti ku kuma vanhu lava nga n'wi pfunaka va xintu ku ri va kota ku reverse that spirit, because sesi a nga onhakanga endzeni ka yena. Sesi i lo cheriwa ntsena demon ro karhi kumbe moya wo karhi lowu nga nghenisiwa eka yena ku ri u kota ku cinca miri wakwe endzeni, ni nga vulavula hi xivelekelo xakwe. Loko o kuma munhu wa xintu loyi a nga kota ku n'wi pfuna hi mitsendzana, a nga swi kota ku hlula sesi. Ku va ku lava ni va nga tshama va pfuna van'wanyana va hindze emisaveni, a ni ta n'wi refera ka vona ku a ya va pfuna. Unfortunately va hindzile emisaveni, dasa ekusuhi ni vule marito ya ku ri ku vile madokodela a ku vulanga Xikwembu, leswi vulaka ku ri solution ya sesi yi kona emisaveni. So hi ndlela rin'wanyana i ku ri eka swa ripfumelo ra ndhavuko ni nga n'wi kombela leswaku a kumi lava nga kota ku n'wi pfuna ivi a kota ku va a pfuneka. Etlhelo ra swa ximoya, mina a ni ta ku eka kereke laha a yeke ka yona a nga ya a ya kombela leswaku vafundhisi va n'wi khongelela hi ndlela ya ku n'wi dilivhara. Loko ni nga tivi ku a yeke a kereke ya muxaka muni, mara loko ni twisa kahle loko o ya ka kereke leyi va nga nyiketi nchumu hi mavoko va ku khongelelaka va humesa demon la ndzeni ka wena, a nga swi kota ku this spirit xi huma, because ko va moya lowu nga nghenisiwa la ndzeni ka yena. Loko o dilivhariwa swa huma. Ni vone makhe van'wanyani kun'wana ekerekeni khale a va teki hi mfundhisi va nga kumi vana, ivi kasi hileswaku ri le ndzeni ka vo va cheriwe a big lizard. Ni ri i leswaku ndzaku mikolonja leyikulu leswi xi cheriwe laha ndzeni ka yena, xi endla leswaku mbewu ya xinene loko yi nghena yi dyiwa, a nga koti ku va a kuma vana. Mani luya i va a dilivhariwa, ene siku ri nga dilivhariwa hi roho a ni ri kona ka revival ya kona le ndzhaku leyi hi vu early 2000 loko a cro loko a ri laha hansi laha a wu ta tlangaku i nyoka kumbe i xivandza sesi ni nga vulavula hi xona. I hetelela a ya pfuneka loko datin a sungule ku va a hlantetela a hlantetela nchumu lowu huma le ndzeni ka yena hi ku hlanta, ivi a heleta va njhani a va dilivered a kota ku pfuneka ku ya emahlweni. So etlhelo ra swa ripfumelo ra vukhongeri nakona a nga pfuneka, mara swi ya ku sesi yena i dilivhe ka ripfumelo rihi. Xo hetelela a ni ku sesi tanileswi ni nga vula ekusuhini ka a ti amukeli na sweswi a meki swilo leswaku ri a amukeli mara a feyisa na reality a rivala hi luya a nga n'wi sumbazela vutomi byakwe, a fokasa ka leswi yena a nga ka swona. Ku tshemba ka ha ri kona, xitsonga xi ri ku tshemba ku kona eka mbyana leyi hanyaka ku tlula nghala leyi seke na mene ya yona. Sesi wa hanya, ku tshemba ka ha ri kona eka yena, solution a nga yi kuma, ende vutomi bya ha ri bya nkoka eka yena hambiloko a sumbazeriwe vutomi hi munghana wakwe. A n'wi rivaleli, a nga n'wi dlayi, yena a nga ti dlayi, a ya kuma psychologist a n'wi pfuna mihleketweni ku a kota ku amukela xiyimo lexi, na ku va a ya en'angelo ku ri believe ka swa tin'anga kumbe a ya ka mfundhisi va nga kota ku n'wi khongelela a n'wi dilivhara, mara kambe a ti rivaleli a tlhela a amukela xiyimo lexi. ene ita pfuneka swikomba swi n'wi pfunikete ngopfu
1: a hi languseti hi side ra xinghana ku ya mahlweni ka vutomi bya yena tanihileswi mi nga ku vuleni ku vutomi bya yena a ti amukeli a ya mahlweni hi side ra ku va na munghana mi nga n'wi tshinya mi ku yini loko swi ta ka timhaka ra xinghanangani kumbe swi nga pfuna na van'wana
0: okay mani yi sungunela munhu un'wana na un'wana loko a zava kusuhi na wena emhaka ku wa n'wi tiva a hi swona ende swi kahle ku ri munhu yaloyo u n'wi tiva loko a tsakile na loko a nga tsakanga ene swi na nkoka ngopfu ku munhu loko a ri munghana wa wena u n'wi ringa u vona ku ri munhu loyi i ta va honest ka vutomi bya wena kumbe a nga honest na i tele ku ku aka kumbe a nga telangi ku ku aka na se minkarhi yo tala mi kuma ku hina vanhu a hi koti ku tirhisa mihleketo ya hina loko hi ri na vanhu va ngu ku hi va tiva ku antswa hi va hi welawela xilo xihenhla kumbe hi va superficiali eka ku va hi interacta na vanhu so mina a ni ta ku a hi hlawuleni kahle vanghana a swi bihi ku va loko munhu u ti tshuneta kusuhi kumbe a ti tshuneta kusuhi na wena as munghana u tlhela u khongela u kombela clarity ka xitombu ku xi kota ku ku komba ku munhu loyi i munhu wa ntiyiso kumbe a hi munhu wa ntiyiso na because van'wana va teka vutomi byana ku ta hi onhela as ti-agent ta mfumo wa munyama ku fana na sesi loyi hi vulavulaka yena mukari madyambu a nga onhela sesi loyi so loko hi ri karhi hi hanya as vanhu va xisati kumbe va xinuna vanghana a hi va hlawuleni hi vutlhari ene na pfumeli lin'wana na a teka vutomi byana without ku va hi n'wi tiva hi ku hetiseka because van'wanyana va va kusuhi na yena kasi va lava ku ta hi chelela hindza emisaveni kumbe va endla swo fanele swi hi vulelaka swona mutirha madyambu so xa nkoka i ku ri a hi hlawuleni vanghana hi ndlela ya right and nakona a swi bihi ku va u nga ri na munghana evuton'wini hi mhaka yini na u hava munhu loyi a nga navelelaka munhu un'wanyana swa kahle swi bedzela hambi ku ri va makwavo u kuma ku lowun'wana i vondzekela makwavo un'wana wa ta bati munghana loyi a nga ri ki n'wana wa mhani wa wena so a swi bihi ku va evuton'wini u nga ri na munghana hi mhaka ku vanghana minkarhi yin'wana hi ta hi nga va tivi hi ku hetiseka ku i vanhu va muxaka munhu obvious ku jelaza ku ta va ku ri koho ma loko wena u nga ri na vona ekusuhi na va nge ku tivile a hi swona na swilo swa vutomi bya wena a va nge swi tivile ku fanele ku munhu a ri kusuhi na wena so swi ta endla leswaku u kota ku va u peta ka swilo swa ku hambanahambana ngopfungopfu ka swo fanele swi hi vulelaka swo emadyambini namuntlha
1: hi leswo hi ndlela yin'wana mi vulaka kahlekahle munhu wa ta kusuhani na wena hi ndlela ya kahle kambe ke a kha a langusana na downfall ya wena
0: yes mi kuma ku i ta kusuhi na wena a ku bayizisa ku wonga kasi wa swi tiva ku i na agenda yo karhi a lava ku ta yi humelerisa phela vanhu un'wana loko mo swi cheka evuton'wini va humelela hikwalaka ku va ku we yin'wanyana
1: u fanele hi vulavula hi yona tolo kha ku hayi ku faka yin'wana swa ndleka ku pfuka yin'wana
0: exactly so swi na nkoka ngopfu ke evuton'wini u ti rhangisa wena before munhu un'wanyana jahara valandza na vayingiseri a hi swi tiveni ku ri a swi bohi ku va na vanghana kumbe ku va na munghana mara kambe vani na vanhu lava u hanyaka na vona vanhu lava u hanyaka na vona a va ku tivile ku fana na munghana hi yona mhaka jealousy yi va kona loko munhu a ri munghana because mi heta mi xerelana na swibelani se a ku tiva ku antswa a peta hi xibelani lexiya a ku onhela nyiko ya wena ya ku huma ka xiveleko lexawo kumbe ka rimbewu ra wena as wanuna i swa nkoka ene loko munghana a ri kona a ku ve na ti-boundaries ku nga vi na ku munhu a ku tivela ku tlula mpimo xa nkoka xin'wana a ni nga before ni rivala ni faneke ni xivula hi lexi a swi kahle ku va u teka vanhu lava u hanyaka na vona vanghana kumbe ti-colleague ta wena entirhweni u va yisa lomu u hanyaka kona kumbe endyangwini wa wena because jealousy ta va yi ri kona hi mhaka ku leswi va nga ta disikavhara ka wena u ta lemuka ku u ta kuma ku vona a va na swona obvious jealousy ta va yi ri kona because i vanhu va nyama satana a nga va tirhisi so swin'wanyana swi kahle hi swi papalata hikuva vanhu hi nga va tiyisi ngopfu kusuhi na yena hi va na tilimiti sweswo swi ta pfuna ngopfu sweswo
1: ayi na ni mi twini makhelwani ni mi twini hi lelo kahlekahle sisa a nga regreti nchumu ka leswi a nga hlangana na swona xema
0: a ri ku pfumeli ka munghana wa yena ku va ku munghana yena i na mavondzo so a endli ku fanele swi bava lavo sungula va nga swi vula ku ri a n'wi khongerisi futhi yes rito ra xikwembu ri vula tano loko u endla sweswe u vula ku xikwembu ni lweli hi wexe ni mani mi hlevela swin'wanyana ni vonaka ku dazi nghena nkarhi laha ni tshame ni va na challenge yin'wanyana ya serious swinene na munhu wa xisati ni ndzhaku laha a ni vonaka ku solution i ku va ni dlaya yena munhu loyi mara kambe siku ri ni nga ama hi rona ni ya leni ku na ku ya n'wi hlasela mireni atya e voice yivulavula na mina yiko loko uya wa tilela eka ngozi leyi u nga hlangana yena swi kwala ka munhu loyi swi lava na tinghozi leyi u nga ta hlangana na tona mi ndzi ku kwala vuton'wini u ta tiyimela hi wexe

0: ni teka ni xivoyisi nga ni byela swona. Sweswi ku humelela yini, misava yi seyivhara mina lavaya tivandzale va xumbadzeke. And loko se yi xumbadziwa hi misava ku hava nyanga ku pfunana. Ma loko wo tilwela u humela swo tala hi vutomi bya wena loko se u tilwerile because na jele u nga nghena. So sweswi loko u tshika a dlaya munhu luya swi loko u ya jele and nandzi se u ta vuya ka yena back. So swa nkoka a endle hi vukhwala vupapa lava nga vurisa swona vo sungula na leswi mina ni nga swi vula na leswi van'wana va nga ta tshika va swi vula. Sweswo swi ta n'wi pfuna ku tshika a va kahle ku rivalela emurhi and ku rivalela a wu endlele munhu one favor u ti endlela favor hi wexe.
1: And ku pfumala ka yena n'wana na ku va va n'wi byela ku swi endleka nga ha ku n'wana a ku teka qualification ya yena ya vuongori wa ha ri na yona.
0: Exactly. And u vone ku byela DJ jara va landza na vayingiseri loko swilo swa yena swi ya tshamiseka ta tlhatiwula hi mfana sesi yaloye a nga za chuhisi nchumu a teke ripfumelo a ri veka ka leswi a believer-ku ka swona swi ta n'wi endla leswaku a pfuneka ende ku pfuneka ke ku le kusuhi
1: ni mitulomo yi twa van'wana
0: khesa
1: swinene ngoma khelwani wa gisar bamandla yi vuyelela eka matiyambu ya siku ra namuntlha laha hi minete yi nga mingiseli ku bile kahle awara ya 11 awara ku hetelela ya nongonoko tale mbilwini eka matiyambu ya siku ra namuntlha a wu peleni
2: ni perisa n'wana mpfukeni
1: hi pfukile minjhani
2: hi pfukeni
1: ni mamukerile
2: ni kombela ku va wole 5 minutes ku ni nga teki more than 10 minutes to 20 minutes xo sungula mhe ni la ku vutisa xivutiso xin'we ku ze a heleriwa hi ntirho a ku ri yini a mi hi byelangi kwalani
1: mi byeliwa swi leswi
2: swi heleriwa hi ntirho
1: n'we leswi mi nga byeliwa swona hi leswi nga tisa xiswona
2: o i heleriwe hi ntirho ku u hele njhani a hi kotangi ku swi kuma ni allright mo ni nghena mhakeni mativa vunghanangana byi dangerous a ni xivutiso xa mhe xo sungula a ku ri leswiya swa ku ni lava ta tiva ku why a heleriwa hi ntirho ku i nurse ene wa tirha and then a ri na movha swilo hinkwaswo swi fambile i yini xivanga xa ku ntirho wu hela phela ntirho loko wu hela swi vula ku laha yi tirhaka va ku byela ku ntirho wu herile hi reason leyi na leyi a ni twangi yimani be ni gaza kwalani a ni lava ku ta sungula hi yona so mo ni sungulanyana le emasunguleni ma vona loko wo va evuton'wini i va na munghana i swi tiva ku munghana i dangerous mina ni ve na munghana hi 1990 ni ve na problem hi 1991 hi best friend ku ri ku ni sungule na yena hi 1983 hi ka hi kula swin'we hi dyondza xikolo mari 1990 ya ku tirheni ku ri ku hinkwena hi ri ku tirheni hambe ni karhi ni pfuna na yena mara loko se ni a lova mi hitsale hi 91 ni ve na challenge so munghana i ve na tidyondzisa ku from 92, 93, 94 until now a na munghana na vanghana vanghana va me va fambeterini laha misaveni va fambeterini until now va fambeterini mi twisa ku vanghana va mina mhaka ku fika hi hlangana hi tshama hi bula hi vulavula leswiya na leswiya a hi katsakatsi mhaka leti kombaka miti ya hina so munghana a nga fanelanga a va best friend hi xinghezi hi ku loko o ze i n'wi tha e best friend i ta n'wi hlevela swin'wana na swin'wana ene i ta ku vavisa i ta tiva na swi hinkwaswo leswi wena i nga na swona leswi wehe lavaka ku endlisa na leswi i lavaka ku pfuka i swi endla mundzuku a swi laveki best friend se mina ni ve ni tidyondzisa kusukela 1992 a na best friend mina na vanghana na sweswiya loko ni fika lano a yi ri 8 o'clock hi mhaka ya munghana wa mhe nsati wa mina that's my best wife lero loko ni karhi ni langutisa swilo hinkwaswo ni karhi ni swi analyze ni fika ni ti byela ku swi vula ku i kona loyi mina ni nga xerhaku na yena swihi swa mina ntsele a nga munghana wa mina na nsati na vana wa mina na muti wa mina so loko no za ni va na munghana le handle ka gedi leyi mhe ni nga tshama ku handle ka jarata leri swi vula ku is not my best friend a ni n'wi byeli hinkwaswo ku ane laka enka rwaso ane enda yini yini sosne enda yini jela mungana loo la patu inge best friend awe akuna best friend kuna vangana na mwena mungana ome mash na mi ngitelwa kweta wa mungana ome loo kuru kweta anya sumika etiwa mara Lokumbo zamfika mchuza monsu wala kumetafika kama sekretele yako unwanya angafika disaida kuleo anungu navelele sunen. Anungu navelele sunen. And once anga navelele sunen suwala ku minan fananu supek. And les anga tasterisa ku minanga navelele sunen anispiku sanja. Me anna wawo sa nganga na Christ na zwana swana swana dzimona anga ndako anga fika ni hembera kumba a endla swana kumba fika a teka nkondo wa mina a teka nkondo wa mina a ku anga nghenda a bva honde fata ku nwana anga ngheni muto wa yena wa endla munhu na Christ wa endla ku loko na kerekeni fika ni kar a endla swana Nata swala tindela tindiri to hambana leswi vulaka mungana anga laveki vakulu hina vangana ene loko mwaza vana best friend swi vulaka ya loye hi loyi mi nga tshembela ka yena ene nakona a mi n'wi byeli hinkwaswo hi swa n'wina loko ma lava ta langutisela no swi tikomba kahle ku sesi sesi a va fanele vona hi voxe se ni la ku nyika solution vona hi voxe Wafa wala ngusaku, lima sungule nukwa zewa tekero asulisa, aku humelele yi. Ma asulisa nga humelele, avange eskotu kusolvi. Avange eskotu. Ambo ya kamundu wanga wata era, ambo ya kunkwiri. Suula ku, lio afana solvi, asu ishko mbunta eni. Intele yi, itu magataku ningayaka ukres, ningayaka kashintimu. Luku kuruku ishko mbushinga nika mkateko yale. Se en se dyondza ku sweswi hi nga kuleni leswona loko mi hlayela malembe ya vona matsongo ngopfu ene se va fastrekile
1: etimaretisweswi sesi i fanele a ndlisa ku yini ku ya mahlweni sweswi u endla yini ka swilo leswi hi a nga swi hlamusela ku hleketa ku swi endla mi ri yini n'wina hi ta teka van'wana
2: okay right vutomi byena a nga byi teki leswi swi a fanele langutisa xona i timhaka ta ku a va a vona xikwembu loko ku ri ku i ya ka xikreti xa ntima kumbe ya ka xa xilungu xa xikreti a decide yena hi ku yena i huma kun'wana va faka va n'wi byela swin'wana loko ku ri ku i na believe ya swona a believe mara vutomi a nga byi teki swi nga ndleka siku rin'wana xikwembu xi humekele swin'wana for malembe lama taka because na 36 a nga ha fikisa malembe man'wana a humelele ku tlela na mpimo a tlhava role model ya hina
1: ni mi twile mo yi twa van'wana
2: mi hlayisela damba mi nyika van'wana nkarhi va vulavula 5 minutes
1: 0608 75 942 ya mahlweni na papila ro suka ka sisi laha la sesu va tikombaka va ri ku tweni ka ku va va swinene hi mhaka leyi nga va humelela ku va va teke ku tshemba na koho va ku nyiketa kahle ka munghana wa vona ni tshemba ku hayi ye hi nga ku beni ka tiqingho yi kume kahle mhaka leyi hi ndlela leyi ri perile
3: mlanza
1: aye
3: mazombeni
1: pfukela minjhani
3: hayi zombeni mo the original n'wanya wa vito a yi veka hi ndlela yin'wana ni landza yimani ni mi byela swin'wanyana chome a yi kahle a sayitini chome hi mativa ku rhandza chomi hi ku ti dlaya hi ku chomi i ta xera i ku i xera timhaka na yena ene na nsati wa wena loko i holovile i holovile na nsati nsati wa wena i ya byela chomi ya wena ku i byela chomi ya leswi nga ndla hi chomi ya wena tolo a swi ni tsakisanga a vutisa ku wendle yini a teka timhaka hinkwato a ti veka ka chomi ya mina and then the utifika ka chomi amina hi ku vona ku swi vula ku loko chomi ya ku endlisa so yena ende nga ku solver atenda minene wa gweva ku yena wa swi kota ku sasa yena tenda nga ku munhu i hantse ku tlula mina ni nga nona wa nsasa. Hambane ni share timhaka na yena ni share timhaka na yena ku ya kusukuya loya chomi ya fire muti hi ku yena a ni i tolovele ku a share na chomi a ku byela chomi ya wena ku laha yi nga byeli chomi ya wena ku leswi swa 1, 2, 3 a leswi lavi na loko a fika le ka nsato loko a fika ka wena a nga ha byeli leswi i ta ku ni ta n'wi byela mara na n'wi byela a nga twi tili wa handla sweswi ya wena i wu ku nga swi laveki kusela kwalano chomi yi ta ku fayela muti hi yo yi nga ta sala na nsati wa wena wena i huma leswi a ni wu kombisa hi vichomi se yimani ni nghena eka sesi sesi loko ni hlaya loko mi hlaya papila ra yena milandza a mi vulangi ku ri ti-doctor ti n'wi susa xiveleko a nga lahli themba na loko doctor yi n'wi byele ku ri a nge hi kumi n'wana a hi swona loko ve ni a ku doctor yi n'wi susa xiveleko swo tikomba ku sesi yana aka vanhu loko believe ka xintima sweswi vulavula hinkwaswo swi nga vulavula ku loko yi believe ka xintima yana ka xintima va ta fika va ku simeka va ta ku tlilina xiveleko xa wena leswi sesi chomi ya wena a nga swi faka aka xiveleko xa wena xi ta va ta swi susa se hi ku a wa ha ri ku tirheni tikereke ta hakerisa masiku lama ti fana na tin'anga na to ta hakerisa ku na tikereke to fana na ZCC ingaku a yi lavi peni ya munhu yo lava wena i tixavela titiya na yini hinkwaswo hi ku tshungula i hanya swi le ka wena sesi ku i ya kerekeni kumbexana i ya ka xintimana i swilo swimbirhi leswi nga ku swi nga ku pfunaka sesi i tindlela ti timbirhi i ya kerekeni i ya ka xintimana mara chomi laha nga kandziya kona i kandziyile ku onhiserile i ku onhiserile i nge he pfuki leswiwani i dyondzo na laha ka va ka hina ha hanyaka laha misaveni ku a hi xiximeni chomi. Chomi i xin'wana xa very dangerous. Mina sweswiwani ni over 60 years. A ni na chomi mina no tihanyela hi ri one and a ni ri munhu loyi a ni na byala loko ni fika a byaleni a ni nga nwisani na chomi a ni xava byala ni nwa ni ri nexe u hlangana hi ku tshama hi tibulela. Chomi a ni nga yi lavi vutomi bya mina hinkwaswo na sweswi a ni na chomi se no localiza a ni na chomi sesesi swi onhekile mati ma halakile n'wana mhani i nge he pfuki i nge he ma olela chomi yi ku onhiserile mara wena lexi ni faneleke i xi endla sweswi i ku gwadama n'wana mhani i byela xikwembu loko xikwembu ni lwile aka nyimpi leyi ni nga hlangana xikwembu a xi mbali bemuda xikwembu xi ta ku lwela n'wana mhani hi laha ku nga heriki loko believe ka xintima famba ka xintima va lava va nga ku byela ku i chomi ya wena a nga ndlela leswiwana wo u fika i va vula ku ri se ni lava ku me ni ndlela ku na yena a twa leswi na mhe ni nga twa swona va ta ku ndlela i nga tipandzisi nhloko n'wana mhani a hi ku hela ka misava n'wana ta n'wi kuma a va yi va ku tlilina nchumu lava vanhu va ku susa xi lexi va nga a nga xi chela a xivelekeleni xa wena n'wana ta n'wi kuma so la nga doctor leya ti-doctor letiya ti nga ku susangi xiveleko n'wana ta va ni ta va kuma sesi i nga zi chuhisiwa hi sweswo doctor wo va na michini wo vona
4: loko doctor yi ze yi tiyisisa sweswo swa ku a nge hi kumi n'wana i vaviseke phela u vaviseke a xivelekelendeni ende lexi ndlaku ku va ku i vaviseke ndzeni swi phindelele ka 5 a munhu anga onakala hi mindzwalo ko ringana ka 5 na ka mara na ku tshemba futhe ka munhu un'wana ku zava ku vavisekendeni a nge he fiti ku kuma n'wana.

0: nonga wa muhinda hi kona ka problem leyi mara a ndzhaku ka nkarhi loko ku ri ku ma ha ri na mali yo famba mi ya tlhaveteriwa tin'angeni mi ta tlhaviwa miri u bya wu hela hi ku a ku heteleleni ka n'wina mi ta vuya kwalaho mi ku hansi ni chayeliwile va mi chayela vanhu a ri va swi ta ku chayela vo 25,000 mali leyi a mi nga nyikiwa loko mi heleriwa hi ntirho loko mo kota ku famba na van'wana va vamhala va fambaka mi ya i swona mi ya swikhongeleni se na ndzeka mi ya ku na something kwalaho nyiko ya munhu sesi i xikwembu xi swi tivaka swa vana na yini ma hlupheka nkarhi wo leha vanhu va hetelela vana van'wana va kumbe vana va ri vakulukumba munhu ni tiva wun'wana mhani wun'wana a hlupheka ku fana na n'wina mara sweswi i na n'wana mara i nkulu ene mfana luya i tlhe a va a tirha kahle n'wana loyi hi vulaka a nga hetelela hi ku kumiwa kulukumba i manehela kahle ntirhweni sesi mi nga fani mi tsutsumatsumi mi ta heta mali hi nayo loko munhu a fika a mi byela ku sweswi makuwani mhini ni mona leswiwa a tlhe a kota ku mi pfuna munhu a nga ta kota ku vona swi swa n'wina i ta tlhe a kota ku mi pfuna munhu loyi a vonaku ntsena ku hey ve makuwani i hindzi hela a nga swi koti ku mi pfuna a hi munhu wa street yaloye ene vanhu ku hava munhu loyi a nga ta ka na mi byeli ku ta mi pfuna loko mi vulavula hi mali sesi loko munhu a fika mi byela ku hlolo i 1,000 mi humesa 1,000 i fanele a mi hembela swilesi n'wi mi taku hi swona a za mi hembela mi za mi kota ku mi swi twisa ku mali ya n'wini ta kota ku sala laya sesi nkarhi wa sweswiwani famba ndzi kerekeni mi kha mi famba na n'wana wa madokodela madokodela ma nga kona sweswiwani sesi swi nga ndleka munhu leyi a nga mi byela kumbe nge hi kumi n'wana ku ri ya luya o feka xitifiketi a mi se tshama mi swi twa ku na un'wana dokodela va nga feka xitifiketi va khomiwini vanhu lava nga kona ti-scam vo tala ngo sweswiwani se loko ko va yaloya vanhu va mi byela ku n'wina mi nge hi pfuki mi kume n'wana dokodela yaloya na yena ku ri yalowo mo kuma ku i yo skimiwa ka vanhu ke ma swi vona ku mi ta va mi na problem se i swa xiyimo xa n'wina sesi a mi dlaye munhu vutomi byi ngopfu laha hahla a mi le jele musi a mi bohi va n'weti simbi mi kwala handle famba na van'wana vasati loko va famba va swikhongeleni famba ka vona sesi loyi a tlhe mi vuya mi ta n'wi byela ngoveni loko e swilo leswiya swi ni pfune ngopfu leswi va vaa va nga byela swona loko lani mi za mi yi tisa laniwani teka leswi mi vonaka swi ri right mi tshika leswi vonaka swi nga right mi ta pfuneka sesi right mi pfune vanhu vo tala ngo sesi van'wana va na mala ku a va van'wana va pfuma vanhu lava va kume kwala se teka leswi mi vonaka swi ri right sesi a hi teka swi pfuneni ka swi swa n'wina mara hi te ku mi pfuneni mina ni ta mi advise ku yimali ya ku heta mali leyi mi nga nyikiwa yaleya loko mi swa ntirhweni loko ntirho mi wu lava mi ri na mali sesi wu hlizi ngo ku wu kuma loko mi nga ta swi vona ku ntirho wa bawu wu lavele mi ri ha mali mi ta bya mi hlayela ku ya lava ntambu mi tisunga swa ta swilo swa n'wina sesi a va vulanga va na malembe ya nga ha ri ngoveni mara swa ta swilo swa n'wina swa kahle titereti leswi nga kona miseve ti tele ngopfu ende swi boha ku ti hindzele ka n'wina ri ta kota ku tisolvela mi swi tile ku ni tiyile ku na ha sungula ni te van'wana va pengile va boyeriwa na ha tintambu sweswiwani ve le ka swiyimi swa le henhla ngopfu na timovha to durha ku gaza vona hlayisekani sesi
1: enko right ke makumembirimbirhi wa timinete seveyingisele ku bule kahle wa ri khombe n'wi nongonoko ta le mbelweni eka madyambu ya siku ramla hi burisana na wena kha hi pfuna sesi la ka 060 875 942 ri perile
2: ahe minjhani
1: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile
1: inkom
2: mo ka mi nga yi tshembi mi ngo vulavula hansi hina hi ti-victim ta swoho sweswo va vulavulaka hi swona bibele na twala milandzu
1: u saseka
2: bibele ka Mateo 11:28 yi ritanani ka mina n'wina hikwenu lava mi karheleke ni lava mi tekeriwa ku ni ta mi wisisa loko munhu a karhele a za a ku ni karhele swi vula ku i munhu wun'we loyi a nga yaku ka yena ku ya hi swivulavuri va ya ka hosi loko va kha va khongela hi ndlela leyi va ku wena xikwembu u nghena na hala kamarini ya hina va swi vula sweswo va tlhela va kha va titsona swakudya va nga titsoni swakudya va kha va gungula va khongela va titsona swakudya mi ni kumi n'wana ni na 35 years a ni nga zi ni va hlamusele to tala a va khongeli swivulavuri swi vula swona munhu u vitana hosi a ri serious loko mi khongela mi hindzisa leswi mi khongelisaka swona
1: a va yi voni hosi
2: va ta yi vona va ta yi vona amoyeni mina ni kume n'wana ni na 35 ni va byela sweswo ende ni yo endla sweswo hi ku va ni yo byeriwa na mina va ku khongela u hindzisa laha u khongelisaka swona leswi va khongela va hindzisa leswi va tivaka swona ku va ku ni karhele ku va karhele se a va nyanyisi va henhla va ya mahlweni hi nkarhi wolowo va ta hi hlamula va ku ha se n'wanani na yena va nga yingiseli vanhu i mhana ni wa ni ri kwala ka manghena kwala South Africa
1: Alright, kasi sasa ngo ba mananeo ba komsad mangato kai kwa na mashishi kule shikongelo. Abashirambi shikongelo na kwa le kamarini ba kai kwa na lakoni ngana kamarini shikongelo. Nila nzele lungana na mina. Kasi sasa nene ileka nambara 060-8875-942 kama dembea sikona na mota. Nungo nako, italem bilwini mingisiri. Ba kai ya matwene puna sik sila. Baka ba mingisela si sila. Kambeka shiwa bakara nasa shunene ngovila ba itala akuru no banga indama kungu inkwa ya kwa itala batu kumeba teke buto mibja sisi luya kali shangaba ndela shona buto ngwini iba shungete chizi la sebata itala na boba teke buto mibja bo kambeka iba ingseri ba inabili kulisani shunene ngovu na kuba sisi bala kuteka jiboko lishasha kubaba kaba atsema buto mibja sisi luya na kubaba kaba itala ba itisa buto mibja bo itala le mingseri se ibjeli naka 060-8875 kungwe na mi shwonsa ku yini meri yine ka sisi
3: Traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giane la hi shavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mrumela